XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik tayo pagkakatrupa sa tuwang pag-uban-uban.
1: Pulsaan!
0: Kinig bahida, hatod gelato, pagkakatrupa sa Santon Coffee Mix. Ang kaping maigiingo ang mga katrupag nanambal ka na, nangapi ka na, nanambal ka pa.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: 13 minutos, mga katrupa na kalabay sa

0: Okay, mga katropa. Balik tayo sa ato ang hisgutanan, mga kaeksuna. Muna nga kita mismo, dili ta makatuo, mga katropa, nga mabikugan, mga kaeksunan, ang maong MVP gumikan kay sa history, mga kaeksunan, nga usa siya ka basketbolista, anad na siya mga hard nga training, mga kaeksunan. Maubitaw nga ang mga nakailagyod sa kang Rine o mismo mga katrupa diha sa may talakugon, dili gyud sila mutuo nga namatay gumikan lamang sa pagkalumos. O kagahapong adlawa, mga katrupa, muraga duna na gyoy kamatuoran nga gamay pa lang, mga kaigsunan, nga nagsugod na yung hungaw.
1: Bullseye!
0: Pag-ingon pa lang daan, mga kaigsunan, sa CIDG, nga base o base sa ilang investigasyon, nga dili aksidente, aw, di mampod siguro tabulok rapor kayo siguro, mga katropa, o pagsabot. Pag-ingon, mga kaigsunan, sa Tinagalog, hindi accident. O nagpasabot, mga kaigsunan, nga dunagyoy something ang iyang kamatayon. Kumbaga, sa atong pagsabot, murag dunay tinuyuan nga pagtipi sa ilahang kinabuhi. Sa ato lang pagsabot, kay ningon gud nga hindi accident. So dili gyud ingon nga nalumos ra sila, nga sila-sila ra silang kaugalingon.
1: Bullseye.
0: Wala lang gyud gidetalye pag-ayo kay nagsigi pa og likom, mga kaigsunan, ang atong mga kapulisan.
1: Bullseye.
0: Kalabot sa maong trahedya. Ah, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Mga tigpaminaw nato, mga katropa.
1: Bullseye.
0: So, kung mapalapdan pa yun ni pag-ayaw, mga katrupa, kay kinimanggod si Baldwin karon, mga kaigsunan, kining coach.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, mga katrupa nga si Mercy Clean. Kinumdum ba mo atong advertise ng Mercy Clean, mga kaigsunan? Unsa man to siya, naibuhok o ah? Mga katrupa, hagtun karon, gipadalhan na pod og ikaduhang sampina, mga kaigsuonan, sa CIDG aron nga maimbestigaran, mga katropa, kalabot sa maong trahedya nga kamatayon sa duha ka atleta. Pero sa unang higayon sa pagpadala, mga katropa, sampina, wa mo to nga nagpagaygahi gyud. Nagpagayagahi ko si Mr. Clean, mga kaigsunan. Bakit mo ito nga?
1: Bullseye!
0: Karon, mga kaigsunan, gipadalahan na po ang ikaduha. Nagtuogin siguro ni siya, guwagin siya kalalagyan ni ini o di gihapon siya mo nga, mga katrupa. Ha? Mga kaigsunan, sa himuong investigasyon. Ha? Mga katrupa. So, kini karon, daw makaigunta, mga katrupa, nga nagbunga na yod ang mga pag-ampo, mga kaigsuunan, sa iyang pamilya, mga silingan, mga higala, iyang mga teammates, og ang kinatibukan nga nagsuporta kaniya, mga kaigsuunan, naghinay-hinay, nagyugbunga ang mga pag-ampo nga unta, mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, maangko na niya ang hustisya, mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: So, nagsugod na niya, mga katropa. Sugod na.
1: Bullseye!
0: Dili man aksidente, so nagpasabot, mga kaigsuunan, dunay something sa ilang kamatayon.
1: Bullseye!
0: Onya, mga katropa, dunay usa ka eksperto ka doktor, mga kaigsuunan. dunay ni gawas mga kaigsoonang impormasyon na naapag yun ay pulso unta si Rini Baterbunya at itong panahon na kung wa lang yun maundangi ang pag-CPR kaniya. Ang problema ni atong babae po baga kaigsoonan nga nag-rescue dito kay gipaundangan ang CPR kay lagi duol ra ang hospital. Ang sakto gid ay nga proseso adto baga katrupa nga bisan pa mga kaigsoonan nga naa o duol ra ang hospital, dili undangan mga kaigsoonan ang pag-CPR mga kaigsoonan sa usa ka taong malumos mga katrupa aron dili ma umubalik og circulate ang iyahang dugo. Moti explanation sa usa ka eksperto mga katrupas maayong panglawas. Uagi undang hangtod mo abot mga katrupa sa ospital. Kay ila daw kunong gihikap mga katrupa, dili pagudbutod ang tiyan. Dili pagbutod ang tiyan mga kaigsoonan sa ato ang pride ng Agusan del Sur atong panahon. Kani makita ni mos hulagwise video, wala pa yun, normal pa ang iyang tiyan mga kaigsoonan. So posible pa yun untan ato siyang mabuhi mga katrupa kung wa undangi ang pag-CPR ato niya. Mga katropa, gani daghay mga nanggawas nga mga video nga nakasuka pagyud siya ng meaning nga naa pagyud unta na toy paglao mga katropa or pag-asa nga mabuhi pagyud siya mga katropa kung wa gyud undangi ang pag-CPR ato niya. Ingana ang nahitabo niya mga kaigsoonan a mga katropa ni Rini Baterbunya adtong panahon. Ang problema lang kay gipaundangan sa maong babae ang pag-CPR nga dapat dili giday na siya undangan hangtod nga di niya masuka ang tubig o niya ang mga tuang dugo niya mabalik og circulate mga katrupa mga kaigsoonan. Ingana na ito dapat no, why undang mga katrupa hangtod nga mo pangsyon og balik mga kaigsoonan ang iyaha mga katrupa nga kanabang mabalik mga katrupa circulate ang iyahang dugo. Sumunta na ito dapat ato himuon mga kaigsoonan. Sige, standby lang gihapon kaya magpadayon gihapon ta mga katrupa sa ato agisgutanan mga higala o man lamang niining ato gapahinomdom.
2: FM.
3: Kap!
4: Ay!
3: Para sa na yung birthday, Kap?
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, Kap?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung kami gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sayo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag, nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balik.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

lo bilar taga BA kay naglaag oh, sa naliagan. Ang resulta di ini baga trupa kapoy ito lawas. Ah, anindot kay dili ibakon. Pero kay maglisod man ta og di ta mabakon kay na may trabaho. Mo na ang kapihan lang na nimo o premium D3 kaya ang premium D3 mga katrupa doon na siya ay gitawag na itong extra nga energy mulis kigbalik ang imong lawas mga katrupa magatig paminaw Santon Plus kon premium D3 coffee mix.

0: Good morning kang Tata Lebradilia. Good morning ni Modiha. Salamat po kayo. Niya kang GM Justin Mark matod pa ni naay video na nagsuka og tubig si Rini sa pag-CPR. Apan giundang ang CPR ay sa siya gidala sa ospital. Maulag gini eh. Mo ganito'y giingon gani sa usa ka eksperto katropa niya GM Justin Mark. Nga dapat untan ang mahitabo ato bisang pagduol rang ospital, dili yun undangan ang pag-CPR ato hangtod niya ma-revive ang tao. Mo ganito'y tinuod ang proseso ni ana mga katropa. Baga tigpaminaw. Nga hangtod ma-revive baga katropa aga tao. Mga kaigsunan, kay magmalpansyon, magunding imuhang kasing-kasing niya na akong kargado nagtubig, daghang kag nainom, kay lalumos doon. Murag puno ang imuha mga ugat ni mo, ana, wandi mang function. O niya mo na, ang dili ni mo masuka, dili ka ma-CPR, dili ka ma-kuanda yun, mo na mamatay yun ang tao. So, dapat ato yun, wala to siya undangi mga katropa, hangtod nga dalhon siya sa ospital. Nakaproblema magot atong babae kay maoy nagkuan nga dili undangan kay paduol rang ospital. Pastilan gyud in town.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bugto gyud mga katropa. Kay siyempre, giundangan man. So yung ana ang nahitabo adto mga katropa. Matod pa ni Mar Datuen Matignaw, mayong buntag katropa, salamat sa pagbasa. Okay, salamat po kayo dihan ninyong tanan, ha? Sa mga nagpaminaw na to karon, nagalantaw na to diha karon, maayo pong pagpaminaw ninyong tanan diha mga katropa. Karog panahon na mga kaigsuna. Kang Rina sorry. Rina Kiyamko, happy Wednesday katropang John J. Pag-greet ko sa ako mga friends kang RB Badyang, Lia Romanelios, kang Fabi Alexami Katig, as from Davao del Sur. Naka-share dan po daw siya. Salamat kayo, katropang Rina Kiemko. Salamat po da, katropang ading Granaderos Dapar. Adihadapitas may Bayugan City. Mayong pagpaminaw ninyo, adihadapitas may Bayugan City. O niya kang puting manok. Mayog buntag katropa. Sir John Z, luya sa bata, Sir John Z, kung dili ito aksidente, maulagi. Mauni karon na ito aning klarohon. Katropa, kay para masayra na ito, kung sa yun yung nahitabo karon, no, magtigpaminaw. Kaya nag-ingon man ang sa EDG, dili aksidente. Nagpasabot niya doon ay something or tinuyuan mga katropa ang ilang kamatayon. So, di na to, pangunahan ang PNP din eh. Kay nagpadayon man ang ilang gihimong investigasyon mga katropa. Niya doon na mga sabina o sabni ining gipanghatag mga katropa. Gipadala ng adtos mga players sa ilang coach o assistant coach. Aron niya makuaan o statement kung sa bagayoy na hitabo. Sa dito pa panahon sa ilahang kuan sa ilang pangaligo baga katropa. Onya baga tigpaminaw kag puting manok. Katropa Sir John C. Luoyas bata, lagi pastilan. Perte luoyas gyud kayo. Onya kag

0: Antay 4 minutos magkakatropa na kalabay sa alas 8. Doon na tayo paminawang mga katropa. Aga, statement mga kaigsunan ha. Arod ya, mapaminawa na tukun sa paidugang ni ininga. Galambuan mga katropas, investigasyon mga katropa. Paminawa na to mga kaigsunan ang CIDG ni ini mga kaigsunan niya mo ikitahasas investigasyon.
1: Na laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin, iginiit naman ng PNP CIDG na hindi aksidente ang trahedya sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili na sa frontline. Ang balita yan si Gio Robles.
2: Bago pa magsimula ang kanilang training, tinanong na raw ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy sa Ateneo basketball team. Isa sa mga nagtaas ng kamay ang nasa wing si Divine Adili. Base yan sa salaysay ni Ian Espinosa ng Blue Eagle sa Town Hall ng Ateneo de Manila University.
3: Kasama ko na ng kamay, tapos yun sila rin eh. Sila rin marunong lumangoy sila rin. Tapos sabi niya,
2: ayon naman kay Andrew Bongo, sinubukan ni EJ Capije na iligtas si Adili dahil hindi ito marunong lumangoy.
4: EJ was actually, he was helping the Divine as much as he could.
2: Maging si Baldwin, sinubukan din daw na iligtas sila, pero hindi niya raw kinaya ang tubig.
5: Mind you, Coach Tab just went to get Ayan, because he didn't have to swim. So when he came back, he was like, struggling to breathe. And he's like 68 years old. And I told him that Coach Divine's gone, Coach Divine's gone. And then everybody panicked.
2: Kanina, isa-isang dumating ang mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa NBI para magbigay ng kani-kanilang salaysay.
6: Kanila, we are here to seek the truth, no? And I assure them that it will be handled fairly and professionally, no? So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau.
2: Sa hiwalay na investigasyon naman ng PNP-CIDG, lumalabas na hindi aksidente ang nangyari.
7: Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. Pinapakita po doon is the condition of the sea during that time.
0: Ito mga katrupa. So sila mismo mga kaigsunan, giisa-isa na og interview ang mga atleta o ang mga basketbolista mga katrupa ang kauban ni Rene Baterbonia atong panahon na og ni Divine Adili. Kalabot na sa mga insidente mga katrupa. Ito ang giingon mga kaigsunan nga bisang pag-unsaon og tago sa kamatuoran kog duna gyud something ang kamatayon motumaw gyud mga katropa kay ang tao usa gyud kini kasagrado. Dili gyud pwede mga katropa nga dili mahatagag hustisya mga kaigsunan ang kamatayon ni ining batanong atleta nga pride ng Agusan del Sur nga si Rene Bobet Baterbonia o si Divine Adili. O ni karon mga katropa nga naningkamot ay gato ang kapulisan nga mapalauman pa ang maong investigasyon. Daghan pa ay mga resource person ni ini nga pwede nilang ma-interview baga katropa atong panahuna. Kini nga investigasyon. Kay nagtuota ni ini nga sa kadaghan player nga naa dito, kung doon na manggaling mga foul play na hitabo ni ini, di gyud na mahitabo nga di gyud na mukanta, naa gyud ni mutugan sa ilahas tinuod ni anak nga panghitabo. Naa gyud ni makonsensya mga katropa. O ni karon nga, giklaro gyud ni pag-ayo mga kaigsunan, gihinay-hinay ni, kaya di man gyud ni ingon nga, diha-diha dayon, mahatag ang insakto ang hustisya largo. Kaya muagi pa magyunig mga proseso mga katrupa sama ni iningi. Agi himo karon nga gipatawag isa-isa mga basketbolista na kaubanan o niya gipangkuan og mga statement. Aron niya malikom ang mga statement nini nga og mga uban pang ebidensya. Mga katrupa sa maong trahedya mga kaigsuna. So posible ni ini kung tinuod mang galing ni mga katrupa nga dili aksidente ang ilahang kamatayon na agyoy managot ni ini mga katrupa sa balaod. Mao ni atong hulat-hulaton mga katrupa. Dinis istasyon sa XFM padayon tang mo-update sa ilahang sa investigasyon ni ining kamatayon sa tuay atleta mga katrupa. Taga probinsya sa Agusan del Sur. Padayon mo masayod nini unsa ni update. Baga katrupa kay padayon usab namo nga ipaabot diha kaninyo ang update in town sa ilahang kamatayon. Ah mga katrupa. Standby lang kamo mga katrupa. Balik lamang kita human sa tuang pahinumdom.
8: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Nina Atineo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to dili man, basta mag-iwan ko Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
15: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
14: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo kagaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Magsanton, vitamin

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay Gaminhood akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: kita magkakatropan sa tuag tulumanon. Doon tayo 48 minutos na ang nakalabay sa las 8. Pusaan! Pupusaan! Siyempre, ganyan ba ina mga katropa? Hatod ka na to magkakaigsunan sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Pusaan! Pupusaan!
0: Ang maong produkto, siyempre, mga katropa, magatigpaminaw, punterya kini para sa ato gamagamata. Kung ato gusto na ito magkakaigsunan diha nga ito ang mata kanunay limpyo, dili magluha-luha o kanunay kondisyon, mag-vision ka na mga katropa. Kay gumikan sa maong produkto, mga tigpaminaw, dili mahimong komplikado ang atong mga mata.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Amo na mga kaigsuunan, mga tigpaminaw. Okay, mga katropa, so mauto no, maghulat na lang ta kung unsay update na pod sa investigasyon, mga katropa, sa kanya Rini Butterbunya, mga kaigsuunan. Apan, niini lamang nakalabay nga adlaw, mga kaigsunan, dunay gihimo, mga katrupang resolusyon, ang atuang panlalawigan, mga kaigsunan, mga katrupa, kalabot, mga kaigsunan, sa kinibang kalabot, mga kaigsunan, sa kinibang kang Rini Butterbunya. Ano na may gihimo ni inibaga katropag resolusyon na ito ang sangguniang pandalawigan. Baga katropa, kalabot ining resolusyon number 369-26, mga katropa. Unsay unod ni ini mga kaigsunan, mga katropa? Siyempre, giila mga kaigsunan ang achievement sa tuag basketbolista, iyahang contribution, mga kaigsunan, isip usa sa mga pride sa probinsya sa Agusan del Sur, ang maong atleta nga si late MVP Rene Bobet Butterbunya, mga kaigsunan. Ang resolusyon nagtumong nga ang number 2 nga jersey o number 2 nga jersey, mga kaigsunan, sa tanan nga mga himuong dula sa gobyerno, mga kaigsunan, labi na ninyo mga governor's cup, dili na pwedeng gamiton ang number 2, mga katrupa, kay kining number 2, mga kaigsunan, mauni ang number nga nakalaan kang Rini Butterbunya, mga kaigsunan, og si bisan kinsa nga mugamit sa maong numero panahon sa mga dula, mga kaigsunan, labi na ni mga governor's cup, mayor's cup, mga katrupa, doon na'y tulubago ni ini, mga kaigsunan, sa probinsya.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Sogi, panday ang maong resolusyon, intended rigid, mga kaigsunan, kang Rini Butterbunya, mga kaigsunan, isip pag, kuan ba? Isip pag respeto sa iyahang contribution nga nabit-bit niya ang Agusan del Sur sa larangan sa dula, mga kaigsunan, nahimong na ilado ang Agusan del Sur, gumikan kaniya, mga kaigsunan, sa diha nga buhi pakini og nahimong basketbolista sa nagkadaiyang event, mga katropa. Sumauni nga giaprubahan sa sangguniang pandalawigan sa Agusan del Sur, usbon nako kaning resolution number 369-26 nga nagahatag sa Dato Lipos Makapandong Award kang Rini Clert Bobet Butterbunya, isip pag-ila sa iyang talagsaon nga nahimo og dakong kontribusyon sa natad sa basketball. mo na pinaagi sa maong pasidungog, giila ang iyang nahatag nga dungog, prestihiyoso o garbo sa lalawigan sa Agusan del Sur, pinaagi sa iyang talento o dedikasyon sa isgutanan sa sports mga katropa. Ang maong award, usa sa labing taas nga pag-ila nga mahimong ihatag sa probinsya ngadto sa mga individual nga nakahatag og dakong inspirasyon og dungog sa Agusan del Sur.
1: Pusaan!
0: So isa na ni ini mga katropa si Rene Butterbunya mga kaigsuunan. So good news kayo kini mga katropa, no? Good news kayo kini mga katropa. Unya, ato pod pasalamatan mga kaigsuunan na mga vlogger nga gumikan sa mga video nga ilahang na-upload sa ilahang mga page. Unya, ni income mga katropa, pasalamat pod ta nga ilag yung intawang gidunit. Ngadto kang Rene Butterbunya og na-receive sa ilahang inahan mga kaigsuunan. Unya, ato pod niya giabisuhan kining uban. Kay mismo rawang inahan ni ini nga si Robelin Butterbunya na nawagan sa social media nga dili in town gamiton ang jersey sa iyang anak aron lang sa himuog negosyo mga katropa sa liko, himuog negosyo nga walay pagtugot gikan kanila mga kaigsuunan. Kay ang tinuod nga original ang sa liko naa sa ilaha magagikan. Mabitaw ka itong mga kitchen bitaw, itong mga souvenir. Ha, mga katropa, umorder mo ni Ana, doon ay lehitimong kontakon mga kaigsunan. Dili mo mapatakag order, kaya doon ay mga nanglusot po nga scammer. Ha, mga katropa, mo nabantayanan kayo, mga kaigsunan. Kadaghan po kayong scammer nga nanglusot karong panahuna.
1: Bullseye!
0: Nga na ang nahitabo, mga katropa. Mo na nga amping-amping ta. Kaya pastilan in town. Ha, mga katropa, di po basta-basta ng ilahang gihimo. Nga og do na toy mag-i-order labi na sa iya mga saliko hala kontaka direct ang iyang mama. Ah, mga katropa, aron nga naamoy souvenir kang late Rene Butterbunya mga kaigsuunan na mga katropa nato. Mga katropa, wa naman tayo igong oras nga mo padayon pas unahan. Ah, mga tigpabinaw. So, ato lang, i-update-update lang na ito, ha? Ma-update lang may dihan sa inyong hapon. Kung on sa gyo'y mahimong dangatan sa dugang pang-imbestigasyon nga gihimo sa ito mga otoridad. Kini na lamang inyong ubos o gigalas kaginan, bata-bata katrupang Jun Celebrias. O sa kong partner, Spikas Lawak, katrupang Harvey Ramis. Among news editor, katrupang Limay Lokay, among news director, katrupang Sisi Salban Loy. Among kaubanas gawas gabahin, katrupang Alinton, katrupang Milani Duran, o katrupang Kian Sibyan. Among station manager, katrupang Ray Sora Basket. Inyong bata-batas kanginan, katrupang Jun Celebrias, ang manamilit o magaingon, diha ka ninyo. Dalay ko ng Diyos, mayong bundag kanatong tanan sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
3: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maude na ang Krap Gold, bay?
4: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9.04. Oras, mga katrupa, hatod ka na to sa maing tinguha sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa inyong panakit sa likod, no? Hipahilot ka na, mga katrupa, gamit ang atong haplas, Santon Plus Herbal Oil, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

0: Retro.
1: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon.
0: Sentro.
1: Adlaw karon may gala nga Webes. Pitsa 18 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner mga katropa sa Technical Division, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay, inyong makauban nining orasa utob ta mga katropa alas 10 alas sa pagatod nga nakaninyo sa mga balita, impormasyon o mga isyo sa katilingban nga atong pagkatagaag pagtagad karong adlawa.
0: Sentro.
1: Atong pagpanaguban mga katropa, mabati kita sa duha ka sibihan dinhi sa Agusan del Sur, ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency 95.7, o dinhi sa San Francisco mga katropa, mabati kita sa frequency 91.3.
0: Sentro.
1: Tanan nga mga kabalayan, atong mga nanay ug tatay dili lang sa Patag, apil sa kabukiran, atong mga mag-uuma no nga nagdadag radyo di baterya or kaha mga katropa solar, nagpaandar og radyo naminaw sa XFM Agusan del Sur, maayong pagsikay-sikay niining kabuntagon.
0: Sentro.
1: Init kayo nga atong palibot karon mga katropa, ha? Rag pila na ni kaadlaw nga nakasinati kita og init nga panahon. Ingon sa pag-asa kay naana daw ta sa rainy season. Ting-ulan na pero diri sa to sa probinsya sa Agusan del Sur, salamat nga way uwan. Pero katong way tubig, mangandoy in tawag uwan, may nalang makasawad mga katropa. Mauni mga katropa ang atong kahimtang sa panahon nga usahay di na to masabtan pero diri sa to ah. Nakasinati gihapon tag mga pagpanag-o matag hapon. Pero di gihapon maka bundak mga katropa ang kusog nga uwan.
0: Sentro.
1: Kumusta man mong tanan, dili lang ta mabati mga katropa sa radyo. Kay makita o mabati usab kita mga katropa diya sa itong mga online channel. Nata YouTube mga katropa. XFM 91, lahig pangalan ng YouTube. XFM San Francisco 91.3. Mauna yung YouTube account. Then doon na po tayo Facebook. XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Then naka live po tayo mga katropa sa page na to, ang ADNC Global. Ato mga tigpaminaw karong orasa, maayong pagsikay-sikay niining panahuna. Kumusta man ang ato mga pagsikay-sikay, ang ato mga nanglaag sa Nalayagan Festival. Murag kagabi eh, mentro katropang Harbin, no? Ang last day, ang last night sa Nalayagan Festival. Kalaag man may gabi eh, pero murag di kayo pariha sa una nga. Perting daghana kaig tawag yun sa una. Puno-puno god unya. Na ato'y designated parking area. Murag wa man yun ang giparking kagabi eh, katropang Harbi. Oh, murag paigo raman tong mga parking area dapit sa kalsada. Kato mga parking area sa una, wa na magamit kay wa na may daghan kaing nibisita yun. Siguro nabahin ang mga tao mga katropa.
0: Sentro.
1: Mas unahon man yun tong pag-adto mga katropa sa kasubanan bitaw. Nabahin ang mga tao karon rin sa Agusan del Sur sa paglaag sa kalingawan kay mas gi-priority nila mga katropa ang pagduaw sa haya, no? Sa atong most valuable player, MVP nga si late Rini Bobet Batarbonia nga nakahaya di rapita mga katropa sa gymnasium sa Talakugon, Agusan del Sur. Pero subo lang ta kay ang iyang inahan nga si unsa tiyo pangan siyang inahan si Mrs. Rovilin Batarbonia, nagpost diya sa Facebook mga katropa nga mihangyo in town kay kini pong mga negosyante kuan nganang mapahimuslanon ba sentro bisag way pagtugot gikan sa pamilya gibaligya mga katropa gani gahapon nakalaag man ko sa naliagan mga katropa naay mga nagdisplay og kining katubitang mga keyholder mga keyholder ba nang butanganan og yabi mga katropa unya na dito ang dagway mga katropa ni wa pa gay na nalubong ha nakahaya pa ang dagway mga katropa sa basketbolista nga si Rene Baterbonya. O na dito daghang kaayo gabi ako nakita mga katropa pero wa dala pud ako picture kay panginabuhi lagi pud nila gani apil ang jersey number 2 napoy nang display dito og jersey nga number 2 katropang Harbi unya na gani poy suppose lagi ni Ma'am Rovelin Baterbonya ang uban nagpa-print og t-shirt kada ganing atong mga negosyante ba nga gamiton ang panahon sentro para lang makakwarta wala gyud nila girespeto ang ni panaw na wa pagay in town malubong pero gigamit na nila og pagpangwarta tinuod adunay mga gipangbaligya ang pamilya pero gikan gyud sa ila gani sa buhi pa to si Rene Baterbonya siya gyud gani ang nangunay og pirma atong say tawag anang ibutang gani sa kitchen para na decoration ba ang butangan na giyabi na iyang picture dito ni Rene katong buhi pa gyud siya ba siya nag sa likod na pirma tinuod to kay nga no nga sa buhi pa siya na maligya siya atong mga kitchen na dunay iyang dagway og dunay iyang pirma para duna sila intawi kwarta kay di man ni sila mga dato mga katropa no pareha ra mapo nato ni na pobre mao na nga bisag ni panaw ni siya ang pamilya nagpadayon og pamaligya pero naaman po ubang mga negosyante mga katropa nga makigkompetensya bitaw sentro gusto pod sila nga mamaligya pod sila nag unsa may tawag na nagduplicate kung sa susi pa mga katropa nagduplicate unsa may night term anak mga katropa kana bitaw magsundog-sundog ka night term anak sa English mga katropa kanang imitation sentro nag-imitation grabe gyud walay respeto sa pamilya mga katropa may untao kanang ilang halin bitaw sa ilang gibaligya kung bisa na lang ang katunga ilang ihatag ngadto na sa pamilya karon nga nagsubo pero kung gigamit nila mga katropa ang halin ni atong mga dagway ni MVP nga si Rene Baterbonya para ra sa kailang kaugalingon nga kalambuan para sa ilang kaugalingon nga makakwarta sila sentro di gyud po na maayo mga katropa in town ha gani unta mutabang para kining masuportahan ang pamilya pero unsa ang pagsuporta nga ni kompetensya man in town pud sila pamaligya og kitchen ni kompetensya og pamaligya mga katropag t-shirt og jersey nagpa-print po din taon sila dali-dali kay sabay lagi sa panahon pastilan mo na nagpost in town ang inahan niya nga si Rovelin Baterbonya nga na malihog nga undangon kung doon na pa may nagbaligya diha no human namang naliagan karon normal wa na nang maligya diha karon kay wa na may nagdisplay diha sentro ningaw na karon diha pero sa uban nga mga tindahan na siguro gihapon kay magpahibulo sa panahon mga katropa nga ilado ang player nga ni Panaw paprint pod sila mga katropa jersey number 2 pahimo pod sila mga katropag mga kitchen nga dunay dagway sa basketbolista dili na maayo mga katropa ginahanglan atong irespeto no ang mga memorabilia mga memory kabahin kana mga katropa sa handumanan sa nipanaw mga katropa nga basketbolista nga dili in town himoong negosyo dili himoon mga katropa nga pangwarta para sa kaugalingon mga katropa nga kalambuan sentro gani ang atong provincial government dako ang respeto mga katropa sa basketbolista giila kini mga katropa nga Agusan del Sur a sports icon di pasidunggan siya kagahapon, na? Gani kagahapon adlaw may bisita ang mga opisyales sa atong provincial government.
0: Sentro.
1: Ato nakita kagahapon si Congressman Edebong Plaza, tong Vice Governor Patricia Plaza, murag wa ko kaklaro kung naaba dito si Governor Kane. Basi gwa lang ko kaklaro pero muuban man gina pag naa ang mga big boss. Gipasidungkan kagahapon, no? Gihatagan mga katropa og certificate of certificate mga katropa unya giila lagi ni siyang Agusan del Sur sports icon, no? Giila ang iyang naghatag gud ni siyang dungog mga katropa sa atong probinsya.
0: Sentro.
1: Unya dili lang sa Governor's Cup nahimong ilado siya gumikan kay nag-eskwela siya dito sa Davao. Unya sa ilang pag-apil sa palarong pambansa niya atong 2025 nahimo siyang most valuable player, maayo siya moduwa mga katropa. Mao nang giila siya nga MVP. O muna nga ang atong provincial government nag panday og resolusyon pag ila mga katropa sa iyahang contribution diha sa natad sa sports o dili lang sa sports kundili sa kadasig, ha? Sa pag-eskwela, kadasig para sa edukasyon. Kay taliwala sa iyang kalisod sa ilang pamilya. Kay lagi pareha nato ra pong pobre. Naning kamot unta mga katropa mahabwa sa kalisod mao tong tanan iyang gibuhat. Pinagi sa iyang kahanas mga katropa sa pagduwa og basketball iya yung nagamit mga katropa. Ato ipabati kaninyo ang pahayag kagahapon dihang gitunol ngadto na sa pamilya ang pag-ila isip Agusan del Sur sports icon si late Rini Bubet Butterbonya. Niya mga katropa atong ipabati kaninyo.

0: officially retired and permanently served in honor of the late Mr. Renee Clark, woman and California, and that said jersey number shall no longer be assigned to, worn by, or issued to any player participating in all governors of teams and provincial club sponsored or such basketball competitions within the province of Los Angeles School. Resolve further that life achievements and enduring legacy of Mr. Renee Clark, Robert Edward Napoleon, be forever recorded in the annals of the province of Agusan Sucur as a shining example of excellence, discipline, perseverance, humility, leadership, and dedication to sports, serving as an inspiration to present and future generations of outstanding athletes. Resolve finally that a copy of this resolution, together with an appropriate plaque of recognition, be furnished and presented to the great family of Mr. Renee Clark, Roman, and Macedonian as a lasting expression of the province's gratitude, admiration, respect, and even deepest condolences.
1: So, mata mga katropa ang pagbasa sa certification nga gipagawa or gipagawas sa provincial government sa Agusan del Sur pag-ilama katropa ni Rene Bobet Baterbonya isip agsornon no sports icon og gani gikabutyag sa resolusyon ngang jersey nga number 2 wa nay pwede mo gamit anang number 2 ilabi na sa mga activity within the province of Agusan del Sur no sa natad sa basketball lakip na mga katropa ang governor's cup di na pwede mo gamit ang mga player anak nga number no nga number 2 kay para ra gyud na mga katropa sa Nipanaw nga si Rene Bobet Baterbonya. So mo na mga katropa no nga gabi ang pagrespeto pagila sa atong provincial government sa iyang kontribusyon. Muna kamo mga negosyante ay mo pagpahimulos.
2: Sentro.
1: Nga buhi kuan pa gani wa pa gani in town na lubong. Grabe na inyong pangwarta mga katropa. Pangwarta sa iyang kasikatan. Anyway, sa atong pagbalik unya, diri pud ta tabok mga katropa sa politika. Kay inigbalik na to unya, gisgota na to ang kining dakpuno na pud ay si Senator Bongo.
2: Sentro.
1: Na ay mga hungihong mga katropa nga nigawas nga anytime pwede na dakpon si Senator Bongo gumikan sa warrant of arrest gikan sa ICC. Ato ni taga agpagtagad unya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM. Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabo din. Pero akong kreatin yung taas. Kung ihi, so kung pag-ihi, doon putol. Ay, video nga di matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lang yung anatulog na kayo po. Sa kung ihi, okay lang kayo. Pero wala kong kreatin. In 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ipanultikar. Sa kung mabalatian. Yun ang tulayan na doon ko sa Yesko. Relativo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Itong nagpan akong mata, nagpang kong Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ng malipong masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nga magipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay atong

27 minutos mga katrupa nakalapa suman ang alas 9 oras mga katrupa hatod na to sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Muna akong giingon kagaina nga pag magpamasa

ka nationwide. Gani available usab kana mga katropa dinhi sa Sibihan sa XFM San Francisco niami na himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Unya taon-taon ba katrota, katropa ato ning hisgutan ning pahayag ni Pulong Duterte, Congressman Paulo Duterte sa Davao. Sentro. Na anytime pwede na dakpon kini si Senator Bongo. Base sa ilahang masaligan nga tinubdan nga basig parehan ni kang bato nga gi-unsealed na ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sentro. Dini sa sata sa balita nga nahitabo baguhay lang ni kay inaban ni buntag or gahapon naay siyam na siyam ka mga personahe di po kumingon nga organic employee ni sa Land Transportation Office kay basin og muingon na po sila nga ilahaning force multiplier. Sentro. Naka-uniformi man og LTO, Land Transportation Office. So makaingon yun po tanga sakop sa LTO. Ang nadakpan mga katropa sa hiniusang operasyon sa otoridad. Intelligence Division sa Police Regional Office 13. Apil ang National Office sa LTO. Atol sa entrapment operation ditong dapita sa National Highway, sakop sa Buena Vista, Agusan del Norte. Take note ha, siyam ka LTO personnel, mga law enforcer ni. Nakabalo naman mo kung sa'y trabaho sa law enforcer sa LTO. Diba, mga tang man na diha sa kadalanan kay mo check sa inyuhang mga papilis sa inyong sakyanan. Rehistro, driver's license, muna'y trabaho sa LTO kung sa kuan pa sila ang manakop sa mga motorista. Sentro. Karon nabaliktad ang nahitabo. Kay imbis kay sila ang manakop mga katropa, murag manakop, nanakop ang gina sila kay siyam kun sila kabuok. Naisakyanan mga katropa sa LTO. LTO karagan eh. Kanang nakabase na sa Butuan. Imbis kay manakop sila dito sa National Highway sa Buena Vista, Agusan del Norte, sila manoy gidakop mga katrupa sa joint operation sa mga otoridad. Na video ini mga katrupa, napoy mga picture nga sila gipang pusasan. Unya, wan kay bangilad kita naon kay naka-uniforme og blue uniform sa LTO na ilogo sa sinina. Unya, napusasan mga katrupa. Moni atong sayron ang kinatibok ang detalye ini kung mupublikar ang apprehending authority kung unsay sala ining mga personahe sa LTO. Ako din sa kumo mo istorya dayon og unsay ilang sala. Kay wa man nalakip mga katrupa sa report, wa pa may gipagawas nga press release ang mga otoridad sa Butuan kung unsay hinungdan nganong gidakop kining mga personahe sa LTO, unsay ilang sala. Ha? Di biya kadakpon mga katropa kung wa kaysa. Lisod pod ang atong mga otoridad, ang atong kapulisan, ang atong NBI o LTO National. Mudakop ining mga LTO personnel diya sa Butuan nga nag-operate dito dapita sa Buena Vista, Agusan del Norte kung way sala. Sentro. So normally mga katropa, automatic na nasa inyong una-una, doon na gyoy sala. O kung unsa ni ang ilang sala mga katropa, mao ni ang wa pa nato masayri o gusto nato sayron. Exciting. Kay kasagaran ra ba, base sa mga reklamo ining mga motorista, noon, wa ang po ko naka-experience noon. Pero sa uban,
Naik.

Ireklamo mga katropa nga kuno. Bisan og kumpleto ka, pangitaan ka og violation. Sentro. Wa pa may pahayag ang otoridad. Pero base sa mga nanglabay nga mga reklamo, kasagaran ini sa nangadakpan nga mga LTO personnel, ang uban nalambigit sa extortion. Sentro. Dili pa na opisyal ha, di pong kumuingon nga extortion ang sala ining mga nadakpan karong bag-o dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Lisod pod og ang ilang sala nangawat. Sentro. Lisod pod kumuingon ta, nangawat og manok. Munang gidakop sa NBI og pulis. Nga di mga bugat nga sala nang nangawat kag manok. Unya og nangawat mga kag manok, sila pod ay siyam nangawat. Ayaw! Ha? Una makaingon ko nga, murag duol-duol ni nga kasagaran magoda, kato nga dakpan dito sa Luzon. Kasagaran ang ilang sala, extortion. Muna gusto na to, mahibawaan gikan sa Police Regional Office 13. Kay mo man ni ang apprehending agency. Ilahaman ni mga sakop sa Regional Intelligence Division. Kung unsa gyud tinuod nga sala, nabay reklamo sa extortion? Or unsa pa diha? Kini nahitabo nga mga susama ni ini kung ugaling extortion ang ilang sala. Sentro. Kisgot ko extortion, nakasabot ba pugha mo anang unsa ng extortion? Basig makaayo mo, unsa man na? Oh, kanang extortion mga katropa, mangayo og kwarta. Mo demand og kwarta, mo nay extortion. Mo nay English anang mangayo, mamugos, pagpangayo og kwarta, extortion ang English term ana. So kung ugaling extortion ang ilang sala, usa ni ka pahinumdum, no? Ilabi na sa uban pa nga mga field unit district offices sa LTO nga mag-amping. Kung ugaling mag-implementar mga katropa og operasyon sa pagpanakop, pagpangsita sa mga motorista, kung walay violation ang usa ka motorista, driver o iyang sakyanan, ayaw intaw ninyo og pangitae og bikil. Ayaw ninyo pangitae og violation. Kay base sa mga reklamo sa mga nangagi nga panahon, bisan kung kumpleto unta, no? Or naapoy usahay nga dili kumpleto. Naapoy usahay nga dili kumpleto. Pero kana bang diha sa sabot-sabot, labi na ni mga dagko ng mga sakyanan, kinibitaw ang mga bus karon og madakpan ni kay way rehistro, no? Ini mga bus ba nga pampasahero, apil ang van. Sa una kay libu-libu raman ang ilahang penalty. Ang kini mga bus, mga katropang na masayro nga way mga rehistro, milyon ang kuanan eh, penalty. Karon kay kariyo-kariyohon man. Sige, di lang ka na mo tikitan. Mubayad lang kag 300,000 or 200,000. Kanang ingunana, extortion na siya mga katropa. Bisan man tuod og kanang wa kani demand, pero aw ni demand ka kani bungat magkagkwarta. Extortion ya po na mo na nga kamo nga mga LTO personnel, ha? Mag-remind jud ta kanunay kay ato man mga amigo ni mga taga LTO. Ako di man ko makuan kay natikita na mapugkugod. Tikiti na lang jud na ninyo sila diretso kanang mga violator. Ayaw na nang karyo-karyo. Nga di ninyo tikitan kay lagi mo hangyo. Ayaw na mo anak pag panghangyo. Ato mga driver, obligasyon yun ninyo nga mukuha
og rehistro sa sakyanan. Renewal sa inyong mga rehistro, nag-expire na. Magkuha driver's license. Kay para panahon diha sa Dinakpanay, panahon sa checkpoint sa LTO, di na mo magka-problema og dili na mo maghangyo-hangyo pa. Ang inyong sakyanan, kung tanaw ninyo mga katropa nga, wait, expire naman ni karong buwan sa Marso, or expire naman ni karong January, paningkamutig yun nga inyo nang maparinyo ni anak nga pizza. Kay para kung dunay checkpoint ang LTOD, na intaon ka mo magka-problema. Pinarabay uban pod, ha? In fairness sa mga tag-LTO, na uban nga, kay baw na sila nga dunay violation, oh, maghangyo-hangyo. Nihatag tuod siya og kwarta kay nasabot-sabot. Magbagot-bot pag yod. Mureklamo pag yod. Inyo habayan ang sinabutan duha sa LTO og kamo nga nadakpan. Nya, nakasabot na mo nga muhatag kay para di ka matikitan, magyaw-yaw pag yod ka. Para di ka magyaw-yaw. Parehistro yod. Parin niyo. Ha? Parehan ang nahitabo karon. Umunta kay baw noon sa ilahang kinatibok ang detalye unsa ka kadagko nga transaksyon ang ilang gisgutan dito. Pero anyway, naa naman ay karon sa kustudiya sa otoridad kining siyam ka LTO personnel. Muni atong abangan kay kinahalan pa man nga pamatud-an dito sa korte kung sad-an ba ni sila. Pero dunay ebidensyang lig-on aw priso gyud. Kay daghan na ba nga priso nga mga personnel. Pero kung mahangyo ra, mga pamilyado ra babod in town ni sila. Anyway, balik taon niya mga katropa human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: At ako, iskunta.
12: Ang iyong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
11: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
12: Wait lang sa ha. Yan, kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
11: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayaw mo sakit. Tumaranday nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod.

0: Grata Bolong. Talagere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
1: Pila edad mo na?
0: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
1: So kung ito'y nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
0: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila

Doratay 49 minutos mga tropa, nakalapas suman ang alas 9. Pila na lang ka gutlo, pila na lang ka minuto. Matapos na po ng atong pagpanaguban. Padayanta sa atong tulumanon, no? Ang sentro, oras sa turkin nato sa maintingwa sa Clear Skin Soap. Para sa atong magkaigsunan diha, nga gusto mo hamis, unya muhayag inyong panit, ha? Di po rin nga puti kayo, sakto-sakto lang. Ang puti-puti po gamay. Gamit na mga katropa, Clear Skin Soap. Muna akong gigamit, ha? Matagbuntag. Nang maligo ta, normal. Pero sanaong ragyon po na ko ino ni apply ni. Kay kalas mo po doon apil palawas. Lahit na tong sabon sa lawas mga katropa. Pwede na to ang Santon Plus Herbal Soap. No? Kaya nang Clear Skin, para yun ni sa hamis nga naong mga katropa. O apil ang bukton. Nindot na mga katropa. Kaya nindot ba po ng... ang atong panit mga katropa, di po ingnon nga kanami itong tiguang yung kayo. Ayaw! Isang taga-bukid ta, di po ta mahalata nga taga-bukid. Kaya nga itong gisabon mga katropa, Clear Skin Soap man. Ha? Nga, di po ta magpalabig pa init. Ha? Magpandong yun mga katropa para di maitom. Nga, matagbuntag ha, ikalimte. Clear Skin Soap. Mapalitan na mga katropa. Oh, hinumdumila na yung pangalan ni Claire Castro. Kaya parihan nag-spilling, Claire Skin Soap. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong lugar. Napo na diri sa istasyon sa XFM San Francisco. Ni Ami na himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Parahinta sa itong pagpanag-uban. So, ato po nang monitor kay na ay nigawas karon nga report. Nakuha nga impormasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte nga dunay kuan warrant of arrest mga katropa nga ipakanaog ang International Criminal Court batok kang Senator Bongo. Kung kadumdum mga katropa, si Senator Bongo mao ni ang right hand special assistant to the president SAP Bongo. Sentro. Nga mo'y gi-aligahan mga katropa base sa mga testigo nga mo'y tig-deliver. Tig-deliver ba ni? Or tig-release kuno sa Suhol. Sentro. Nga itong war on drugs pero hugot na ning gipanghimakak mga katropa sa senador. Pero kay maulagin eh. Pagpasanginlan ka ang mga judge mga katropa wa'y laing mahimo. Ila binagdunay testigo mo pumatuod dili lang usa duha. Normal mo pagawas gyud sila mga katropa og warrant of arrest. Muna nga sumala pa ni Paulo Duterte, congressman. Murag anytime. Ingon pa ni wan any day. Bisan unsang adlaw. Pwede dakpon mga katropa si Christopher Lawrence Bongo. Ang pangutana ini karon, sentro. O galing tinuod kining mga hungihunga na nadawat nila ni Paulo Duterte, magpadakop ba pugha siya ug mo surrender dito sa ICC? Sentro. Di ba ka siya musundog ni Bato de la Rosa nga karon nagtago-tago mga katropa gumikan kay dili mo surrender sa ICC. Pero si Bato de la Rosa, kung ingon pa niya kung warrant of arrest pa kuno na sa korte sa Pilipinas, ang mo surrender siya. Pero saan man kuno ng warrant of arrest man gikan sa ICC nga wala na'y jurisdiction sa Pilipinas, meaning wala na'y gahom, pero mo'y gidala-dala mga katropa sa mga otoridad sa Pilipinas. Mo'y gidada sa NBI, mo'y gidada sa PNP, mo'y gidada sa CIDG. Ang warrant of arrest mga katropa nga dili gikan sa Pilipinas, kung dili gikan dito sa gawas, na pinaagi sa ICC. Pero unsa magi pinaka kuanan ni pinakarason ngano ang atong mga otoridad nga pareho ra natong Pilipino
murag eager, madasigon yung kayong iserve ang warrant of arrest nga dili gikan sa Pilipinas kung dili gikan sa ICC. Ingon pa sa mga analyst, ako di man ko analyst ha. Ang ingon nga, wala yung tumong kung dili piangan ang mga supporter, mga katropa sa mga Duterte. Ingon pa nila, timing. Timing ba? Kay si Marcolita, murag na po'y nagduda na po mga katropa nga dakpon po siya anytime. Timing kay hapit na magsugod ang impeachment. Maupod ni ang ilang panahon mga katropa karon nga dinakpanay sa dili kaalyado nga mga senador. So muna itong abang-abangan. Kung unsag yoy kuana ni kay ingon pa ni Lacson nga kung madakpan ko no siyam ka senador mga priso. Unsa pa may pulos nga magpadayon mga katropang impeachment nga kinahanglan man og 16 ka senador para makonvict ang usa ka opisyal vice presidente. Basig mo ingon sila nga ay kinsiraman ka senador ang present sa ato ang trial. Diha na lang ta magkuhag 3/4 para ma-impeach ang vice presidente. Muna itong atang-atangan ha kay ang atong gobyerno karon mahilig ra ba ni magbali sa atong balaod. Kay ato man kung mapanaminan na nahitabo atong sesyon bitaw nga 12 na himong quorum, nag-election mga katropa 12 ra kabuok nga sa konstitusyon kinahanglan mag 13. Di na mo mabasihan nga tingali sa impeachment trial para ma-convict, ma-impeach ang vice presidente basin og ilan na pong i-adjust mga katropa nga sa konstitusyon kinahanglag 16 ka senador muboto pabor para ma-impeach ang vice presidente basin i-adjust nila ni 12 mo na itong bantayanan. Sentro. Nahimo naman nila itong niagi. Basig mahimo na po nila sa sunod. Dita mo undang sa pag-monitor ha. Kamo, monitor yun po mo. Maniid ta, di kay. Mayroon ta, naratari sa Mindanao. Wa tayo pakialam. Makialam ta. Sentro. Diba sa inigmata na to, inigkaugma? Marcelo na. Ha? Turkaha mga katropa. Sila ragiha po yung magpabilin sa 2028. Walay manubag mga katropa sa dinawatay atong malita. Mao na itong batayanan. Gani, gusto nila pahilumon kining gusto nilang pahilumon ang mga testigo sa flood control. Sentro. Anyway, wala tayong oras ngay kapadugdugsunahan. Padayon na ta sa pagmonitor. Akong partner sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at pagsalig. May buntag ka na itong tanan, ng pingkanunay, og dalaygon ang Diyos.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
0: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: La la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
6: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
6: Oh, Bay.
5: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: nila mga hinabang saka, sa ato ang mga less fortunate nga mga mga kababayan nato diri sa Sikan District. Kung wala pa moy kanang nakitaan nga kaning gitawag nato aggressive SB sa Sikan Sikan Mobile Force Company, andam nga mo assist sa inyo ha. Pero to for transparency sake nga para dili mo ingnon nga ikuan ninyo
1: naagid sila sir.
0: naagid mo iawag na mo nga kamo mismo magkuyog ta mo ato ta dito sa maong lugar nga atong mapili nga sa recipient sa atong maong proyekto like ani mga pag distribute
2: X FM mga katropa exciting dito.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
2: XFM!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mong ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na pong surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi. O pira kayo, garo na pong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history. Aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga-Sipu sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digno City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tam

0: sur RXFM.
1: Par, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: kalau nak kau gritan.
1: Kuya kenderaan.
0: This is a song from LOBO.
2: LOBO. LOBO bubu.
0: Kusa man ng
2: langis.
3: Fix mo na ni paring gawa. Mga katropa, tangin ninyo ang toal mga pasalida today. Nagkali kayo may mga balon ng mga pasalida, kanon mga buntaga, mga maring ato at tila greetings. Siyempre nga ito ang Marites and Friends. Nangatong kina ito mga maring sa mga produkong gigaba sa Yesu Health sa Masa.
1: Santon plus gold.
2: Og Santon.
1: Og Santon vitamin C.
3: COC.
2: C. Acid C. Kananga CC. Para di ka mag-CC, mag-Santon vitamin C.
1: Para lami imong isi.
2: Yes. Wow. Okay, siyempre ang atong Santon Gold Coffee Mix. Thank you.
3: Thank you kayo sa alami ay ganyan kapiha oy at nindot kayo ay.
1: Ano siya pa manamabot maring?
3: I miss him. Mira kay katul niya pumata oy lapis kat ang guro ni.
2: Naman siguro mo yung mga alay grabe ang atngal ba? Ayan yun.
1: Makita di ay.
2: Grabe ka ay. Pwede mang lang. Maga panunlog gawatan. Naman ko'y pinong lumalala, oy.
1: Naman dughan, bakit burag hantakan. Lapad ka ayo.
2: Pero tanawa. Di ba? Maga panunlog gawatan.
3: Ikihata mo ron. Inyo kong gi... Nabira sa... Nabira sa bawal bastos lo.
1: Sit-sit mangod to, oy.
3: Apil mangod na inyong ka. Lamian mo, oy. Apil mangod na
1: isip. Di ka kanahanan, lami kayo. Mora pa na ingon ni Madil Gapon. Lami daw, lami gig siya.
2: Grabe kayo ba? Ang kay ko, oy, Mari Erika, kanang gabalok ka. Na ako'y nag-chat sa kuwa. Marag ka doon sa CR.
3: Kencha na.
2: Marag ka doon sa CR.
3: Pagkahanabi kayo. Kung...
2: Ano ko'y kailang nga mga panunlog kawatan, no? Pero pilihon siya ni mo.
3: Nabali pa rin akong wig, Mari. Nabali rin akong wig. Kasi rin yung laki haoy.
2: Uy, grabe. Pilihon mo si Maring Daria. O talaga, Maring Daria. Mura na siya ka ng Lucy Gabok anak. Mura ka na ka. Mura ba rin siya ka ng slave, boy? Kanaga ni nga Ulion Rasbana. Niya kulatahon niya pa kuman. Jirjiron.
1: Ito, Duster. Ang bigyan na ako ipro ni Duster mo dahil eh.
3: Bilan na yun ka ng 100 o parang ano.
2: Ay, dako.
3: Mga mani, live sa karababati diriya sa XFM Mati City.
2: Yes!
3: Ogsa.
2: XFM, dali sa mga XFM na kuana Bukidnon.
3: Ogsa.
1: San Francisco Bayugan.
2: Aba, abdikas de Viana, oy.
1: Oh, siyempre.
3: Og siyempre, mga maring pilihala sa itong mga beauty kay mababati sa itong makita Andrea sa XFM General Santos City, mga maring.
2: Ay, aga, siyempre, tanang nga XFM sa Kabisayan ng Mindanao. Naminaw na nato sa Baya Facebook Live.
3: Yes. Bosa, i-comment na inyo ang gusto ipaabot yung mga mensahe, mga maris ito ang Facebook Live. Comment na diha, no? Aron nga.
1: Kita nga siguro itong maris sa YouTube. Dapat YouTube siguro.
3: Wala tayo YouTube, oy. Kaya
2: mahangay ko din mo maring Erika.
3: Ayaw na. Ano ko niya ako ang ko?
1: Lain naging mong dungan ay parang may ulbo.
2: La oy, grabe talaga. Makapanunod na yan siyang kawatan.
3: Usa lang, alam nila ka na on man. Katya Daria, kaya mong kitanggal daan.
1: Dili, mahulog siya man eh, no?
3: Mahulog siya. Amis mo, kaglikod mo eh, marang likod sa pamilikan.
2: Talikod na bi, Maring Daria bi, talikod na bi.
1: Ayaw na kay Borag, tantaran.
2: Asa na bi, amis mo na siya likod, Borag hantakan.
3: Borag tantaran sa jansan. Wala tayo dito yung mayong buntang biaya.
1: Pero kantuna lang siya.
3: Sa mga nakaroon ni Drian na mati sa jansan, sa mga nakaroon sa mga ilang mga merkado publiko, sa ilang mga... Ay, lami kayo ng mga isda diya sa jansan. Gusto nyo kumana sa jansan.
2: Ay, phrase na kayo na diya.
1: O, saan ang mga isda na liya diya, Maring?
3: Na yung mga salmolitis.
2: Mga salmolitis, mga bunog, mga kuan, bugaong, mga gisaw.
3: Hoy, diyan niyo makita ng mga barilis. Oy, takarok.
2: Ay, mga, oh, diyan, siyempre.
3: Mga barilis, mga talak.
2: Yes, mga talakitok.
3: Talakitok.
2: Oh, ana.
3: Oh, napag-iikuan diyan. Sila yung mga isda sa bato, katong... Katuwa ni itom sa to.
2: Kwanto siya.
1: Pakol mga to.
2: Pakol. Kadong muputulog na ilon.
1: Iyawan din mo diya. Tapos
3: sila yung isda diya maring nga katong...
2: Buriring. Buriring.
3: Ano mo, ginibisan asa?
2: Ang... sa Pertris man ha.
3: Liplipan.
2: Liplipan.
3: Siyempre, doon na po yung tambasakan.
2: Tambasakan. Okay, siyempre. Uy, mga tangigi di ha, no?
3: Uy, lami kaayo maring ang bulad sa Jensen maring. Uy,
2: lami kaayo. Uy, kay...
3: Nakatilaw ko sa bulad giga sa Jensen. Lami ayo kaayo ay.
2: As in, lami pa siya sa Jerjer?
3: Lami mo ganyan, Jerjer.
2: Di ba lang kayong panghatag yun?
3: Di ba lang kabiigan ni Maring, nalain pa ato Maring ba? Kanang taas mo gini itong oras, pero doon ako i-chika ba?
2: Unya na ito i-chika siguro, oy.
3: Unya na lang siguro, oy. Kaya rin
2: sa Marites na lang na, oy.
3: Anyway, ay kayo maghawa mga Maring, mabalik mihama na aning kantaha. Siyempre, kanyang kantaha ito din ka nato sa mga brook ng higaman sa Yes to Health. Ansay binisaya sa Cry in the Rain.
2: Aba, naghilak nga.
1: Nagulan.
2: Gabunok ang ulan.
1: Crying in the Rain?
2: Naghilak siya, bisa gabunok ang ulan. Nasa sa tulay niya, nidagandangan siya dito pa sa ubos, pasaka na saan, ana.
3: Kung naghilak, taliwa sa ulan, unsa kay possible ng mga problema.
2: Gibiyaan siya sa Turko, kay wala siya karinyo.
3: Or di ba ka, naghilak siya, kaya di na makontak, kaya sige, five
4: ayaw naman.
3: XFM!
2: Exciting! Exciting.

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Alright, okay, welcome back and we're back. We're bakla. So, ato na ni Sudan.
2: Yes. Siyempre, mga maring, welcome sa tuang The Merites and Friends.
3: Yes.
1: Tatabi,
2: Sisura na po siguro.
1: Ayaw, lakit ako yung katong-atong usurun. Kada pang TikTok. Okay. Fox and

0: talk to my Wieldy.
1: Bakit nila?
2: Ayaw pa namin maring.
3: Ayaw kayo pa, hawaon naman.
2: Maring kayo.
1: Ganaan pa magamos yung termaho.
2: Morag dili na ta kabo, December maring. Ayaw ka na, maring.
3: Ato sa pangutan, saan yung masulti sa to ang kanta? Pangutan na si Kamaster, saan yung masulti niya sa to
1: ang kanta? Saan masulti niya sa to ang kanta, Mr. Baby M?
2: We...
3: Ah, salamat!
4: Ayaw na.
3: Diba, yung sa kuyaw, yung kayo ta manganta?
2: O gani. Pero mamawar lang siya itong manok na gitook. Sige, Dope.
3: Ano siya nga, kuyaw ta manganta, pero last na lang ta.
1: Last na lang mo, ha?
2: Paistoryahan itong manok na ni Mora, Dope.
3: Manok, peto paistoryahan. Sa'yo, mama, sulti sa mong kanta, Nok. Tukpunta ka rin.
1: Tukpunta ka rin yung manok, Papa.
3: Sabi niya mga langaw, diri, awin naman, ah. Sabi niya mga titod. Uy, naman siguro yung kuhan nila eh.
1: Sige, pagdiabetes na mo.
3: Naman siguro yung kuhan nila
2: eh. Siya eh, nilangaw daw. Diyo titod, pagilangaw pa.
1: Uy, abe, tanaw na to ang makapalunlog kawatan, be.
3: Oh, malagit na rin.
1: Abe, tatoke, be.
3: Pero okay, takbo na. Bawang chlorine din eh.
2: Tagnok mo na, oh.
3: Ay, tagnok na, titod, maguna siya.
2: Kura isa, oh.
1: Galalis na sila mga igala. Sa kumon sa bagay ng tagnok, bagay daw na okuan na o titod. Sige.
3: Titod, oh.
2: O sabihin ka may sa utitod?
3: Utitod! Ay, naka mga maring, ikaw, doon naman daw kay Chikay, kamatay ka palit kaligan niya, doon na kay Tati.
2: Ang sabat na ato siya?
1: Ano yung katong kayong sa matay mo nga?
3: Gahapon man ang kuha.
1: Ang katong yung saan yung lakay, silingan ninyo?
3: Oo, naku, na yun doon, kanina ito kuha na, ito siya, hindi ko kompleto yung mga screens yan.
1: Kanina mo siguro ang isa, kanina mo siguro ang isa.
2: Wala ka, nakalimutyo ka. Ano kasi mo silingan ka siguro?
3: Uy, wala kayo mga itapos sa amin.
2: Ay, kalimutyo ko yung masagin lang, ha? Ipagawas na, maring, eh. Maunahan kasi mo silingan na maring.
1: Bitaw.
3: Uy, nga may ito si Kuan gahapon, si Giselle Ann Guno ni Agi Sabay. Yung sabi, uy, gahapon siya kayo na si Tia Daria.
2: Ay, kamay!
3: Good
1: morning ninyo talandi ha, mga soaking ting panubay.
3: Lagi na sa lapokon nga bahay sa
2: Prof. Saiz. Ha? Unsa nga prok na ninyo diha? Saiz?
3: Prof. Saiz, mano na ilaha diha?
2: Ay, ang ilaha.
3: Ganun din ko taga diha. Uy, kay...
2: Taga sa mga taga mong kayo, mga ka.
3: Taga diha.
2: Taga Rizal, mga ka, oy, katong posporo.
3: Ya, di ako sa kuan sa Purok 101-8.
1: Ha? Tara inyo, Adi, ha?
4: Ayaw naman.
1: Diyara, basta kay Diyarang Dapita.
3: Yang kanibalin man ko.
1: Asa man kanibalin?
3: Sa Purok 101-E.
2: Das-E.
1: Dasa na, E nga sa igul o E nga kuan ka na nga elepan. Tasa man.
3: E nga, ay, good. Ako mga maring ko, kabaw mo maring.
1: Oo, oh, saman.
3: Gabi iba.
1: Oo. Oh. Kini.
3: Kanang, sama gila yung mga ganyan maring, kanang butanga, di gede ka pangagda maring.
1: Oh. Ano ka ganyan magkaana?
2: Saan ba
3: eh? Naiusak ka babae.
2: Kinsa ba na?
3: Na-emergency maring ang yang kumari.
1: Saan emergency? Saka pa nalagwas yung emergency?
3: Emergency call. Plus, karoon maring. Si panuktok ang kumari nga, hey Marie, kung ang emergency ni pa, emergency, ana. Sus, karon Marie. Natunong man nga katong ang babae kay ga-jurjur sa siya. Ay! Bagong ulit lagi
2: sa...
3: Bagong ulit sa abroad. Ay, wadjur, gipamati Marie, ang nanuktok ang kumari, bisag emergency Marie.
1: Uy, ginuog ko, ginuog ko.
3: Bisag ka, Marie, kung na-nidjur ka ayaw Marie, emergency, tubag ako ka ng abdihi, kinimportahan.
2: Saan magtubag ko itong mali nga, doon kayo magkatuwang kahangok? Nahangok siguro siya.
3: Uy, lang dinaguok rin doon. Mura doon ay gagiok sa sulod
2: na. Uy!
3: Muna nga, anak itong babae nga, ingon itong kalang laki nga, uy, tubaga siya nga. Ayaw, uy.
1: Di siya patubang? Sili niya patubagon? Ano man?
3: Ay, kikikuan man maring, ipatungan man siyang balang gigan sa abroad.
2: Ay, wakatingo.
1: Aba.
2: Wakatingo to, naipit ang ubul-ubul.
1: Anya.
3: Ang bana maring kay Uhapas Kamil, kay Duman sa Saudi, gan abroad.
1: Ano ba?
3: Oh, halhal pa sa... Mara gi kutasan ng maayo pagabot sa ilang pagabutan sa malita.
1: Punya.
3: Ani takbag da oy.
1: Nasmag na. Ang malita na pa dito sa La Coral gi gi yeah. Oh, gino.
2: Milupad na siya.
3: Na lost an unzipper.
1: Ah, laharos.
3: Laharos unzipper.
1: Hello eh.
3: Shirt nga grand slur.
1: Hello, kabungga good.
3: Shirt. Siya mani pa ka
1: omas mani mani na kumbali. Ah,
3: gibalikan sa kuan maring sa kumaring. Ano mo?
2: Hoy.
3: Wa man kanang uan mari, wa man kanang.
2: Wala din bay?
3: O emergency man mari, wa wala man kanang. Bilok kabalo jud kada sul bani gito tok tok kada wa juga mamina mari na. Ako na dun nag-walk lang sa sulod bani. Ano? Ang mga abri mari.
2: Ano sa bayon?
3: Wala oi kanang Bible study mi.
1: Ah, nang Bible study di ay sila.
3: Hindi lila po hindi pa ako. Hindi pa di ba. Bawal pa rin disturbuhon mari.
1: Uy, bawal na gid na.
3: Bawal na uy.
2: Dapat ibutangan sa portahano the doctor is in, don't disturb.
3: Namay ko an, namay karatula sa portahan.
1: Asa man?
2: Asa man?
3: Ah, sorry, we're full.
1: Pulo, pulo, pulo sila.
2: Nagkakaroon
1: sa Lord. Nag-enjoy ng party.
2: Sa ato, Folly Book.
3: Yes. Yeah. So, dito na ako na sa hiram rin sa po ang pagduki-duki maring. Kabaw mo si Tuyo sa kumari?
1: Asa man?
3: Ang hiram rin ay 20 kay patad sa last 2.
1: Huh? Aba, swertres.
2: Last 2 ganit.
1: Last 2 kay Duhara. Swertres. Pwede ba siya swertres ka last 2? Kalangan ako yatang number 555. Abin ako ka ng swertres. Last 2. Ano ba yung last 2 ron? Pero kung ano ba yung last 2 siguro eh? Lain-lagi mo ay...
3: Ay, last to, oy.
1: Ano ba yung last to, Ron?
3: Ah, pala. Tumoy sa Smurtress. Bonus niya. Kana na yung mga butanga mo rin. Hindi gilin na ikapangagda.
1: Mama.
3: Ako si Daria, o. Oh. Kaya nakita yung mong likod.
1: Nakita yung mong likod, oy. Balik, kwan rin ba? Ay, ay makita yung mong buwan, o, Didi, o.
3: 911, please. Moto moto mga maring ato ang Demeritus and Friends ay
1: mga... Pa na, wala pa yung kwan sa imong GC, wala pa yung, wala pa
3: yung... Uy, minus pa na ang GC sa Bible. Wala pa yung mga, wala pa yung mga update.
1: May mga update.
3: Wala pa yung mga update. But anyway, mabalik mi humanang anikantahan, diri sa ito ang programa. XFM!

0: na nga marin ato ang pagbalik ay
1: yes.
0: Tila greeting.
1: Yes, tila greeting. Ah, sa mga ato ang mga viewers din ha, no? Dire, hala sige, comment na. Kaya na ang link diha sa comment section.
0: Sa mga igala live, gaya po tayo karoon sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon.
1: Yes! O dire po sa Matis sa 99.1.
0: Ayan. Siyempre mga maring, ito ang text line 09663069569. Uh-huh. Kung ka mga igala, mga katropa 09663069569.
1: Yes!
0: Ito ang dila greeting sa tunik na ito sa Turbo!
1: Yes! Okay, ang Turbo, no? Mano siya nga, usaka magpagahi sa inyong hanga kusog sa mga mister. Magpagahi sa inyong mga barugana, no? Inyong mga center stand, yung mga side stand, mulukot na. So, ayaw mo kumpiyansa, ha?
2: Yes.
1: Yes, mana nga. Imunin nyo ng Turbo.
2: Pwede na pang ligwat, pwede pang bangil. Bura po na siya, Crocodile Jack.
1: Okay, yes, pwede siya, Crocodile. Pwede sana siya, o ganang nakailusog, pwede mo nimo kalho. Okay.
2: Yes, pwede, pwede pa pang bunot.
0: Pwede na sa gamitan pa muspos.
2: Puspusan ang dimusugot.
1: Puspus sa mga kwan. Mura mo na siya kagingking gahi.
0: Ay, istorya na ka ni Anto.
2: Anong yapon?
0: Istorya lang ha. Ang lagi sa katigwang ba, kanang wala man sa kanang balo siya ba? Ya, sige, sa inyo mong turbo, kaya bisag balo siya, kaya in case of emergency lang ko din, kasi makasugat ha, kaya dito man siya sa diwalwal ka puyo. Sus, karoon kay kita mo sa mga hubog na mga gamaoy.
1: Mga ba?
0: Hapit ko siya madamay. Ay, ko niya kwan-kwan ha, kaya babay ako mga... Sus, karoon kay kwilyuhan man siya.
1: Unya
0: abihan mo ito niya ang iyahang dili bakos ingon tong kanya salig may naman bakos gamay naman bakos
1: eh siya na siya na
0: ang mga tambay
1: ang mga tambay na na
0: gi pagawas bito yan tabay dito ipamuspusan ang
1: bago
2: nagamit yun di ay
1: nagamit niya iyahang asun yung gamit ato katong kuhan katong automatic katong inigsaka bubalik rag iya ha
0: kato basta gikan sa diwalwal abot sa dipo din na ganay ang kuhan. Dinagana yung mga tambay.
1: Kasi siyempre, pinig mo na lang. Init-init ba yan, ha?
0: Saka yung mga paso-paso yung likod. Kaya nagahapos sa tigwang, kaya mabtan na lang kung... Sabi na
2: burang,
0: mga...
2: Burang naagayag, bintusa ma rin.
1: Gana. Ginook
0: ko. Mutilan at mga marie.
2: Yes, yes, yes. Kaya dagandahan na ba yan ni Diri ay? Nilabi na si Ronald Limsako Giyapo noon, ang champion diri. Ano sa pagkasiksi sa mga katropa?
0: Aba.
2: Nilabi na diri si Alvin Gook. Hanapun si Alvin Gook, ha? Mga maring. Patila ko diri, ha? Kang alias, okay. Taas o dila. Maramaro ka, Alvin, ha?
0: Yan sa pag ingon pa si, si Gato ka. Ingon siya, kompleto na dyan akong adlaw watching from Digos.
1: Aba.
2: Bisan pa diri si Den Lona. Ano siya, hello ninyong to, Loren, ha? Akong anak, KPWD, maulian, good siya, ay, maminaw ba? Mm. Sa ganahan siya sa inyong tulo.
0: No ba?
2: Nilabi na kang Erika, slim daw kayo, pero na ay biguti.
1: Ay!
2: Ang si Tiada riya pag pinasagdan sa kusina. Ang ikatulo po, hamis kayo o nawong. Lingaw kayo na ya, si nawong.
1: Nawong, sige.
2: At hamis. Ano sa mga niya pananaw si mo nawong, pero sagdan?
0: Ano si hamis o nawong, pero upaw daw.
1: Aba. Kasi kita kikon anak, kasi kikon na si...
2: Si Din Luna.
1: Din Luna, ha?
0: Anak ni Din Luna daw ni siya.
2: Anak ni Din Luna.
0: Pati ama mga silingan, lingaw kayo ninyo diri sa tipas. Ay! Sa mga taga-tipas.
2: Ay, taga-tipas din ni siya.
0: Silingan naman ito niyo.
2: Kompleto na yun akong adlaw, watching from Digos.
1: Aba.
2: Si Gatuka. Si Panuhot ba ya, Midri? Gani.
0: Si Panuhot, saan Panuhot, Midri, kinatawa ninyong tulo? Wala dyan mong problema ninyong tulo?
2: Tatlong itlog. Ay!
0: Sa TV, may gatanaw, nakabrutot pag yun sa ang speaker. Okay kayo, mga maringa.
1: Salamat kayo din, Luna.
2: Patila ko dito sa Vanilio family, Borlat family, Sako family watching from Purok, Singko, Andili, Mawa.
1: Aba.
2: Ay, hello sa inyo. Kaya saan ito makabalik ka itong makato? Kaya nanaga ta dito ang tilapia?
1: Ah, dito. Oh, mamalik siguro ta dito. Ay, mangkwenta.
0: Kang Ma'am Bibing Mirapuente.
1: Ah, mata siguro ta dito, Ma'am Bibing.
2: Ma'am Bibing, imbanta na po siguro, mi.
0: Ano iba Iloco?
1: Ano iba Iloco? Pwede ba natin na itong presyonan ko? Magdalala tagtaga, di ba?
2: Si Kapitan, kanasama na ito operasyonan?
1: Si Kapitan, totoo na doon.
2: Oy, Marin, si Kapitan Marin, i-shout out, Marin.
0: Oy, mayong hapon.
2: Kadagko na kayo yung mano.
0: Barangay Nueva Persada.
1: Ang mga Bisaya na to ni Akap.
0: Si Kapitan.
2: Kabalo na kaya mo istorya ni Akap, eh, pwede na na gulgulon.
1: isa to Marin, si?
0: Kapitan Willie Arcaina.
2: Hello, Kap.
1: Good morning ni mo, Kap. Mabuhay ka. Lami kay. Higupog sa bako nga ka ng kwanta po. Ika na mag-yilo-yilo gani, Kap.
2: Kamulo ka, Kap. Katumpista, Kap. Nga andin yung mga ugarni. Nangaon, good, Kap. Buhay bawal-bawal. Basta gutom.
0: Tungod sa kalami.
1: Yes. Isa man yung mga ganang hinapon. Wala ko kailan eh. Ibutang ang imang state your name. Grabe si Tia Daria ba? Hugot man kaayog si Pete.
2: Sipit. Ano sipit?
1: Alam ko na rin yan. Si Alvin Gok ay taga-agusan man ko. Mga marit. Mao ba? Mga Alvin Gok, bisawa minangutan na. Hala, oy. Hala, oy. Grabe naman talaga ito.
0: Grabe. Grabe. Tatlong itlog daw, aba.
2: Diyan ka na si Piat. Unom na mi.
1: Unom na mi, oy.
2: Tagwa-duwa magbidala.
0: Nagpupag yan.
2: Dispareyo. Dispareyo ang isa.
1: Huwag yun,
0: ha? May pagka-birok, Marin. Anyway, doon pa'y mga guko diyan sa ilang mga mensahe. Kaya, uy, lahilang ganyan ako natuplo. Kabalita lagi rin ni Paribubong. Ay, kasi Paribubong rin gibutang sa...
1: Okay, kwanda ko ka lang. Malakas na siya kaya wala siya lingaw diri. Pagluwa-duwa, nagagpanit niya.
2: Eh, mo, tagilingawan.
0: Di mo pwede sa imo, kaya halos malanin mo siya kung anong daw.
1: Oo, di ba siya ganahan ako, kaya dito pwede siya ganahan ni Kainet.
2: Ano naman siya kayo? Ah, sila ay kasi master ko, kakusok yung mga umot. Ang Kainet ko, kaya pagilap-gilukan lang daw.
1: Oo.
0: Kaya ka na ni Kainet to, kaya bisag dili na kaya siya, dili kaya na siya kanang bigaon, pero nasapyot na bilang siya.
2: Ay.
1: Tutunado ng likod ugang lubot. Ay, alam ba si Alvin Coco, lami, tilaan si Maring Erika. Apa!
2: Pamatod ina.
0: Alvin Coco.
2: Pamatod ina, Alvin, ha.
1: May imagine na ako na gunitan ka, joke kalaki na, Maring. Pagkisigisi ka.
0: Ayaw, ana, Maring. Wala, papiyan ko, may love to soak ka.
2: Ay, so, napa ang imo pag-virginitize?
0: Napay mo lang ito, eh.
2: Ano lang ito?
1: Napay mo paka.
0: Tangko nga, gikot.
2: Uy, mutakla pag-idi ay.
0: Correct.
1: Parang bato nga ka ng gagumpom.
2: Layo at nagpato ka. Luyat. Uy, nalawo sa kainit.
1: Mutila na tabi. Unahan tabog tila. Be, kay paraway mga kabata. Uy, ako ng bugan, oy.
2: Matura upload, oy.
1: Awa niya, bakay ako.
2: May mga mga pinya nga panos.
0: Ayaw lagi pa kuna, be. Kaya mong ulo ako matila.
2: Ayaw naman. Ima man itong ilok, master.
1: Ay, nako, nangon na ni Mio.
0: Ay, nako, mga maring, muntutuan tila. Greetings sa tugan sa Turbo. At syempre, sa mga pagbalik, ito ang live nga
1: drama. Yes!
0: Hapans din pa, usag kakanta sa ito ang ipahinamod sa inyo, mga maring, ha? I hope you like it.
1: Yes!
0: XFM!
1: Excited!

0: Yes, mga maring baligtas. Ito ang tulumanon.
1: Alright.
2: Ikaw ako.
0: Yes, kabigapan kini mga maring inyo ha, mga anchor woman today.
2: Yes.
0: Kasi maring Erika.
2: Kaya po si Tia Darya.
1: Yes, Master Inay Tanini.
0: Mga maring, ano nagit sa mga kamot ang suat, usaka suat papel. Apan sa di pa ito sa mga pagtimbaya sa tuang mga binati ng mga tipamina sa tibo ka Mindanao.
1: Sa sam napay nag-text sa kwadre de Mino de sa tuha to amigo. Amigo lang ko din shout address sa may Santa Cruz. Sa may Santa Cruz.
2: Yeah, sa Kapilat.
1: Shout out ang Kapilat diri sa Santa Cruz. May pamudya kay wala mo yung mga problema, sige mo katawa.
2: Sa imuhara ng
1: panan. Imuhara ng panan Audi ha, Gurio.
2: Paghuman, ano yung manghilakay
1: Tol, kamala ba kayo nga kani mga ato mga listener gato kito sila o kanang malipayon ta diri. Ato yung malipayon man ta. Inighuman na lang malipayon may inig. Grabe naman yung nani o eh.
0: Kabaulan sila nun ako.
1: Kabalo lang mo.
0: Nani lang ko da. Mga problema lang yung isguta.
1: Kabalo ba mo nga? Daghan na kayong mga chat o mga text nga wala mo ipang-reply. Kinaglibog na may kung saan na mo napag-explain.
0: Libog na sa mga
1: bahay. Ang kao pa dyan, kaya flight mode na niya yung cellphone.
2: Walang mo kabalong. Naglagot ba yung ni Martin?
0: Kisa ka Martin?
2: Si Martin. Si Kuan.
0: Martin Collins.
2: Si Martin Collins.
1: Martin Luther?
2: Si Martin Collins.
1: Amin ako si Martin Luther.
0: Mga katropa dito, maglangay dyan sa iyo na ito ang grabe ka nga drama sa XFM Network Philippines.
2: Mabuhay!
1: Ang kinaboy sa tawo na susama sa gingon ninyo itong isang adlaw. Master! Maring Erikang, Maring Darya, mga maring... Ako sa kasuking tigpanubay ng inyohang tulumanong kung ako ikaw. Ako si Amanda. Nagpuyo din sa layong dapit. Din sa may Mamakaw, Dabaw, Atibalog? At sa Atibalog. Mga maring, nakoy ba na nga si Froylan? Ang among panginabuhayan dari pati yung paitag yun. Kung usahay among pagkapagkaon dari usahay kung balanghoy, usahay kabuti, usahay mga talbos. Tungod sa kalisod sa panahon karon bisag asa ta panulong mga maring pertigyong lisura sa panahon. Muna di masabdan sa uban ngay gatuod sila ang panahon dali ra kay makakita og kwarta pero diri lang sa among lapita da, sa among lugar as kagyong lisura. Pait pa sa paliya ang among sitwasyon diri. May nalang gani kay nakoy apuhan si Lolo Sidoy. Naman ko din siya'y talent. Para itong masabdan ko, kung sa gibot, pasabot, ini akong suwat. Sugda na ito sa sinugdanan o ginani mga panghitabo.

0: Disudah kini panahon run Freud oi.
1: Sige lang, laban lang kita. Ngani mo.
0: Dagana kayo tak mga
2: crisis mo.
0: Crisis kayo, gagana kayo tak mga problema karon ba nga din atuma. Ang mga bayron nun, ang atong mga palit patag mga solar diri mo bayad pa palit pat na pay solar imong ipalit nga tulo ra ka adlaw na wala lang may pa may sugaan ni ay lamparaan ni oy.
1: Sige lang, mubawi ra ta kay matudpas pundultihon kung upload karon ba sig matamis na sab.
0: Abot lang og may ta ko gagusog ang signal kay ma-upload.
1: Ayok mo to sabot dako kanang paipait ba kung makatagamtam tagpait na ginabuhi ug madamlag. Tamis na po na. Sige lang, maglaban na ito. Makakuha na ito, makabawi na lang ito. Makabawos na ito na itong nasinati na krisis sa panahon. Tungod mga polis sa mga korupsyon.
0: Takang kayo, grabe. Bugot na kayo ang Senado. Bugot na po kaya ito mga silingan diri.
1: Sige lang. Ay, lang
0: tapakas. Kita nagagubot sa takay. Wala na tayo kaunon.
1: Wala na tayo bugas niya? Wala na?
0: Wala na tayo bugas.
1: Ah,
0: magkutkot sa ganito kuan gabi ro di ba ka nang balang huyog itong kuan na kamuti
1: paita ni
0: nay kuan na
3: ay
0: lo lolo si Doy
1: lo may morning lo
0: ay nag istorya lagi may lo tungod lagi aning panahon na to datong sitwasyon dari lo nga pwede yung paita lo eh
3: bot pa siya bot yun ngita mong mga solusyon na ron. Magkaling tawa sa pahit na panahon.
1: Murag, anak.
0: Anak yun lo.
1: Anak Lucidoy, anak yun.
0: Anak yun lo.
3: Ay, magtabala ka. Doon ako'y nahuna-hunan.
0: Usa ka na lo?
3: Oo.

0: Lima ma ko mister jag mga baka.
1: Sa to pay ko may pinaka champion sa una nga mo kanan og ganang kwan? Ah, lungon?
0: Sultian.
1: Mo tog lungon?
0: Sultian ko kamo ikaw proilan sultian ta ka.
1: Sige. Papaminaw di aprilan.
2: Mati Milo, mati Milo.
0: Kaliyad to dong 1936. Na siguro sentimobo sa mga sentuhon o ka mga Hapon o ka Merkado nga kong gihimuhan o lungon.
1: Hoy, Prilan, paminaw di, Prilan. Kaya ikaw rin laki ba kaya ikaw maminaw ano, Prilan?
2: Si Kuyawa gada yung luno? Kating Kuyawa gada lo?
0: Kuyaw, kwapa lagi gida sa US si Douglas. Ako siguro yung mabuhat o lungon na to.
1: Kuyawa ko di mo lo. Kuyawa yung lulo si Doy, oy.
0: Kumpare na ko si Douglas, makartor.
1: Ay, mo ditong kwa na si Douglas di ay. Mo itong uyo up, kumpare di mo. Ano kumpare mo ato lo?
0: Kay kanang doon namang goingin eh.
1: Saman.
0: Doon na may mga Amerikana kanang doon na masama kita sa kumabuhag sila. Gusto nila nga kanang i-involve ko sa threesome.
1: Biyawa, Prilan. Kuyawa, kita nini, kung ano yung mga...
2: Minalo.
1: Nyalo.
0: Wa ko mo sugot sa threesome kay... Maulaw man ko kay...

Dali talent ng ako ang apuhan nga si Lolo si Doy nga mo buhat og lungon. Buto nga amo nga girekorida dito, nagrekorida mi. Nga kung naay mamatay ninyo diha, naatay mo kanang magpaibalo mi nga na ako nga apuhan nga si Lolo si Doy may mabuhat og lungon. Insigida dayon pagkabotabos balay. Naay nanuktok. Ugin ani mga panghitabo.

0: είναι οκτώ.
1: Αύριο,
0: αύριο,
1: αύριο.
0: Μαγιόν καπί, μπούσι.
1: Μπίγε, μάνα, να σου μιλήσω, να σου μιλήσω.
0: Busing, nakuik ko ba busing? Nagap, nangita lagi di kay, namatay maguli ang lulu busing.
1: Namatay? Ayaw, sa may magalagad naman.
2: Brad,
1: dayon, mudri, dayon mo sa mong, dayon, ako mo sila.
2: Dayon, Brad.
0: Dayon, boss.
2: Kay, nabalaan mo ko na mo nga, imo ang lulu may kabuhat o may mo buhat o lungon.
1: Oo, sakto. Grabe, kuyo kayo ng boss lulu.
2: Ngo ba?
1: Oo, kuyo kayo na. Kanang yang lumon
2: unsa man iya klase lumon
1: puan kanang ligon na yang lumon ligon kawayan naman yang
2: kawayan
1: kawayan
2: pero ligon siya
1: pero
2: karon ko kadungo orang kawayan gagi mong lumon
1: iya man gituyo or nga kanang dili igangon ang minatay ba
2: kanang lapos lapos para dili magsingot
1: lapos ra
2: oh ana dili na
1: so kisa man sa ikaw sir
2: dili ako duray pa ko mga 2000 mga 200 pa
1: okay sa day
2: ako ang uyuan
1: oh imong uyuan
2: oh og pila kay mga damage sana nga kuan
1: si Karkulo sir pero akong lulo mo
2: pero kaya abot kaya ra man ka
0: ako da daga og dire ako baka lo ay ang ita dire sir kada
2: lo
0: ako lulo sir
2: amo ni mong lulo
0: good evening gentlemen my name is Lolo Sidoy
2: Lolo Sidoy
0: I am the maker of longon.
2: Iyawan tigwanga.
0: Kasi may kwa ikaw, boss. Ikaw.
2: Iyawan. Bangasun mo tigwanga. Napakadikusag mo dugdok.
1: Kwan daw sila lo. Pahimo daw sila. Namog. Namatayan mo daw sila lo.
2: May gabi niya sa malo.
0: May gabi.
2: Taas-taas ba ito kong uyuan lo? Mga six-footer.
0: Six-footer? Dito yung uyuan, sir.
2: Oo, ma'am. Oo.
0: Namatay mga variety. Pwede mga sumalo nga lo. Ano mo longon nga? Namay may kawayan. Abod may ka na sinasa. Lalo, bi.
2: Ano? Saan ko na sinasa, ma'am?
0: Oh, kalang kwan lang kayo. Ako good be materialist rin.
2: Slab?
0: Oh, slab lang ba?
2: Uy. Oh. Ano yung mga lungon?
0: Kwan lang siya kanina. Naka-design man siya, sir. Naman yung mga design. Native style, mga niya mo.
2: Wala mo yung mga sample niya, ma'am?
0: Natay mga katalog rin. Natay? Natay. Ay, pakitay. Pero, natay. Lo, kipakita lang, ha? Na pili lang na may kanang 12 in 1 nga lungon.
2: 12 in 1?
0: Oh, namin 12 in 1 diri.
2: Unsa man ang klase nga 12 in 1?
0: Ang kahoy ani kay dahon ang kahoy sa kamunggay niya. Kwan lang patindugon lang ang dosi ka buhok patay patindugon lang paglubong. Wala 12 in 1.
2: Murag nino tama, murag ka na akong kwaon, ma'am.
0: Sa dapat kita ilain nga mga kwaon diri.
2: Ano pa kita? Usa?
0: Usa may mong gusto nga.
2: Kana makadaginot, daginot nga may kana mga medyo brato-brato.
0: Ma brato-brato. Sige, kwaon lang, panahon sa lamay na ni nay kwaon na ni duwa ka
2: club. Package sa?
0: Package na ni duwa ka club DJ tugtog ani.
2: Oy, nay kuyawa.
0: Ana,
2: ma'am. Yawa na ilang kwaon ni bro. Iya kay bro mo na may.
0: Nanay mga lens dancer samtang naglamay.
2: Pwede din ana.
0: Ana.
3: Dugdug kay makay ka maka-design sa presyo do.
2: Lo, ikaw may pinamay ang mahangin yung sultani. Barang mahal mo kayo itong...
3: Kag zero interest, zero.
2: Zero interest?
0: Kala, naman gina siya ikuan lo. Napa na siya ikan ng... Di ba lo, naman na siya warranty? Na warranty na nga...
3: Do, na warranty.
0: Abo ko mo din, warranty.
2: Gwapo na yung lungo na warranty din eh.
3: Kanya mo, mukuha ka kay... Tagahan ka kag libre, pero ikaw akong isyon.
2: Uy! Pangas ka! Ayaw, di ba?

0: lo. Tanaw mo rito sunahan lo lang ang gay. Wapo kayo pagkapintura sa imong lungon lo.
1: Bulto ako.
0: Sa Prilan! Prilan!
2: Oy, lapag rin.
0: Dili rata sa layo. Tanaw mo. O, di ba?
3: May gabi, ma'am, sir. At mo rin ako iyaan na zero niya. Mo rin sila nagbuhat niya sa kanyang lungon ni Tio.
0: Ah, mo ba? Mo rin mong iyaan ni mo?
3: O, iyaan na ako. Tiya, mo din nang nagbuhat. Kasi si Lolo nagbuhat ani day. Si
4: ay, ikaw din nagbuhat aning amo ang alungon ng amo ang kuan di ay. Amo ang minatay.
1: Ulay lay kinakusgan since 1938. My name is Lolo Sidoy Bosamo.
4: Ano man ang utana ko ni mo pa?
1: Oh, samaan ba? Imong, wabak ka makahinom doon.
4: Ay, akong bana, di ay, akong bana. Akong bana.
3: Ay, lo. Ako, antiyo, yahang bana to.
4: Na
3: problema lang siyang ano, naghapa mo na kuha ngayon.
4: Ay, lang ito, naghapa, mayak itong kuhan.
3: Uso, ano, gipahapa mo to, lo?
5: Papa, dahil mo, usap mo na, lo. Gipahapa mo na, mapuplaster, lo.
1: Let me explain about that. Kailom doon baka si mong gingon, ma'am, na murag. Mura lang na tulog na komportable ang imong bana.
4: Oo, mamito! Gusto lang ako na mura lang na tulog!
1: Tanawa yung bana, mura lang na tulog.
4: Yeah.

0: takut.
1: Sok deh, sok deh lo, sok deh lo kayak apa?
0: Dasungku nanti doang.
2: Nah, oi, kene, kene, tolu, tolu jadi kebuk deh yo.
0: Oke, rene.
2: Nah, nah, buyon, lo.
0: Kamu ada tak tabla magang, mengaputut
1: berdarah. Pwedera, pwedera niya siya mangitar tag tablon lo kay mga gagmay mo din ni Diay.
0: Pwedera man ni Islam. Sok doon ako pa sa takong still tape.
2: Oh, grahan. Sama na gila, walawa pa man na yung still tape na gilo.
0: Ay, gika na grahan man din.
1: Sige na lo, kaya ito lang nila. At tagtungod, tatutin, tagtungod, tawag atong tagtungod.
0: Ay, sir. Sir.
3: Boss, boss.
2: Sir.
3: Banga ni boss, oy.
0: Siguro mo nag-apil po.
3: Boss.
0: Boss, murang ikaw isunod.
2: Masig survivor lo.
3: Dali, oy.
2: Survivor ni.
3: Boss, pangunta na, kanimang boss ba? Kamu may tagakuan, boss? Kamu may

maring abdi kayo may nakakuha sa katong na namatay. Ang ululo mo na nga ganahan kay may na mamatay din sa mong lugar kay na gawas nga walay laing madang para mataw din sa ululo ragyod. Muna nga makakaon yun may o ganang lami. Muto nga dagan mga adlaw kay plaster na din doon buhatan naglungon sa ululo. Yaki wala may budget na kain hot na mag-budget itong tagtungod. Muto nga sinasa ng lobby na lang ang butang sa gimong lungon. Matay lagi mga maring, makita ka sa amin natay lagi, magsigpangot ko sa kwan, kaneng likod, kay katol kayo, kay lubi ramangot. Muto nga pilakan lang. Amo nang hato dito sa interior ang minatay, gigamitan nila itong amo ang girintahan nila itong among top down. Kanang kwan ba? Kanang payong-payong ba? Dito kibutang ang kwan, kaneng lungon, katong minatay. Pag dinhi,

problema, mga maring. Kay wala na'y magpabuhat og lungon sa kong lulo karon niya. Karong saon, mga mora, nagisaliga na mo para makakaon mi. Minus na siya kaayo rin ang pangwarta din sa mong lugar. Kaya, bisan galit itong among silingan nga, kanang pait na jud kaayo, kanang wala jud, kanang dili na siya mo, dili na mo salig sa kong lolo. Una kong problema ron, sa alam mo pagkaon na nagtarong ani, wala na may kwarta, kaya wala na magpabuhat ng lungon, labaki may ninyo, be? Makarecover pa ba ako ng apuhan ani? Makarecover pa ba siya sa iyahang kanang ibang buhat? Mga maring, pamagi ko, makuha pa ba na mo ang mga katong warranty? Maluoy mo tambagin ko ninyo, be, kaya naglibog na ginmian ni rong panahon na ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob, Amanda.

tayo. Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: to, no? Ang suwat ni Amanda.
1: Talag sa all, maling sulata, mga maring, uy, ganyang gabi. Kuya, kaya siya, baka... Medyo ipit, ilang panginabuyan tungkol lagi kay Watnay, kung ano, wala na lang, nagapahimo, o ganang... kuan na ataol kung tungon sila ang tatay nila kay dekana ni reklamo kay gabok lagi niya kana dili kaya presentable ang minatay sa sud mari
0: lisod na mahinana ang mga sitwasyon oy kay labi nagpait kayo mo no nya mura na inyong gisaligan nya mura na inyong hangsor sa inyong hang mga kala siyempre di ba ay mga panginang lanon nya karon wala na grabe putong naitabol nila no kanang sinaksa nga lubi na yung mga tablon.
1: Napagay ka ng... Napagay ko ang...
2: Napay ganun. Ilahang service nga ka ng payong-payong.
0: Top down?
2: Top down.
0: So, ano, no? Nakasakay na ba mo mga payong-payong, Mari?
1: Sakay na po.
0: Ha?
1: Kasakay na po. Kanang kuha na siya. Kanang doon na sa'y payong.
0: Mari na ko yung amiga sa mga... Share po din niya sa kong amiga. Mari, kato ko amiga kay... Kuha mo ka ng rich kid, magod doon yan. Sakay siya payong-payong. Kitaan siya dito sa Turil.
1: Sa Turil?
0: Oh, tigiat niya lang. Gising-isip pa siya. Niya. Goods na kay siya.
1: Mm.
0: Nakitaan siya sa amiga sa yang papa. Mura po ka na nga... Mura po siya. Ka-experience po siya. Rindo to kayo.
1: Ang payong-payong. Wala na sa Turil.
0: Rindo to kayo sa payong-payong diya sa Turil daw. Amot lang ko sa katinood na.
1: Mga mugbo ay lang mga pandako nila mga payong-payong diya. Niya kauban niya, ginasundog na sa lain niya mga kwan, pero di gina makasundog kasi Turil gina ninot yung mga payong-payong.
0: Kay mga magrabi ka na yung mga payong-payong diyan kay mga kana mga grabe crash guard.
1: Yes.
0: Si tawag ka na
2: Finders.
0: Yan na ba yung uban? Baso ang kato stainless yung
2: ibutang. Kuya na ka na sa Turil kaya di kurinti naman ang uban.
0: Kanang mga kwan niya, mga payong-payong diyan.
2: Nanay di kurinti.
1: Di na sila mapuga, magansin na timo na.
2: Wala na sikat na.
0: Aba.
1: Wala, uy.
2: Wala lang na, kanang kus buton.
0: O, kadya kayo sa may ubaldi ganyan, kita na ko, halos tanan diya, kanang ilan ni Mel. Wala, kanang si tawagan na, uy, kaning electric.
2: Electric
0: guitar na ilang mga payong-payong diya.
1: Maupa mo, dapat tayo, ingana po si...
0: Ang ilang bangko nito kay electric chair.
1: Si Lolo Sidoy, dapat tapon, ingana siya.
0: Dapat tayo na.
2: Dapat mag-upgrade sila.
1: Deliver sa minatay, ba, dilipa unsa kay... Para atong karong last on, eh, dagan na lang daw ang
0: minatay. Dagan na lang, kahinay kayo.
1: Hinay daw kay Kurbada ang
0: payong-payong.
1: Ay nako mga mari sa toang sa inyo masulti karon sa mga to mga viewers. Sa angay pagabuhaton ani ato ang letter sender nato kay na medyo ni failure na man panginabuy-an ba.
0: Ay mga inana no kay sipre karon panahon na pretty lisura gid mga mari.
1: Ang sa ilisod nga pretty lisura gid oi.
0: Pretty grabe to sama say magingon nga sa to ga kala ka sa to kana pait na jud kayo kana kasampila na gyud do. Dakan kayo tinuod man kay, ang uban magul gato sila nga kaya ay kayo ana siguro ba sa ilang kahimtang kanang kuan kanang dali ra kayo ang kabig ba.
1: Yes.
0: Pero sa sitwasyon ano nila ni kuan ni Lolo Sidoy o gani ni Amanda o ni Freeland.
1: Dito, pait
0: gyud. Pait gyud dito. Ana ba?
1: Na, oy kay ako'y amigo nga kanang tiga ano tanang tiga sana tiga ang ganig minatay tig hinlo ana mga minatay. Ano sa
2: kanang kuan kanang
0: Asa man sa kanang Sportrero, Sportrero?
2: Lahat ba ito sa Balmer?
0: Ay, Balmer?
2: Ang Sportrero sa...
0: Dito sa Cementerio man
2: ito. Sa pension naman
1: ito. Ano ko siya nga, sir, kumusta po din yung pinabuhi nga... Ano siya nga, paid kayo, ma'am, boy?
0: Ay, paid daw kayo?
1: Paid kayo naman. Sa'yo ko na, hindi na malikayan nga, bisag sala doon na, pero hindi na malikayan nga, mag-ampus lang nga doon na mamatay kayo.
0: Okay, mo rin lang panginabuyan.
1: Ay, kung why mamatay, hindi mag-isa ka court
0: lang. Hindi sila ka, di ba, masamar.
2: Porsinto lang sila.
0: Oo. Kasi, kato ka din nga, kuwan, na po isang nga, kato nga, diya sa may, kuwan, interview dito sa mga lugar, sa Bohol. Doon sa Bohol, ang nga, grabe kayo dito, kay, ang interior dito, kay karaan naman kayo. Yung trabaho sa masalinga na muli doon si Sidro, kay Kuan man, ka ng Sportrero. Naibuk siya kay siya, ba yun ay mag, ano, siya ba yun ay mag, ganang, manghinloan ng mga, Dani. Mga tansyon, ana ba, mag, magpintura, ana ba, so siya, pimamintura, tingala siya, sayang luyo sa, luyo dito sa tansyon, sayang game ko, ano, may si paniltil, na si, gisilsil ba?
1: Oo.
0: Unya, alasays na sa gabi, eh. Kasi, hindi ko sa manin, na may tao na gisilsil, yung giduol. Ngayon na, Brad, ganun, may managisilsil ng lapida, Brad, ano siya nga, para na ako, ingilisa, lapida, kay wrong spelling, may ako pangalan, ano,
1: Oi, kaya.
3: Ayun,
2: Gato teto.
1: Panginabuhin, and patay, unsay po daw, kung ano na, kung nila, unsay po, pait, gila, napunay mga higayon, yun, kanang, okay po, kay, nakoy ka ilang, imbalo may babae?
0: Anya.
1: Babae, maring, iso ka isya, uy.
2: Adi ay?
1: Iso ka isya sa single mom siya.
0: Aba, wala yung anak isang. Single mom nga na anak.
1: Oo, oh, natunong man maring, aminatay nga, nakaina mong turbo ba?
0: Uy.
1: Nawa pa muhupas ang turbo.
2: Nagbarog pa, nagbarog.
1: Pag inom niya, og Lunes, namatay man sa Merkulis.
0: At least nag-enjoy pa siya.
1: Napay ko anya pag hindi.
0: Napay resiko.
1: Pag hindi sa kanang embalmer ng babae, kasi man eh, oy ka. Pag anya kay bago, saya nga pa anya, yak anya, oy.
0: Pag yak anya?
1: Yak anya kay.
2: Ayaw naman.
0: Sayang san. Sayang san ni mga inani.
2: May na lang din kasi wala.
0: Ay, nako. Namin ang inani ng mga factor dito, oy.
1: Hoy, don't try to your own life.
2: Yes. Don't try this at home.
1: Don't try parental guidance.
2: Yes. Only the professional.
1: Yeah.
0: Only the
2: professional.
1: And do it.
2: Actually, lagpot.
0: Lagpot ang mga marpil di hasaan yeah. Lang.
1: Ato gusto tambagan ni si Kuan. Uy,
0: tabangan na to, B.
1: Tabangan, tabangan.
0: So, well, no, Amanda, kung namin ang mga karunday, asa nila lugar? Sa
2: Mamakaw.
0: Sa Mamakaw, no? Kala Mamakaw, dito sa mga na tawa kala Mamakaw na siya. Mamakaw, ang kinilaw dito sa mga Bakaw, maguna.
1: Bakaw,
0: tawa kala dito sa mga sa Puerto Rico de Gros Oriental. So, diya, Mamakaw na ninyo, hadiya. Dito sa buhol natin dito, di po na siya, Mamakal na.
1: Mamakal.
0: Okay, kaya ni Bunawan dito sa buhol, kay Bunawan man na. Nakakalang kanal, kay Kanaw.
1: Sa amuha dito sa Kamigin, kay kanang Bunawan, kay Bunalan na.
0: Bunalan, Bunalan ka nila dito, kanang Bunawan, Bunalan man na dito sa kwan. Sa Buhulsad. Kanang Buadyang, Buaya kay Buadyang. Nga nakugtidyan.
1: Buadyang nga nakugtidyan.
0: Ang nagbuhi kay si Jojo.
1: Ay, nabagwan ko.
2: Delis si Jongjong.
0: Delis Jongjong.
1: Alay mo to ka Jongjong, di mo to ko niyang ibuhi. Pa mo to palangga. Ay, nako. So, ikaw, kay ka magiging kung ano nga nag-ihimo ato.
0: Well, yes. Ako na magiging. Ako yung tambang ka niyo. Siyempre, ako na may bright din yung tuntulo din. So, Amanda, kung naminaw mang kaday, walang naday, pangita lang mong laing ha, panginabuhi, ano, kaya murang minus man yung kaayo ang kuhan niya, buhat o lungon sa mga nga lolo. So, kanang pagpamuhat o lungon, di sila basta-basta nga propisyon, no? So, ano lang, kanang inunan mo na yung bala nga si Froilan nga, pangitag trabaho dito Froilan, ato kagtagong baron, ato baka o kanang asa na pita dire sa kuhan, ato baka ka San Fernando. Ato baka bukid nun, ato baka patabang baka nila ni Inday Marie dito, di ba? Magsabay-sabay ka ni Jonathan, kaya apil kang pangganot dito. di ba? So, ala lang, ala kayo, kung ano, nilagay, ala mag kinabuhi, karoon pa na hunar yun, karoon, Amanda, pero yung lisura yun, sa mga parehas na itong mga sampila. Pahit yung kayo, mura kita may nabunutan sa kahigayunan karoon nga, ikamu may nabunutan sa kahigayunan karoon nga, mura yung pahit yung kayo yun. So, ayapan nyo lang, kung ano, enjoy lang, ala ka stress kayo, nga ba naman ka, kung ma-stress ka, kanang mapareha ka tong sa tong vlogger nga ni super ka stress na kirig. Ana ba? So kay alkansi makakamo may ikaw may ma-stress diha kay ba may mutabang niyo diha kay pwede may mingawas niyo lugar. So enjoy life and follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you.
1: Correct.
2: Tama ko, tama.
0: Okay, sige.
1: Anton, ugmapon, mga maring kita pagkaoban dari agapan sa magipanggang nga istasyon sa Tibao Mindanao, ang XFM.
0: Exciting!
1: Ako naman.
0: Sige.
1: Ako si Maring Inday Erika Deligo, panilimister sa panimakapiyan sa Anton Kutke, panguna yung silingan.
2: Kailangan niya po yung iyaan sa kanuna yung panabang. Kini si Tia Daria.
0: No? Master Inday Tanini!
2: Pagay ko na human.
0: Ay, daw, sa panilimister. Ana sige nga, mawa. Para bang kaya kasi, no?
2: No entry, no ID.
3: Ayaw naman.
1: Nangangin ko sa matog.
0: Thank you for watching.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
2: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga, dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
0: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
2: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
0: Balitang regional, mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
2: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
0: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nilang Arirang concert sa Pilipinas.
2: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Baylen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may charter direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado mag-o all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Wing Gatchalian. Narito ang report.
1: Live report.
2: Magkakaroon i-postpone muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
4: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
5: Gusto ko yung style ni Senator Cheese, no? Malinis yung banyo, malinis yung garden, no? Mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no? So
2: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutor, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Mayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jeribel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni na Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa, at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang verifikahin ang ulat, pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Git din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilino daw rin ng National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng Umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na Umanoy may nauna ng kaukulang waran. Git ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paolo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito'y matapos sabihin ng kongresista na may mga Umanoy arrest warrant kang inilabas ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Git pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa investigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
6: Kung matapang sila, bumunta sila sa Blue Ribbon. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka ma-contempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
7: Tsaka
6: magigisa. Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may sama, pinapakain naman sila.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money flood control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
6: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
7: Kailangan eh.
6: Ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. May litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuan siya na may binigyan mo maleta.
7: Tama.
6: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igrit ni Tulfo na tila minamalito mano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga maumahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
6: Nila lahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabi nila, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
7: Ang masakit nun.
6: Ito masasaktan.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8 ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross, pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santo City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis sa tubig, servisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, Katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
8: Tagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Silang natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagrarapit rangong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang army naman ay may sugat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinagdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, Katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
10: Tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilagan City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line. Habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan. Kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isa sa gawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanayan ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayad. Muling binigyan din ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
11: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 milyon pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
12: Ng mga tulisan ang salaming nakakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspects na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsado matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at drug net operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, maaranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maaranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, gayon din po ang Davao Oriental.
2: Katropang Badi, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East, kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ng US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang na-sold out ang mga

0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, katropahan po sa atin ang Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Malik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man rooster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Alaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Tamayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pas nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
2: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian.
1: Oo nga. Pakita mo naman yung, yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes. June 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: katrupa. Exciting!
1: Katrupa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship og customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments, Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa

0: Tagum City. Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Tagum. It's shiny.

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, book adlaw nga tindog sa kakaunti tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa ay muhalap na. Di kuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko healthy. Madalas din akong nagkakasakit. Isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin na og mas kusog kini na suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Good day, mga katropa. Welcome na usapan ninyo itong programa The Secret of Health. Hanya nasabang yung health consultant, CJ Nedruda. Sa gihapon, maghatod kaniyog informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Siyempre, atong hatagan o pagtaga din yung atong programa sa unsang atong matuldukan. Ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural gayod, mga katropa. Welcome sa mga karong lugar. Tungod kay live na usap kita karon na din sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And happy listening, mga katropa, sa tanan nga di na nagapaminaw karon. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta mong tanan din ha? Kamusta ang ato ang adlaw? I hope and I pray nga dinanag ka mo karon sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. No, kung sa man karon ang inyong gipang asikaso din ha, no? And hinaot ang tanan nakakauna karon, no? Tungod kay oras na gayon sa tingkaon, no, mga katropa. And sabtang nagapabinaw, no, nining atong programa The Secret of Health. Welcome po. And happy listening, usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati. And 11.7 XFM Bukidnon. 91.3 XFM San Francisco. Live karon madug ang ato programa, mga katropa. And welcome kamong tanan. O baninaw sa bako ninyo, nining ato ang bagong adlaw, bagong edisyon, bagong pagtuon na sa Gihapon, may tungod gayod sa ikalambo sa ato ang panglawas. Welcome ang tanan na mupadala sa ilahang mga mensahe. Pinaagi gayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbud ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato ka ng hatagan o pagtagad unya, no? Ang inyong mga ipadalang pangutana human gayon sa ito ang health information. Live usap kita karon na pinaagi kayo sa ito ang XFM Facebook page. No? Makita nyo na, mga katropa, isearch lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usap ka mo din ha mag-comment, no? If you have concerns or questions, pwede mga katropa, and you are very welcome. Gani, no? Kung aduna ka mo'y buot, hatagan o pagtagad, o halimbawa, kung aduna mo'y gusto nga i-topic na to, no? Hatagan na to, pagtagad nga balatian, or unsa may gusto ninyo nga ato ang paghisgutan na dinigay sa ato ang matag programa sa The Secret of Health, pwede usab, mga katropa, no? Pwede ninyo na i-text or pwede ninyo i-comment mismo sa ato agayong Facebook Live para sunod program ato ang hatagan o pagtagad maugay ang ato ang paghisgutan, no? Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And ayaw maghawa tungod kay aduna na sab kita'y pagatunan unya hilabi na may tungod gayon sa ato ang naturan gahapon na nining gitawag dato ga fiber, usa sa pinaka-importante o gagikinahanglan gayod sa atuang lawas kada adlaw, no? Tungod kay ato natunan kahapon, grabe day kining fiber, grabe ikahatag beneficious lawas, o grabe usab ang mahimong problema sa lawas, sila binagpila ka bulan, tuig, nga din wala tay fiber nga ginasulod sa atong lawas, dakong problema sumala sa atong natunan, no? Unya, sa atuang health information, ato usab pagatunan, mga katropa, no? Mga basic foods, mga simple foods nga available sa palengke, nga din pwede nato mapalit mga katropa o maghim o magsilbing kauban or apil na gayod sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkakanon mga katropa tungod kay kini sa gana sa fiber. O, tudluan tamo unya unsay mga simpleng nga mga pagkaon nga pwede natong kaunon ha? Para matabangan gayod ang ato ang lawas, ilabi na sa mga katropa nato din ha, adin aduna na gayod problema sa digestive organs, digestive system, or hilabi na aduna na kondisyon nga gitawag gayod natong constipation. Mas maayo, ayaw maghawa, no? Tungod kay atuan ng pagatunan ng mga katropa. Ang programa The Secret of Health hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na gayod ang atuang mga produkto nga diin padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan, no? Kanindot sa paminaw, mga balatian, matabangan ang lawas para gayod makaangkon o gapaspas nga kayuhan. Mauna'y pinaka-purpose sa atuang mataga-produkto mga katropa, mapugngan o malikayan gayod ang mga problema sa panglawas. Sila bina atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C ang pinaka-the best and the perfect combination. Pag-inom sa atuang Santon Plus Gold nga diin na sagana kini sa sustansya, antioxidants, vitamins, minerals nga diin gikinahanglan sa atuang lawas o para kining tanan magamit sa atuang lawas na ginahanglan usab og vitamin C mga katropa. Tungod kay ang vitamin C mutabang kana para gayod mukusog ang absorption sa lawas mga katropa. Gani sumala sa pagtuon without enough vitamin C in our body, sayang lamang ang mga sustansya nga ginasunod nato sa atuang lawas. Tungod kay maglisod po dahil atong lawas pagsuhop, no? Or pagsuyop or pag-absorb gayon niini mga katropa. Mo nang matingalang uban, Dok, healthy mangko og mga pagkaon. Huwamang ko kakaon kayo ang mga tambok doon, no? Mga mantikaon. Hilig dyan ko gulay, Dok. Pero nga nung pwede maghihapon, sige masakito, no? Sige maghihapon o sakit mga katropa. Base diyan, nasayang lang itong mga sustansya. Tungod kay, kulang o vitamin C ang lawas. Ilabi na kay ang vitamin C, problema raba ni ini. Tungod kay, di ay kini magpundos lawas. O human nga diin nasulod kini sa ato ang lawas, ipagawas rapod ni. No, sa ato ang lawas pinaagis pag-ihi. Amo nang kinahanglan matag-adlaw. Aduna tay igo nga vitamin C level. Kay kana dakong gikinahanglan sa ato ang brain area, no, respiratory area, even our digestive area mga katropa. Amo nang pag-inom Santon Plus Gold kauban sa Santon Vitamin C, the perfect and the best combination of food supplement mga katropa. Available ha ang tanang produkto nato sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Kauban ang ato ang premium D3, kung ato na pay budget mas maayo kining ultimate trio. Gani mo ni pirmi ato ang gina-advise to have a strong and healthy body. No, kini ato ang ultimate atrayo mga katropa, usa sa pinaka-epektibo nga kombinasyon. Available ka na ato ang premium D3 sa tanang butika nga dool sa inyong lugar o mismong Yes to Health Wellness Center. Sa mga kape usab nato, syempre available gihapon ha, labi na ato ang lamian o healthy nga kape Santon Plus Gold Herbal Capsule. I mean Santon Gold Coffee Mix. Eh, mo manong capsule, no? Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Lami o healthy nga kape. Gusto ka mahimong alerto pirmi? So wae kini ato ang Santon Gold the Coffee Mix mga katropa ha. Kaya kung gusto ra ka og balance, labi na if you have a digestive problems or issues, labi nagduna kay ulcer din ha. No, sige hapdos ang kuto-kuto. Pero gusto gihapon ka magkape, ang pinaka ma-advise nako kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay nindot kaayo kini no, very friendly even a 3 years old nga bata pwede gayud makainom, no? Inanakabutan kini atuang Santon Plus Coffee Mix minugna sa malunggay, mangosteen, no, kini ato agayong and the soya bean mga katropa kini atuang Santon Plus Coffee Mix. Available usab kana sa Yes to Health Wellness Center in a very affordable price, no? Ila labi na sa ito mga senior citizen din, ha? Ay, ramang kalimot, ha? Pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayon maka-avail sa ito ang big discount ng mga katropa. Vision X Plus also, padayon ang paghatod kaninyog kayuhan. May tungod guides pagka problema sa inyuhang mata. Kini adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E. Na mga antioxidant vitamins nga din gikinahanglan sa atoang mata para gayud kini maproteksyonan ug matuldukan kung aduna may pagka problema ni ini, no? O kung kana, no? Kana ato na i-combine. Pirmi na to na ginapasabot sa tanan, hilabi na kung kamo adunay gitawag na tog problema sa mata. Maliban sa pag-inom sa Vision X Plus, kinahanglan o banijud pag-inom o Sutton Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ang pagka-problema sa mata, bisag kung sao na ito nag-gitawag na itong inom o Vision X Plus, matingala tang anong murag wa may improvement, no? Wa may alibyo nga din hitabo. Okay, basic ang pagka-problema sa imuang mata, pinakahinungdan di ay nini is a poor blood circulation. Or ang pagka-problema din na sirkulasyon sa imuang dugo. Kaluoy po taon sa Vision X Plus, kung mauray mong saligan, mo nang kinahanglan, inumidyon, no? Partnerin dyan na sa ato ang Sutton Plus Gold Herbal Capsule. Sutton Plus Gold, mutabang nga mahinuan ang agianan sa dugo. No, matanggal ang mga nagbara din, ha. Mahimong nindot, mahimong kusog ang pagdagan sa dugo. Nga din ang dugo mo ay nagadala og sustansya gikan sa imong giinom nga Vision X Plus paingon sa imuhang mata. Di man na amdiritso dayon ang sustansya gikan sa Vision X Plus mo atos mata, maagi maginas dugo. No, maagi pa nagtransportasyon mga katropa, ang dugo mo ay modela paingon sa atuang mata. Ang problema kung lagi, adunay pagkabara, hilabi na kung ikaw adunay high blood, adunay diabetes, mo nang dugay jud ang alibyo mga katropa kung ang imong imnon Vision X Plus lang. Mo nang kinahanglan, partner jud na Sutton Plus Gold Herbal Capsule, na? Tod ka na mo yung pinaka the best combination usab kung ikaw adunay problema sa mata. Gani atong giawag at talan, ha? Tungod kay laganap na usab ang pagka-problema sa mata mga katropa. Mo nang gikinahanglan, always jud ta magpa-check up, no? Para mahibaluan na to kung unsa jud pinakahinungdan nga nung aduna tay problema sa mata, no? Welcome ang tanan, hilabi na sa mga katropa na to nga din duol sa ato ang Yes to Health Clinic para maka-avail sa ato ang libre nga check-up o libreng consultation. Labi na kung aduna na mo yung mga result or any findings sa inyo hagayong mga doktor mahitungod sa pagka-problema sa inyohang mata, pwede usab niyo na dalhon, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic para makita na to personal kung unsagid ang inyohang health problems, okay? But if you have a common eye problem and then gusto mo hatagan o pagtagad in a very natural way, pwede ka na hatagan na itong pagtagad ang mga katropa. Bisitahan lamang, no, ang Yes to Health Clinic. Makita na ito na mga katropa through the iris of your eye. Oras, alas 12:50 yung size na. Grabe kapaspas, no, ang oras mga katropa. And bago ta mo ato sa unahan, labi na sa ito ang hot information, no. Usbon ko sa mga naminaw karon na pwede ka mo muhabol, huwag mo padala sa inyo ang mga mensahe. If you have concerns and questions mga katropa, gani aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala silang mensahe. Ay mo gawa tungod ka atuan ang basahon unya, ha, human kayo sa ato ang health information o sa gusto pa mo padala. You are very welcome. Just text your concern at messages sa ato ang text line number 0909-1762844. Postpon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ato na hatagan pagtagad unya human sa ato ang health information. And you can comment also sa ato agayong XFM Facebook Live. Mga katropa, makita ninyo na live karon ang ato ang programa. I-search lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa. And you can visit also our official Facebook page ng Yes to Health at Dinigay sa Davao Region. no? Pwede nyo na i-search mga katropa ang Yes to Health sa Wellness and the Pharmacy Tagum. Live usab karon ng ato ang program The Secret of Health. Oras alas 12:57 na. Balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na mamina usa kita og maanindot nga testimonya nga di na magahatag kanatog inspirasyon kung ikaw adunay balatian o gamusuway sa ato ang mga herbal o natural nga mga pagpanambal atong kumustaon ang usagayod kaavid a client ng Yes to Health Clinic.
4: Hey, kumusta bago ka nato din sa Yes to Health usagayod ito yung mga balatian?
5: Ako di Bati ito nakita nga kong abaga ako to ako heart tuhod bro lelay oi kusok
4: oi nya kumusta man tatay sa diyan na disuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health kumusta yung pag
5: so si sa 15 days na di ko alibyo
4: wala na yung sakit sa baga
5: wala na
4: buto ko to okay na
5: okay na
4: kunya ang TL nga ng laylay
5: wala po oi wala yung bro wala yung gatan makaron
4: uy uy uy gana kayo
5: nagkaana kayo sa nagaminaw karon nagkapalian ako di prinsya sa akong lawas musulta lang mo diri sa Yes to Health Clinic.
4: Wow. Yes,
5: sa
4: Hawaiian Red. Ayan, salamat Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ka ni Katay?
5: Taga-Limaw.
4: Limaw.
5: Pinaplata.
4: Dabodilote. Dabodilote. So, daga salamat Tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni Tatay.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una ako sukay kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyondangan ng pag-

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Salto Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health, inyo sa gihapong magkauban yung health consultant, si CJ Nedruda, og oras na to Sibug, Pilipinas, alauna na gayod mga katropa. Kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Cough Mix, ang pinaka-healthy o galamian ng kape. Available sa ng butika nga dool sa inyong lugar. Available usab bismo sa Yes to Health Clinic. Inyong nadungog na si Tatay. Pagka nindot sa testimonya na din gihatag ni Tatay. Gani, nahinduman ako, si Tatay taga Davao ni siya na itong client sa itong Davao branch. Siya mismo ani nag-offer sa itong pwede ba daw siya mahatag kog testimonya, no? Tungod kay lagi. Dako kayo ihang kalipay, tungod kay lagi dugay na ni taon niyang gadadala ihang problema. And nakadungog sa radyo nga din, aduna tayo libreng check-up konsultasyon ni. So ay sa itong pagpanambal sa dali nga pagkasulti, by God's grace and help. Noon, ato aga yung natabangan si Tatay, kung siya gayod na ayos sa iyahang balatian. Noon, ang pagbalik niya, gusto gudya mahatag o testimonya para po daw, bisantod, inana nga pamaagi, makatabang man lang siya, no? Alang gayod sa iyahang mga katawhan, sa tanang tao nga din adunay balatian, ilabi nagdugay na gidradala, ayaw kawalas paglaom tungod kay aduna ginay kaayuhan mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, ha? Welcome ang tanan, bata man roti gulang, basta may problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. At ito sa ito ang health information. Imugawa ha, labi na sa mga katropa nato nga din nagpadala sa ilang mga mensahe tungod kay aduna na yung nagpadala at wala nang basahon nun niya human guide sa ato ang health information. But ato sa nga tapuson ang ato ang natulan gahapon, no, mahitungod gayod na nining gitawag na ito fiber. Balikan nato sa kadali, unsa ganining fiber? Ang fiber usa sa pinaka-importante o gikinahanglan sa ato ang lawas every time we eat sa panahon nga din kita mukaon. Asa man ni makuha ang fiber? Ang fiber makuha na diha lamang sa mga plant-based foods. No, mga lagot mo na mga katropa di na makuha sa karne, mga pasta, no, mga pizza, sa palas mga spaghetti, wagin na yung fiber mga katropa. No? Tungod kay ang fiber, makuha lamang sa plant-based foods. Kung sa ikatabang sa kalawas, nining gitawag na itong fiber, dako kayo sa ikatabang mga katropa, hilabi na sa ato ang digestive function. No? Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, og even our blood pressure and our blood sugar level usa sa nag-regulate or nag-control is the fiber nga din ginasulod nato sa ato ang lawas ang mga katropa. To have a healthy heart, fiber is one of the important nga din kinahanglan kini anaagayod sa ato ang lawas mga katropa, no? Dagantag na isgutan gahapon ikanin ikatabang or mga binibisyo nga din ihatag kanato kung kita pirmi adunay igo nga fiber sa ato agayo nga mga pagkaon na mga katropa. Inintak na atong hisgutan unsa nga mga pagkaon, no? Mga simple nga mga pagkaon nga din available sa ato agayong mga palitanan, especially sa palingki mga katropa. Di na taad tong mga social nga mga pagkaon, mga mahalon, dinhiratas mga simple, no? Mga simple ragod para dali ra nato makita. Unya, kinidiay, adunay daghan nga mga fiber. Unya, dako kay gikatabang gayod mahitungod sa ato ang lawas mga katropa, no? So, unsa nga pagkaon? Number one, sumala sa ato mga health experts, kining gitawag na to legumes. So, unsa man ning legumes? Mano ning mga beans. Mga beans, mga katropa. Unsa may naasa to ka ng kasagaran na makita. Munggo da yun. Oy, parating lami arabas munggo. No, munggo niya mo reklamo. Amang ko'y arthritis, Doc. Bawal man ko munggo. Amunggos, mga katropa, hansultihan ta mo or any kinds of beans. Kung aduna ganit kay arthritis, Dili man gid unta mahimong kalaban ang munggo sa may mga arthritis ato aning sugyutan kadali tungod kay lagi ang uban na imbis nga ato ang i-advise sa mga beans magmugot man tao noon ang naon kay lagi hadlok sila tungod kay basing musamot ang ilahang gitawag nga arthritis. Pero ang beans sultian ta mo bisag ka na mga simple lamang nga munggo mga katropa dili gid unta na siya mahimong kalaban sa gitawag na tog may mga arthritis na tungod ang arthritis lagi it is also a distributing factor kining gitawag nato uric acid unya ang munggo or any kinds of beans taas siya og gitawag nato amino acid nga din pag sulod sa lawas mahimo pud siya nga waste product nga gitawag nato uric acid so makadungag siya sa kondisyon no nga gitawag nato nga arthritis. Pero dili siya ang pinaka main culprit of having arthritis mga katropa. No, tungod kay ang protina nga naa sa gitawag datog beans manggod sumala sa pagtuon in a healthy body in 24 hours kana nga protein no that will turn into amino acids and will turn into uric acid kana nga waste product ipagawas ra pud na sa ato ang lawas in 24 hours. Subot pasabot dili gid unta siya magdala og problema. Ambo nang dili gid na mahimong kalaban siya sa may mga arthritis tungod kay ang uric acid gikan sa munggos ipagawas ra pud na in 24 hours. Ang problema kung ang munggos nimo gihaluan nimo nag baka, gihaluan nimo nag isda, gihaluan nimo nag baboy unsa pa nagihalo nimo dinha nga karne, diha nahimong number one enemy ang munggos sa atuang mga katropa nga din adunay arthritis. Pero ang pinaka problema dili dito sa munggo kundi dito sa imong gihalos munggo. Ay nako po kay amo ang karne manggod sultian ta mo ha. Ang protein nga naas karne labi na sa manok, baka. Ang pinagkaiba ng protein nga naas karne og sa baa og naas sa munggo or any kinds of beans. Ang munggo baliko nato no 24 hours in a healthy body, ipagawas ra pud ang waste product nga gitawag na tog uric acid. Ang problema nga ang protein nga naa sa karne mga katropa sumala sa pagtuon 2 to 3 days bago siya mapagawas sa ato ang lawas. Inana ang kahimtang sa protein gikan sa gitawag na tog animal products. Saon na lang kung naakay arthritis, hindi dugay kay nimo ang tuson. No? Kay dugay kayo makagawas ang gitawag na to, dugay kayo ang conversion of from protein to amino acids to uric acid. Mauna nga, dikaon kakarog karne, niya, mukaon na pagka ugma, wapagay na paggawas, tadwagan na noon, mukaon na pagka surud adlaw, auto abaldado ang lawas, maunang bation jud kining gitawag na tog arthritis mga katropa. Pero usbon ko ha, kung aduna kay arthritis, ayaw pod kayo himuang kaaway ang munggos or any kinds of beans. Tungod kay in 24 hours, normally our body ipagawas ra jud na mga katropa. Para safe, undergo og cleansing at tuwang hinluan ang lawas, pakusgun ang agianan dugo, no? Especially our urinary system, pakusgon, labi na ito ang kidneys, then you are freely to eat any kinds of beans, mga katropa. Hilabi na ang beans, mga katropa, munggo, red beans, white beans, sagana kay na og fiber. No? Ang fiber, mga katropa, dako kay nag-ikatabang, no? Mga lentils. Usa-usab kini ka dako nga makuaan nato og duha ha soluble and insoluble fiber available ining mga lentils sa mga katropa mga peas number one, kining gitawag nato ga green peas mo ni available sa atoang lugar mga katropa no whole grains unsa man ning whole grains number one, oatmeal. Ay, grabe kataas o ga-fiber ang oatmeal, mga katropa, no? Ganit, sa mga katropa na ito nga din naglisod o pagawas o hugaw, di ba kay mag-oatmeal dayo na? Pero take note, ha, sa mga nagagamit o oatmeal, pagbantay pod mo, ayaw pod mo atong palit sa mga oatmeal nga diin dali kayo maluto. Okay, kita lagi Pinoy, labi nag mag-atakihon punta sa pagkatamad o sahay. O palit, rata atong humulad ng init, o diritsyo na, eh, no? Ako ba, di na gani, pwede di na kailangan humulad ng init, pwede na dayo, no? Butangan ng tubig, pwede na dayo, no? Ako ba, pwede halos sila ang mga smoothies. Buot pa sa buot, grabe na nga pagkaproseso kana nga mga oatmeals, mga katropa. Huwag sumala sa pagtuon, grabe na ang pagkaproseso. Some of the fiber, wala na gayod sa ilaha, no? Wala na din ha sa mga gitawag na to, grabe nga proseso, grabe na kapino nga mga oats. Ay naku po, wala na po kayo siya igo nga fiber. So, ang gina-advise sa mga eksperto, kung magamit man lang mo ga oats, dito mo sa mga rolled oats. So, makita niyo na, kanang mga dagko kayo o mga tawag nini mga lugas. Dagko kayo pagka-slice ba, no? Mga dagko, makita niyo muna, kailangan pag siyang pabukalan mo na healthy, natural, and organic oats, mga katropa. Pero kung mapalit ka ito, mga pino kayo, paspas kayo maluto, wa na po ka na siya fiber nga makuha na ito, ha? Tungod ka ang oats, usa sa pinaka sagana gayod sa fiber, especially soluble fiber, mga katropa. Brown rice, no? At wa na niya pirmig na remind. Kung gusto kang dili lamang ha ang fiber ang makuha nato sa brown rice, sagana po siya sa mga B vitamins. Vitamin B1, B12, sagana kayo kining brown rice, mga katropa. Especially if you have numbness and tingling of hands, both in your feet and your hands. Mas maayo, ilisin na inyong white rice din ha, o brown rice, mga katropa. Diba kay makita ninyo ang tawag ninyo, makumpare ninyo ang inyong pagbati. No, ang inyong kahimtang sa panglawas kaniadto karon. So, way lang, no? And then, duwagan pa dyan dato, ang brown rice, sagana o fiber. Diba kay nindot kayo ang pag-flow sa hugaw, mga katropa. And panglima, whole wheat bread and pasta. Mo nang wa po tagabawal nga mukaon mog tinapay. Alam niya, rabang tinapay, labi na kung hilig ka mo inom kape, sawsaw ni muna din ha, no? Kunya ulan-ulan ang panahon. Tuwa, magtukong radain sa bintana o sa pultahan. Sawsaw din ang tinapay din ha, sa kape, haperting lami as paminaw, no? Pero mas mahimong nindot ang paminaw, mga katropa, kung ang imong kape sa aton plus coffee mix o ang tinapay nga imong gisawsaw kay hollow wheat bread. Tinapay nga hinimo sa trigo, mga katropa. Ay na ay magpatintal anang sigig tuyok nga sweet pandesal init pa. No, cheese pandesal init pa. Ayaw sa mga katropa, hilabi na kung aduna mo'y pagka-problema sa inyo ang bowel movement. Ay naku po, ayaw ha. Tungod kay ay kana mga minug na magin na sa puting harina. And that white flour, wa magiday fiber, of course, edi wa gintay makuha niyang binipisyon niya na kundi kabusog lamang o kalami ramang sa panlasa. Pero pag sulod sa tiyan, ang mag-suffer mao gayod ang atuang tinae o ang atuang digestive system. Usa sa contributing factor of having constipation, and then later on, mapasagdan, mahimong diverticulosis and diverticulitis. No? Mga problema ka na sa kolon, mga katropa, pag mapasagdan pa jud, ay naku po. Mahimong social nga sakit, colon cancer. Diba? Simple na nga mapagkaon. Pero that is one of the contributing factor again. Huh? So, kinahanglan, usa sa pinakataas o makwaan na to o fiber, whole wheat bread, mga katropa. Mapalit na sa mga dagko nga mga tindahan. No? Nanay mga whole wheat bread din ha, mga katropa. Yung mga pharmacist, na sila yung makita. No? Kanang gardenia, aron ang pilian ng adunay mga raisins kaya tamis-tamis po na. Ato ka sa whole wheat jod, no? Kanang pure jod siya, mga katropa. And pang pito, of course, fruits, mga prutas, sagana kay na og fiber, mga katropa. No? Kung hilig mo, hilabi na sa mga katropa na to karon nga din adunay mga tinanom nga mga prutas, perting haya-haya ninyo eh. No? Kay hapit na rabating season sa durian, mangustin, apil ba mangustin ron, malansunis, perting haya-haya tungod kay August ata, September, no? So pila na lang kabulan, diba, kay tiba-tiba na pud na og mga prutas ang atuang mga katropa nga din adunay mga tinanom, no? Kaon mo na permit tungkol kay kana, mga katropa, sagana kayo na o gitawag na itong mga fiber. Ilabi na, yun yung mga berries, pero kay mahal-mahal man eh. Huwag po tayo sariling tanom din sa tuwang lugar. O mo nang halos pinalitra dyan, mga katropa, mga mahal-mahal dyan, pero kana, taas kayo na, no? Mga strawberries, blueberries, taas kayo na mga fiber, mga katropa. And syempre, apple, taas kayo na, ilabi na kung mukhaong kag-apple, hugasi ra pag-ayo. No, para matanggal ang chemicals, mga katropa, tungod kay ang fiber na aspanit. Uban man gud ginatanggal ang panit, panigurado matanggal ang chemicals, pero ang fiber na amang gud panit mga katropa, no? Mga peers. Oh, sagana kayo na og fiber mga katropa. And of course, vegetables, di jud na mawala. Mga gulay, mga lagot mon, syempre mo ginausa sa pinaka makuaan gayud nato og fiber mga katropa. Kung ato ang isa-isahon ang gulay nga pinakataas og fiber, syempre mo kana mga broccoli, mga Brussels sprouts, no, mga cabbage, repolyo mo na available sa tuwa, and then kaya ra pun ma-afford ra pun siya kay kumo ato tas broccoli mahal-mahal man. No, mga cauliflower, dito lang tas cabbage kay duol tinuod, no? Sagana na og fiber mga katropa ha. Mga green nga mga gulay, no, mga ka alugbati, hilabi na kining gitawag natog sa luyot, grabe kataas na og fiber mga katropa. So way gani niyo, hilabi na kung adun na mo'y mga problema sa inyuhang bowel movement, di ba kay magsaluyot gani mo, di ba kay danlog kayo na. Okay, grabe ni kadanlog din sa luyot bitaw, no? Pero taas kasi siya og fiber content. Okay, duwagan pa dyan nato, unsa pa ng mga green, ah, malunggay, of course, di gina mawala. Na, basta mga green, mga dahon na sa gulay, mga katropa, kana taas kaayo o fiber. But take note, ha? Kung magamit ta og mga gulay, ayaw mo pagkaon og mga dahon-dahon nga gulay pag gabi. Okay, basi mo kaon pag mo mga dahon-dahon, unya gabi niyo kanon, di ba kay pag-ugma, magkita ra gihapon mo. Paggawas hugaw, buo gihapon ang gulay, di maayo. Tungod kay ang gulay, nga mga dahon-dahon, lisod siya tunawon, especially during night time. Okay, matulog, rabata, human, og panihapon pila ka oras, edi naa sa slow down rate ang atuwaga yung digestive system, dili kayo makafocus sa pagtunaw sa mga lisod tunawon. Mo nang gina-advise, kung magamit ta og mga gulay nga mga dahon-dahon, buntag or ulto mo ay pinaka-the-best, especially morning, no? Ang gina-advise dyan sa itong mga eksperto, right after you wake up, especially you will eat your breakfast, ang gina-advise dyan, kinahanglan sabaw. Sabaw yun ang pinaka-the-best. Dili kay pagbuntag palang prinito dahil mantika dayon. No, ang pinaka-the-best is sabaw. Labi na kung ang imong gisabaw, mga gulay, okay? And avocado, of course, one of the best source of fiber. No, very friendly kining avocado mga katropa, sagana siya sa antioxidant, sagana sa fiber, sagana sa B vitamins and omega 3 fatty acids. Grabe kompleto kayo kining avocado mga katropa. Ato kag palingki ang kilo po diha ta magka problema. No, and halos di pud mababag 200 ang kilo sa avocado, perting mahal pud. Pero grabe kanindot ni avocado mga katropa, sultihan ta mo. Pero pagbat kun rapod, kaya ang uban mo gamit ang avocado, haluan man pud taon o condense, butangan og daghang ice, offerting lamian, no? Avocado shake ang resulta ayo pud, no? Kinahalan fresh and pure avocado, grabe ka na ka, nindot, sagana sa gitawag na toog, fiber, no? Mga katropa. Nuts and seeds, no? Almonds, walnuts, peanuts, sagana na og gitawag na toog fiber. Mahal man kayo ng almonds o walnuts, Doc, no? Matubito ka sa mga mall o mga dagkong store. Pila ka grams of walnuts or almonds. Ah, grabe, perting mahala po dano. Makaguba man po og bulsa mga katropa. Dito na lang ta sa gitawag na toog pumpkin seeds. No? Lisos kalabasa, basta mga liso-liso, diha na lang ta, dolce tinood, no? Okay, sagana kayo nag-fiber mga katropa. Kung bitaw, magluto mo og kalabasa mga katropa, so way ganyan, ayaw niyo ilabay ang lisos kalabasa. Liso puts nang ka, ayaw niyo ilabay. Basta mga liso-liso sa mga gula, ayaw niyo ilabay. Diba kay inyo na hugasan, ibulad ninyo. Magamit ninyo na mga katropa. The best, no? One of the greatest source of fiber kanang gitawag na itong mga nuts and the seeds, mga katropa. Ha? Pero kung doon naman lang ika-afford, hindi palit good ta, no? Kaya mga almonds, no? Pumpkin seeds, and the walnuts. Hilabi na, kining gitawag na itong chia seeds. The best kaya na mga katropa. Gani ang chia seeds, usa sa component or compound na agayit sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. No? The best kayo, kaya na siya chia seeds mga katropa, munang mutabang po na sa ato agad yung gitawag nga bowel movement. O ang uban pa nga sagana og fiber, no, kining mga whole grain snack, no, sama na lamang sa popcorn, mga mais, no, Kaya ng mga mais bitaw, baligas palingki. O ilabi na, makita din mo ka ng mga sweet corn. No? And then, basa ka ng GMO, the best kaya na mga katropa. And then, labi na pag bisaya ang mga mais, taas po kaya na siya gitawag na itong mga fiber. No? Potatoes, mga patatas, taas po na og fiber mga katropa. And last, of course, our own Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, taas kaya na og fiber. Diba? Makapangutanan na po ta. Grabe pa kuyawa diyan ni Santon Plus Gold, no? Dili lang mga antioxidant na apo dahil siya yung fiber. Yes, mga katropa, ilabi na ang Santon Plus Gold. Doon na siya yung gitawag na tog mangosteen. And naturally, taas kayo og fiber ang gitawag na tog mangosteen. No? Kaya ang mangosteen manggod, ang gikuha na to, dili ang liso. No? Dili ang unod, kundi ang panit mismo sa mangosteen, mauna nga ito ang gikuha. No, og diha daghan kaayo taas kayo ang fiber ato ang gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Mo nang taas kayo fiber, no, ang ato ang Santon Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa, no. Duagan pag yung spirulina, di ba kay napajoy gitawag natog ang palaya. Mo nang taas kayo fiber content ang gitawag natong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang di katingalahan dako kay tabang para sa atong kasing-kasing, sa atong blood pressure, sa atong blood sugar, even our gastrointestinal and our colon condition. Ina na kanindot ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, sa mga katropa na ito, nga din nagka-problema sa ilang bowel movement, nagka-problema sa ilang blood pressure, blood sugar. Suwayin ninyo, no? Sugdin na ninyo mga katropa every time you eat. So way gani, no, imagine or isipa pag ayo kinahanglan kining pagkaon ba nako karon nga ihungit na ako sa ako baba na aba ni fiber. Kana so way ba, no, pag experiment mo sa inyong kaugalingon ay kung wala gani fiber, syempre kabalo na mo kun sa resulta. Pero kung adunay fiber, di ba kay magisi mo tungod kay nasayod mo nga kini adunay ikahatag nga ikaayo sa ako ang lawas. Daghan salamat mga katropa sa mga naminaw. Oga, mao ka na ang ato agayod nga gamay nga health information. Alang gayod sa tanan, very simple. Nga din na pwede, bisan si kinsa, may kwarta man or wala, pobre man o dato, pwede niyo nang himuon sa inyong mataga panimalay mga katropa. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. From 267, sir, maayong hapon. Akong papa, taas na BP, unsay ipainom para mubaba ang iyahang BP. Doc, salamat. Ang BP, mga katropa, or blood pressure, no? Bago rata nag-isgot blood pressure, usa sa nag-regulate dahil ini kining fiber content. No, kung ang imong papa, ma'am or sir, no, sa ato ang texter, taas ang BP, basig, number one, basig, aduna siya yung hypertension, aduna siya yung gitawag na itong diabetes, or kidney problem, liver problem, heart problem, daghan man gud ang hinungdan nga nung adunay pagtaas sa blood pressure. Gani every 10 minutes, pwede mag-change ang blood pressure sa usa ka tawo. Pero kung nakita ang jud, nagpa-check ang imuhang papa, o nanagid sa pagkataas ang iyang blood pressure, I highly advise magpa-check up dayon, and then mag-undergo diet medication. Welcome kang mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic. Sa ato ang texter, kung gusto kang hatagan na itong pagtagad ang imuhang papa nga din adunay pagtaas sa blood pressure. Hilabi na kang bago pa lang nagsugod o bago pa nahibaluan, at ang Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi, aduna tayo programa in a very natural way. No? And then hilabi na kung wa pa nagsugod o maintenance ang imuhang papa, so ay pagbisita ang Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi nga ma-resolve. No, ma-correct pa nato ang problema kung unsa may hinungdan sa iyang pagtaas sa blood pressure, okay? Kung samtang napakadinha sa inyong panimalay ang imuhang papa, pwede nimo na painumon og pure sayote juice. Okay, delikado ra baning pagtaas sa BP, no? Or hypertension, gitawag na siya silent killer. kay delikado basig kampante ra ta unya labi na kay perting inita ni atong panahon. So mas kinahanglan na magmatngon ta. So samtang naapa mo din na sa inyong panimalay ang imong papa, i-juice na siya og pure sa yuti juice. Bisag ko salang ka sa yuti kung dako no kung gagmay duha ah. Banggura unya ang paghumagbanggod pugas sa tela ang pure nga juice pay numa usa ka baso ang imong papa. Di ba kay bubalance na sa blood the pressure mo paubos hilabi na kung adunay emergency nga grabe kataas ang blood the pressure, okay? And then ayaw sa painuma og coke, ilimnon og kape nga dili natural ang imong papa og mga parat kay mosamot gid na kataas ang blood pressure, ha? And then syempre pangita po dog Santon Plus Gold hilabi na kung adunay pharmacy nga dol din na sa inyong lugar. Sabay ang sayote og Santon Plus Gold duha kapsula buntag og gabi. 30 minutos human ka mukhaon. From 352, Doc, maayong hapon. Ganon sige man, hapdos, gurunin, no? Hapdos ang akong tiyan, Doc. Bisan, nakakaon naman ko o nabantayan. Pod na ko, Doc, pag mukhaon ko bulad, muhapdos. Dagan salamat. Uy, nagahapdos ang tiyan. Maayon ni kay honest ni nga texter mga katropa, no? Ganahan ko ano nga mga texter tungod kay sila rapod mismo muhatag og solusyon. Ano na kayo tag sila rapod mismo muhatag og solusyon? Kaya syempre, ingon mangod niya, o pag makakaon daw siya og bulad, musamot kahapdos. E di na dito ang solusyon. O, ay nagkaon og bulad. Kay kinimag o paghapdos sa atuan siya, hilabi na kung dugay-dugay na nimunang gidaldala, ha? Kanang paghapdo sa imuhan chan o niya wa pa ka kapacheck up mas may pagpacheck up kay basig naan na kay ulcer o ang ulcer mamagunay pagkaguba diha sa lining sa tuwang tiyan hinungdan sa gitawag datog H. pylori bacteria o niya ang problema bacteria gani no ang hinungdan nga din adunay pagka problema din ang simon chan gidungagan pa dyan mo bacteria nga anaapod sa bulad. Labi na mukaon pa dyan ka gina mo samot gina kahapdos. Imbis nga imuhan tabangan imuhan manggi duagan ang problema so kinahanglan no likay kas bulad unya likay pugka sa mga spicy ha mga halang bawal pugka na sa may mga adunay problema sa ilang chan ilabi na gahapdos ilabi na kung ulcer na jud bawal gina ang mga mantikaon mga halang mga bugnaw mao nay pinakabawal sa gitawag gayud nato nga ulcer or any kinds of a gastrointestinal problem mga katropa and then high in an sodium and artificial sugar mao nay mga pinakabawal ang dapat kaunon ana nga mga tao kana lang mga balanced foods mga balanse ba no bahalag tapag ang tabang basta kay dili siya sobras parat dili po siya sobras tamis mao nay balance sa para sa mga katawhan nga dili anunay problema sa ilang gastrointestinal and then of course ang pag-juice sa pure nga gitawag na tog kamote juice one of the best sa may mga ulcer mo ni akong ginarecommend di labi na grabe ka sakit sa ilang kutukuto paghapdo sa ilang tiyan so why gay ninyo kanang gitawag na tog pure kamote juice kanang kamote ha ay nang nilaga ang kamote kanang hilaw pa ka ba sige mukhaon ang laikog kamote doc no ya nakabarbecue pa dyan ang kamote punog asukar di hata problema kanang hilaw pa no ninyo agya po ng bangguro no re-blender o niya pugas sa tela ang pure nga juice sa kamote inuma usa ka baso kada alaon na imedya sa hapon the best kain na mga katropa o niya atog klilik tungod kaya doon natay charcoal probiotic and we have also specific no nga mga pagpanabala para gayod nining gitawag na itong ulcer mga katropa ha welcome ka hilabi na sa ato ang texter kung ikaw taga-Tago mga ito ang Yes to Health Clinic na ata din sa M Central Building Magugpo West tapad gayod sa Mr. DIY Palengke abrido Sunday to Friday alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi mga katropa last nga itong hatagan no, pagtagad no, sa ato ang Facebook Live good PM Doc as lang ko unsay hinungdan na musakit ang hawak from Salvation Santo Tomas uy happy listening no, sa mga katropa na to sa mga taga Santo Tomas especially to ma'am Sir Bani no, Sir Bem Rada Dalisay So ang iyang concern kini pagsakit sa hawak, no? Asa ba nga bahin sa hawak ang kasakit na sir, no? Sa ubos ba or sa taas? Gilid sa tuba ba or sa wala ang kasakit, no? But anyway, asa man niya na nga bahin either left or right, no? Tungod kay diha man nakabutang ang duha na to ka kidneys mga katropa. So mana so pagtuon ko adunay pagsakit ni ini, hilabi na ko ang si Sir Bem ang imong trabaho dili man kapoy wa man kagalsa-alsa wa man kagaduko-duko pero nganong gasakit ang imong hawak basi ka dunay pagka problema sa kidney. Better to check your kidney ha. Magpa-check up gyapon para ma-sure nato kung unsa jud pinakahinungdan ana. Kaya usahay ang pagsakit sa hawak, pwede na pud na hinungdan ni anang gitawag nato ga muscle strain or muscle sprain. Halimbawa, kung imong trabaho, pirmi kapoy, sigig la duko-duko, sigig alsag bugat, or either sigig kag lingkod the whole day, or sigig po kag tindog the whole day, pwede po na, no? Wag itawag lagi nato na og muscle strain, labis na pagkagamit or pagkapwersa sa muscle din hagayon sa ato ang likod, no? Pero lagi, kung relax raman ang imong trabaho, na din dili mapwersa ay imuhang likod o dili makapoy pero nganong gasakit mas maayo ipacheck ang imuhang kidney kaya basig dunan na kay problema sa imuhang kidney Sir Bem ha. O niya kung doon ka sa ato ang clinic taga Santo Tomas man ka better to check our better to visit our Yes to Heart clinic para ma-check na to personal and I have a specific program and combination

0: kasa ang luya bago ibutang sa tubig unya butang iday usa ka kutsarang asin. O kanang tulo mo na'y kombinasyon ha. O inyuan ang pabukalan hantod naglahi ng kulay sa tubig unya kwa ang pinabukalan tubig ibutang din sa planggana. O kanang planggana nga ginagamit ato mang labah kung na'y bathtub o pwede po no. O ibutang dito ang tubig nga pinabukalan halui og normal nga tubig pa di kayo init sakto lang nga makaya nimo ang init unya lingkod ka dito sa planggana. No, ang lubot na as sulod ang tiil na sa gawas mo na gitawag nga hot seat bat. Pag naglingkod na gani ka din ha, Sir Bem, ang imong himuon na higda kagamay no, para ang tubig mo atos likod. Unya ang likod jud mahumol. Unya ang tiil na as gawas magsugod na din kagihap 15 minutos. Imuon ang himuon every 2 nights. Or alternate you know, for just 1 week or 15 days. So why na, Sir Ben? 15 minutes ka magbabad. After 15 minutes, tindog dayon. Trapoy kugang at wali nabasa ang apartis lawas. Haplase, munya magpahuway na dayon. Gamit po kag santon oil, the best. Kaya na panghaplase, labi na inahin niya ng mga gipangbati. Okay? And Santon Plus Gold. Santon Plus Gold herbal capsule. Dako po kayo nagigatabang. Particularly kung adunan na G-Pro ka pagka problema sa kidney. Santon Plus Gold. One of the best. No? Nga din ipainom nato niya ng kondisyon. Dagan salamat mga katropa. No? Hilabi na sa ato ang mga texter. Oh, wala naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat sa inyong pag-uban. Og hilabi na sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Og manonsab, mga sagya po orasan, mga sagya po stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sagya po ninyo ang iyong health consultant, si Jeannie Truda. Og at supakaral po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Ayo! Ayo!
2: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalahin. kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: amo, magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buga ata ba ani? Naani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ug Santone Plus Gold, ug Santone Vitamin C.
4: Santone Plus Coffee Mix.

0: Kini ang sikreto ng mga driver, Salton Plus Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Salton Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong panginaw. Wala na ko sa sakit akong kutukuto.
1: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Magpalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, 1:42 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropang paligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon ng katropang, isa sa mga hinungdan sa magsakit na, kundi nga ito ang ginatawag na itong dililigon ng immune system. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases, and to time na to choose the right partner, katropa. Labi na pag mahingon ganin mo mga ginatawag na itong multivitamins, we'll choose the right one. Ang ito ang Santone Vitamin C o sa ka-alkaline base. Dili lang sagol ni ini ang oranges. Apan sagol ni ini ang ginatawag na itong mangustin na queen of all fruits, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinapaw. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Labi na sa mga laing-laing dapit ni ining Visayas ug Mindanao. Kining suwat, tampong agipadani ni ato programa. Nga tong hatagan o pagtagad. Kining usa ka babae nga taga Zamboanga del Norte o kiniyang suatampo. Bahin kini sa iyang kaminyuan. Sugilanon sa usa ka 24 anyos. May tago na to ang pangalan nga Susan. Pero mas maayo o kung masabtan o mas dali masabtan nato ang kanyang sugilanon, mas maayong hatagan o kinabuhi. Hataga kinabuhi niini nga tong programa. X-Rated Drama. Og maokini, ang nahita po.
1: Pa. Aron inig ka human. Makakaon na ta. Gutom na rapa ko.
2: Alagi.
1: Mauna di ha. Dugay mangug ka na to, kapi. Milaag pa manggod ka.
2: Nalingaw mo ko sa among istorya.
1: Sige na. Kaligo na. Kay aron magdungan tao kaon.
2: Lagi.

0: nataog kaon. Sige na. Ato na sa sala kay ako na ning hugasan ning mga plato.
1: Akong tapuhan una ning lumisa.
0: Ay, ayo na uy. Ako na, okay na.
1: Sure ka?
0: O lagi. Sige na, lakaw na dito.
1: Oh, sige.

0: 꿈꾸었니?
1: 베리.
0: 난 꿈꿔. 내가 부시시는 것도 힘없고. 잘 땡.

0: Katong ako ni Mabilis Manggera, oy!
1: Ganahan ko ang posisyon.
0: Ang peral

0: ang sadong. Natang-tang kasi mo trabaho.
1: Ususan?
0: Dong, o niya, ang sao naman na ninaturon.
1: Ay, bala ka rin. Kaya mangita ko pagi nga, makakita ko akong trabaho.
0: Dong.

0: kita ka og trabaho. Og magsugot ka na og ma.
1: O, Susan?
0: Dong, di na ka magpabadlong nga to ha, sa mong trabahoan, unya.
1: Sa ikaw ga, di ko magpabadlong. Aw, di mong ko magpabadlong, kay di mong ko badlongon. Ikaw din eh. Ayaw siya magpabadlong ha. Kaya hagkan kiti kagway, undang-undang po ni mo ng buhaton ha.
0: Kay bao kagyudugon sa tika kamahal. Maong di na mahitabo nga magpabadlong ko ni mo.
1: Nakong sawa.
0: Belly.

0: Susan, kanusa mo ka mo, Mabdus?
1: Dong.
0: Taon-taon na tayong nagpuyo, pero hangtod ka ron. O pa mo ka mo, Mabdus?
1: Ambot pa, Dong, uy. Nga nung hangtod ka ron, wa pa mong kita buligig, anak.
0: Hapit na magod magduha ka tuigig ka sa itong kasal, pero o pa mo ka mo, Mabdus?
1: Sige lang, ga. Paabuto ng yun na to kung kanus ako, Mabdus.

0: Wala pagid ko o wala pagid mi buligi sa Ginoo ug anak DJ RC. Ang akong bana, sige lang og pangutana kun wala pa ba ko mamabdos. Sa dinod anay lang mahadlok man kung gun nga magpa-check up og doktor. Kay base do na koy diperensya. Og unya, DJ mao kani ang nahita po.
1: Check up. Shirley, mas maayo mang yun ang maibawaan ni mo. Nganong hang turunwa ka pa mo, Mabdos?
2: Kuan magot, mahadlok ko.
1: Amang magka, uy. Nganong mahadlok man ka?
2: Ambot pa, uy.
1: Unya, unsaon man ni mo sa pagkahibaw kung di ka magpa-check up, ha? Pa-check up yun og siguro.
2: O, day.

0: si Shirley, anak. Papa-check up, uy. Aron mahibaw animo kung doon na kabay diferensya.
1: Ma, ang problema manggod ako, ma. Kwarta.
2: Doon may tinigong si mama nimo. Gamitan ako lang to aron magkapa-check up ka sa doktor.
1: Pa.

0: Shirley. Shirley.
1: Naunsa ka man. Nga nung naghila ka, di ba karo man ang imong gingon nga mati ka sa doktor? Kumusta na? Nga nung naghila ka?
0: Kinibahin sa pagpa-check up na ko. Ang ko gila ka, Shirley.
1: Ha? Unsa di ay?
0: Ang bahin kini ni Billy.
1: Ha? Kay nga nung man di ay, ha?
0: Ako sinakit ang nga dun ay kuyog. Nga may kaubang babae o sweat kay sila.
1: Susan, sigurado ka?
0: Sigurado ko. Walang kumaka ako sa pagdoon nila kay ma'am. Namugnaw ko. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Dahil giloiban ko sa kumbana.

0: Ganun kayo mo magkukigon, ani, ha? Ganun nakikrelasyon ka man sa kaubani mo sa trabaho, ha?
1: Oh, okay.
0: Ganun di ka mamutingog. Sultihin ko! Sultihin ko!
1: Ay, sayop na ako. Saan pa man ako sa pagsulti?

0: pani mo, no? Imo nang buwagan ang imo bana. Aron mo tagam na.
1: Dili dai. Nahibaw ka gito sa ako kamahal lang akong bana. Dili ka na mausulbad aron mahusay kini problema, ha?
0: O, unsa man?
1: Akong ipaglaban ang akong pag-asawa.

0: paminahon, oy. Nga dugay kay nakadesisyon ang imong bana. Nga buwagan ang iyang babae.
1: Ambot lang to.
0: Anong imo pa man ang giantos tawana, oy, Susan?
1: Nay.
0: Biyain na, ha? Ikaw rigibo ang anak.
1: Mahal ang kid na ko akong bana. Maundi ko makahimo sa pagpiya niya.
0: Ay, ambot na nimo babayana ka.
2: Usaban. Ha? Kulatahon ko ng imong bana?
1: Manoy. Manoy, ayaw lang.
2: Ay, ayaw lang. Murag sige mo na sa pasakit ni muna. Kausa man ka. Maluoy ka pong kaniya?
1: Pisag-usaon, Manoy. Bana ko paghihapon.
2: Ah, binoang. Bisag kalibaw ka nga, binoangan ka. Sige, naghihapon ka.
1: Nagampo paghihapon ko, Manoy, nga. Makaamgura siya sa iyahang nahimusaan ako. Huwag mabalik ra sa normal lang ang mong pagpuyo.
2: Ah, ako ganay maglagot, anang tawana. Katilaw ginan ako ba?
1: Manoy, Manoy, ayaw lang lagi. Irigalo lang siya na ako. Bala na ako sa iya. Amo ni problema. Ayaw lang pagita o gubot. Pasagi lang ang akong bana. Baluoy ka, Manoy. Manoy.

sa tinood lang, DJ. Sa mata sa uman, guba na among pamuyo. Apan ang kami niyo na mo ni Belly, ipanikamutan na akong di maguba. Di ko gustong mawala ang akong bana, apan unsang angay na akong himuon. DJ, isa-isa ko mga pangutana. Tumanon ko lang ba ang tambag sa akong amiga? Mama, papa o igsuon nga, biyaan sa hingpit ang akong bana? Unsa may angay na akong buhaton? Unsa may angayng sumpan ining akong problema? Kay gipangutana na ako si Belly kung kinsa iyang pilion. Ako ba o siya? Ako si Susan, ug mao kini ang akong X-rated story.

11 in the afternoon. Ako ba o siya? Kailangan ba talagang gawin yan, Day Susan? I mean, kailangan mo ba talagang ipilit kung ano ang nangyayari? I mean, well, it's not my story. It's my not my decision after all. But, kailangan maging maabot sa punto nga, ing anak ka karon, Susan. There's more in life, but, well, again, anda mga to ang mga listener. Nga muhatag sa ilang mga Swiss join, ilang mahimo ang dili yung tabak, but all about suggestion lang. It's up to you man at the end of the day if you're going to follow or not. This is all guidance from insights na kuhaan ni mo, Susan. Open ang atong linya, mga katropa, 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. 2:12 in the afternoon, mga katropa, ha? O, gado na tayo isa kalinya. Nga 0928-55-08727, mga katropa. 0928-55-08727.

mga shoutout and greetings sa ato ang Facebook live stream. Good afternoon, Chinira. Watching and listening from Abolo Vic Enterprise. Gikan kay Roland Manglangi. Hello sa inyo, Hadina. Randy Artiaga Santisas, magpagpaminaw. Jonalyn Imia, may pagpaminaw set sa inyo, Hadin, ha. Sa ato ang pika sa Facebook live stream. Ako na po ning liliyon din, he. Kay ato ning ganiron. Elmer Ugay, buwagin na oy. Iskandalo walay na higugma sa iyang baga ni Pis. Baga tapos ni Pis. Sama ni Elmer. Unsa man jud Elmer, sakto Lodi. Okay, Lodi, katropa ta diri. Shout out sa Tatay Carlos, kinagpaabot sa imong drama, gikan kay Wilfredo Tamara. Masyarat ko dira, ma'am, sa JP Morgan Chase and ko, sa ko sisters and friends. Ikan kay Balani. Masyarat ko CG Motorbike. Margin Lapis. Ayan. Live ni Ron. Lodi Margin Lapis. Taod-taod pa ni. Taod-taod pa ning live. Kasi sunod tuwig pa ning Actually. Pwede na mo muhatag sa inyong mga suhestyon, no? Unsa inyong matambag ni ining problema ni Susan. Yara man ta ni problema. Yara ni problema, pero na-appeal kita ni Susan. Baro na to ni mo nang pwede mong manawag. Karon dayon sa 0928-55-08727, mga katropa. 0928-55-08727. 995-994-6868. At wala pa nanawag, ginaya ito, mapila ka mga sunata. Ano na tayo sunata, giandam din eh. Kaya para gihapon ni Muday. From Khalil Ramos, kung ako ba siya?

0: sino ba talagang mas mahalaga sa'yo, Belly? Sino ba? Sino ba ang nasa kabilang linya? Sino ka? Sino ka?
1: Hello, isang magandang Reynard Shinne.
0: Eto yun eh. Correct. Corrected by. At dahil dyan. Oo, at dahil dyan. Ano ang masasabi mo, Kang Susan?
1: Para sa ko, Ate Charles.
0: Oh, para sa imuha lang?
1: Buwak na kayong kasintas ni Charles. Ibuwak pa ngayong pag-ibagay. Buwak kayong kasi.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko niya, halos na mga problema rin sa mga hindi. Martyr na magkakalang bae ka.
0: Yes.
1: Dapat sa imuha, Ate na paminawa ang iyong pag-ibagay. Or ang imuha, men, gays,
0: Mm-hmm.
1: Sabi naman kayo mo ang sana.
0: Mm-hmm.
1: At inibitay siya. Itay siya. Hindi mo siya makatubag.
0: Yes.
1: Ang mas ingot din ang kuhay. Parang ikaw din. Ikaw ang luingon. Hindi kayo mo mana ay muhulat ko ng pagdunag kasi mo. Ikaw kay grabe naman ang ipakita niya sa mga nga sa pagkita ng mga niyang mahal. Kuman kanya dahil alit sa pagkita, kita sa di palamian lagi ka pero sakitan mo puga. Yari ko ang iba na puga hindi ko siya kakuat ba abo tagod nga maka buong anak hindi kayo pinalim sa mga kakuan na yun maabot rin kita sa mga mga anak mo pero ang umuha mo ko diya kita naman ka nakita naman mo ang lima ito lang ang solution ito lang ang magpa maka-stay kung tindang mo na may kusa nag-amikos ka na imong problema pero dapat yung sakitan api tagay mo sumbaga na isa yung kuya
0: kani, mahapit pa siya nag-inawayay sa iyong mag-uwang tukod kay lagi
1: oo isa ko naman ako because ilana ako para itang hindi lang yun doangin lang ay lang ako kung tapay ng kuya.
0: Suko ka?
1: Lagi na ka na yung buwag sa yung sana.
0: Huwag suko na ang yung kagyan ba?
1: At yung pagpapamarker o. Yung langin na naiyong pagpapamarker o. Tao ba? Toro na binuwang sa yung buwan?
0: Draw.
1: Magsakit na. Kasi nga na.
0: Yes.
1: Para nga. Tundangin na gina.
0: Tra.
1: Kay...
0: Yes, Marvin.
1: Mag-antos po. Ay, nasabay.
0: Sabihin mo lahat, ay, Marvin. Ay, labas mo yan lahat ang gusto mong sabihin sa kanya, Marvin.
1: Ay, hindi ako na nagyan siya. Isukukay ko ng...
0: Yes.
1: Natin na din magpinatong siya ng target.
0: Yes. Yes, yes, yow. So,
1: walay tayo ang pagkalalaki ang ipakita sa iyo ha sige tinood dyan na hindi mo magkumadig ikin may manaon dito sugas ang sa tayo itong bayo
0: la sukuan niya
1: ah hinap
0: ay
1: problema na ay ay
0: okay, relax lang sa ginhawa. Wait lang, ginhawa. Inhale. Exhale. Sige, salamat. Well, ni kalma naman ka, no? I guess I really understand. Makasuko dyan ang mga decision sa uban, labi na paghisgot sa mga...
1: Madami din yung mga laki. Sige, sa buwan.
0: Sige.
1: Ako ba, madamay gud niya na gamay na lang yung taro.
0: Gamay na lang. Ang ubay manggod kay pag masamang dabo, matagal mamatay, so...
1: Masamang dabo, matagal mamatay, di ko matuwa na.
0: Dili ka ma-appel, no?
1: Saan lang damo, dali mo matay.
0: Sipat rao. Sipat rang
1: agi. Ayaw. Madamay.
0: Madamay ka, madamay.
1: Ang sakit si James, madamay si Dana.
0: Oo, sige, butan, butan ka si James.
1: Ay, ako na lang gano'n ni Dream. Ako si James and JJ.
0: Ay, ala, sipsipa ko ni Munok JJ. Ay, sipsipa ko ni ba? Grabing pabilib. Salid yung kagay ba? Dungog ka niya ron ba? Grabe naman. Anyway, bitaw. Actually, no, kanang dili magin na to, mahibal. Kisa magin mag-istorya, ako ikaw. Di ka maminaw, ha? Di ka maminaw na ako ba? Huwag gini mga lalaki, di maminaw, basta babae ng istorya. Asa tayo mong chika? Asa tayo mong chika? Padungga ko sa'yo mong chika.
1: Wala na kay chika, Jim.
0: Ah, wala na
1: din. Ay, wala na lang. Wala na lang nahibili.
0: Muna, talawa. Wala naman dahil siya chika. Jadi ko niya pa istoryahin. Dili kita mo nag-iingon ni James nga. At the end of the day, bisa pag-usa itong iingon kay Susan, what a kebag unsa iya mga hugot nga nung mo ka na iya mga desisyon o ganong ganang kana iyang gipili nga mga dalan. O na yung sakalisod sa iyang giagian ang pangutana, nga nung diha siya ni Agi.
1: Ay,
0: no!
1: Dili na gina tumatag, Agi. Wala po pagkabalot inside the other code sa lalaki ngayon. Mm-hmm. Wala nga, love is blind.
0: Love is blind.
1: Hindi matag na kung isa na na kung isa na. Abot mo ginatanong mo, abot ng tanya. Wala mo na ito lagi pwede. Kung isa na ginagin ang sulog. Kalibalan pa lang, wala na lagi niyang ipadayon.
0: Tinoan. Love is blind. Abot lang, ma'am, anami, to ka, love is blind daw. Si ma'am anami, di man, basta wala presyo. Wala, di usa sa amo, Adre. Ako, ang admin, ako. Dili na, tidak tinood. Hindi na pagkaon, ma'am, eh. Kuan. Ay, ka na, o.
1: Ang babae, hindi siya napasaran.
0: Inaano lang? Ah, yes, oo. Pinapasarapan, totoo. Anak. Sa pamaitabi ni mo, kaya din ang tamundang ani. Anyway, katropang Marvin, all the way from Davao City. Katropang Marvin, ay, ha? Panawa, mag-shoutout pa rin ka, dugay ka. Taas ka airtime.
1: Shoutout rin ako siya, si Rumbling, si Miss Jinay, si Dexter, si Teresa, si Rachel, si Jomar, si James nga taga-sabay, may hapon siya. O, katulad si Jersey, lang is alam.
0: Ayan, katropa mo!
2: Exciting! Ayan!
0: Ganagin si Marvin, nagkaig ka ng tabi akong amigo. Ay, anyway! Anyway!
1: Ayan!
0: Mga katropa, para sa ito ang X-rated drama advice. Isa pa kung saan ito tambag ni si Susan. Inout ko Susan nga, gamito ni mga amo ang mga giya din niya. Kaya kanina bang tambag sa uban din ni, bisag utro po rin tambaganan, ni guidean po kini, kinahalan po ni guide, pero ambot lang. Matunong ba yapod ba sila? O, lika, open ang ating linya, ha? 0928-55-08727, katropa. 0928-55-08727. Gani ugma na gani istoryahan murag liso jud tambagan ikaw jud ang makadesisyon Susan hati og saging ila asani ila lansi ako na may bahatog saging ako ana biyaan ko biyaan oy kay masakitan ra ka oh ba Then Choi, hello, shout out sa imo ha, DJRC. Shout out po sa imo ha. Tinood ba dyan na? Yami kaakad, kaayo ka DJ, mawala ang akong cubs sa work diri sa office. Sa yami kay ko eh. Yami daw kaayo ko. Hello, may hapon.
3: May hapon.
0: Kinsa man eh?
3: May hapon.
0: Kinsa man ni?
3: Si Richard.
0: Richard Poon? O Richard Gomez? Sabi si Richard. O, think of Richard. Yami kay ka DJ. Mawala akong cubs. O say cubs, oy. Hindi ko ba ang scab, kabalaka, kakapoy, unsa man. Anyway, DJ

0: Bu sila kon adlang web best guapang DJ sa XFM. Ayan, of course. Yes, correct. Ganon, pak ganon. Oy, bitaw, oy. Oo. Kita, ang ato yung unang masages din ino, buwagan na iyang asawa, iyang bana to kung sagihin mo. Ambot lang kung sagihin mo, kung sagihin natunaan niya, ani. DJ Gops, good afternoon. Pasara naman from Sayaw, Dugyan. Dalaget ang akong ikatambag buwagi na lang jud na. Oo. Ayaw na pong sa ang tao, nga wala na'y gugmani mo. Kay ikaw rin alaot ana imong bana. Happy na sa lain, pero ikaw nagpingit sa kasakit o kaguol ka na lang DJ RC. Thank you. Mayang hapon, Madam Guapa, pasarad ko nila chok-chok o gichin-chin suelo, gika ni Liz Suelo. Hi DJ, shout out from Bulacan, Barangay Hall. Gikan kay My Mots. Hello sa inyo sa Boracay, Bulacan. Bulacan. Ayaw. ang Bulacan, gihimong Boracay, pagkamaay. May pagpaminaw nyo din ha, Suelo Lee. Ang lalaking badlungon, ayaw hilaki. Antusa kundi ilisi. Pangita og lain na ay dagang laki. Pilia ang buutan. Dagko na mo. Nagkita unyag sakripisyo ka para niya. Ha, dako na kay kag sakripisyo para niya.
1: Ayaw!
0: Moto ang kuha niya, Simsim. Alright. Na pa nato din comment kaya na pa mang Aaron Abakita, hello DJ, lamoy on man di ay ka uy dugay na kain na oy pila na katuoy ganing istasyon karong pagkakabaw. Makasapot man sa ka Aaron oy, ang tagal na po nito Aaron, sobrang tagal na po ito. Good afternoon sa mga from Mavolok Vic Enterprises. Ayan. Wala din another caller? Kay ako na yung mutambag niya. Dito na tap music, Aniron. Kay ako na yung palungon din yung linya. Here's another song from Between Escalante. Bagay, gidisi mo tanan akong ipili. Ay, nadatay caller di. Ay, abi ko wala na. Kay matugtog na lang ko. Mangluod na ba dahin ko? Ayan. Hello! Okay. May caller, Sir Doc JJ? Anawa man. Na chika pa sila. Ayan. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Sino ka? Sino ka?
2: Joel Pandoy.
0: Sino?
2: Nang
0: Mandawi.
2: Pandoy ng Santa Cruz.
0: Ay, Santa Cruz, Davao.
2: Yes, po.
0: Wow, maka-proud abutin ng Santa Cruz. Grabe, agi-agian naman ako na pauli kinapawan. Karon nanawag naman taga Santa Cruz na ako.
2: Taga kinapawan, mega idol.
0: Yes, basta kinapawan, lami on. Yes, gwapo. Eh. Kita rin ka na ako sa live. Tanaw ko sa live kaya para ma-prove good yung gwapa ko.
1: Ayaw!
0: Mahog naman ko ding tulong.
2: Aliko, ay, kay... Makikita ka sa kuha.
0: Ay, naman ko, tanaw ko sa live. Bapak ko naingong ang appeal ka sa live. Ay, klaro, oy. Kung saan Santa Cruz, init, lino, kung sa pamay, nung sa may gibati nyo karoon din ha. Inout ko nga, okay pa mo din ha.
2: Ano, sige, gulan din eh, doon.
0: Ah, lagi daw. Sige daw, gulan, ya. Kamusta ma, ang panginabuhi?
2: Okay lang, panginabuhi. Layo na itong linog sa mo.
0: Alayo raw, pero wala mo ka nakasuway niya o ka ng mga pagtayog?
2: Nakasuway, eh. Kusog-kusog niya.
0: O, unsa may gibati ni mo, samtang katayog na din, ha?
2: Parang kulbaan, eh.
0: Kulbaan ka? Naong nasa kulbaan, be. Ako, anday, kanadlo, kanak, gibati, gin mo kadlo. Anyway, nakadungog ka sa atong drama diha sa Santa Cruz, naabot mo yung Santa Cruz. Unsa may...
2: Oo, oh, dungog.
0: Unsa may masulti ni mo sa kaagi ni Susan. Kaya ako, galagot mo ko din eh.
2: Ako, may katambog din ni Susan.
0: Ayan, Susan.
2: Listen. Ayaw lang, bulagay mong banat. Undo lang kada sa mong balagay. Babae man kaya, kasado pa yun. Muli lang na ito, yung banat.
0: So, antuso lang niya?
2: Ano to? Antuso na saan niya?
0: Anong inana na siya? Anong kinahanglang pa antuso ang tao? Anong inana?
2: Mahugid ang realidad na siya.
0: Realidad ang magpasakit o isig kaingon?
2: Normal na tao rin. O di ba, may saka anak ko?

0: Salak ba diya nga, di siya ka anak?
1: Yung ba na niya, di sa tog anak guro?
0: Di salain na lang eh, mawaga na lang niya eh, kaya mangita maglaglain.
1: Depende na siya, idol.
0: Bitaw. Okay,
1: siya lang desisyon niya.
0: Bitaw, it's not something na we normalize. Ako, ang imong asawa, di ka anak. O imong asawa, imong bana, di ka pagawas og anak. Nag-ibod normal no nga. Ah, okay, kay mani ka asawa ko nga sa kani akong bana di makapabuntis, akong asawa di mabuntis. Ah, mangita na lang kog lain niya. Ah, da lang siya murag di pangit man paminawon nga himuon siyang normal sa mata sa ato ang mga sa mga tao ba. Murag himuon siyang normal sa ato society. Murag wala na human decency. O kana bang kasabot mo human decency? Tama ra ba na siya nga inana?
1: Kung sa kuha, idol, kung ang masawa di makaanak, okay na sa kuha. Di lang, di rin ako na siya sa anong biyaan. Ako na siyang dugangan lang.
0: Dili rin mo biyaan, dungagan lang. Oh, anak, pero mananghid ka.
1: Alam nga, mananghid ko kayo. Kung ano naman mo, di magkakaanak na eh. Makita kong lahi nga makaanak eh. Di makaanak na mislahin. Pidi ni mo ni ang kuno niya yung buha anak.
0: Ang problema, anak.
1: Huwag nga yung magpanak.
0: Moo.
2: Ayaw!
0: Tumpak. Maurapod lagi na. Og ang ibuhi, anak.
1: Ang problema ay doon, ang ipakaon na kunin mo.
0: Gani, oo. Kaya di rabagin na responsibilidad sa mga bata nga sabton nga huwag mong ipakaon. Dili, pwede mo. Sa tinuod lang. So, di ba na problema sa mga bata nga nigawa sa aning kalibutan, nagmuingon mga anak, antusa lang kay walay kwarta. Kaluisan sa mga bata. Gidara niyo.
1: Kaya naganak ni mo, pwede na ni mo itugwet sa kumpayan na naga mga kumpay.
0: Oh, lisod man sad. O saan ni Kanding? Paita, oy. Mayroon na mag ka nang ikumpay sa nilitoon niya, oh, hapon na. Kalo, oy. Diba? Monang,
1: if... Ayun, pwede mo mag branch shout out, Ayun?
0: Pwede ka, ayun, oy. Nga, nagundi. Sige, go, shout out.
1: Okay, sa akong amo nga si Gus Victor Casas.
0: Casas, oy. Casas, taga diha madagan, kaya nasa Digos po ng Casas ba?
1: Si Lupita Casas.
0: Ayan.
1: Mark Mr. Casas.
0: Ayan.
1: Dundung Gonzales. Og si Lumer Villanor. Og sa akong asawa nga si Gina Bautista Aling.
0: Ayan. Alim?
1: Aling.
0: Ay, Alim. Aling, ay. Mali, di. Bungol ko. Salamat kayo. O sige, pangalan, ano niya? All the way from Santa Cruz. Grabe taga Santa Cruz.
1: Joel Sandoy.
0: Joel?
1: Joel.
0: Ha?
1: Jules.
0: Joyce?
1: Oo.
0: Babae lagi yung pangan.
1: G-U-L-S.
0: Jules, D-I? Uy, bungol-bungol, Juga RC. Jules, thank you kayo, Jules. May pagpaminaw niyo niya sa Santa Cruz. Davao del Sur, di ba na?
1: Okay, ma'am.
0: Ah, grabe naman, abot ang Santa Cruz, oh. Nag-iagi naman ko diyan sa una, karo madunggan naman ay ko din, ha? Baka naman sa tahan niyo, eh.
1: Kusog ba yung exit emblem, ma'am?
0: Ah, ba? Salamat ka, ayaw ko mauna. Salamat ka, ayaw niya. Madunggan pa yun ko din, ha? Wala na. Mga taga Santa Cruz niyo, mawali ko, ha? Sugata ko niyo, kuan, B? Sugata ko niyo, pa... Sugata ko niyo, kuan?
1: Apit lang sa kuan, ma'am, ka? Starwood. May kanaran diyan, kadako kayo.
0: Ah, sige. Puhon, paguli na ko karong Disyembre.
1: Pagdala pong kalamay, ma'am.
0: Di mo ko taga-buhol. Nama kong Cebu.
1: Ay, kong Cebu?
0: Ako kong Cebu, oy. Nama ko sa Queen City of the South. Patuon mo kunin mong Cebu na ano, bago mo uli. Oy, mama kay Ayo, Jules. Oy, thank you, Jules.
1: Thank you.
0: May pagpawin now. Sige, katropa mo. Ingon, exciting.
1: Exciting.
3: Exciting.
0: Ay, wa na to no. Anyway. Salamat sa ato mga tigpaminawa niya. Labi na sa... Madungog pa na ako siya, Doc JJ. Madungog na ako siya sa air. Ayan! Anyway, wala man tayong oras ka, tropa. Ako nang tambag nga kung kinahanglan iingon. Kay mahotan ta dili oras, maabtan tag programang asintado. Sa imuha din ha, Susan. Daka naman ka narunggan nga mga pagtambag din eh. At the end of the day, it depends on you. Unsa may imong tumanon. Anak! Let me kabot. Tungod kay ikaw ragyod ang mag-igo. Aduna kay tulo ka mga pangutana. Isa dinhi ang bahin sa imong bana nga antuson na lang ba nimo siya. Personally, I do not normalize such thing. Dili na to kinahanglang i-normalize nga antuson nimo ang kasakit. Tabaw ba mo mga katropa nga there is more in life. Do not put yourself in one box. Sa Bisaya pa, taghan pang pwedeng mahitabo sa inyong kinabuhi. You could be better person. You could have a better life. Ingon pag-aing nila, tanong kasakit nga mahatag na to, aduna na'y kalipay sa ulay. Kaya dili ba napirmi nga anata sa babaw, anata sa ubos. Kung parin na naka sa ubos karon, adun na lagi pang naagyan mga sakit, there will be time na you will be uplift po. Mabutang ka sa, malift po. Ikaw po na maging, magmalipay. Sa imong sitwasyon, Manggudron, na Day Susan, imong sitwasyon karon, nakadepende sa imo ang mga desisyon. Nahigugma ka sa imong bana, normal na siya. Walay daw ta ni Ana, nahigugma ra ka. Pero dili pud ango, dili pud pasabot nga tungod kay nahigugma kaniya. Imo na lang itugyan ang imong kalipay. Imo na lang isakripisyo ang imong respeto diya sa imong kaugalingon. Ang paghatag o katungod sa mga tao nga pasakitan ka, sinyales ka na sa walay respeto sa kaugalingon. I know, whether you like it or not to hear it, mapaminawa ni nga statement, but yes. Sometimes, a situation nga nahitabo multiple times, it's a consider of self-disrespect. You have the chance and you have the choice not to do it or not to experience or not to allow it. Doon na kay higayon nga dili siya i-allow nga mahitabo, i-allow nga buhaton nga to nimo apan imong gitagaan og higayon ang buot pasabot, wa nimo respetuha ang imong kaugalingon. Pero kung ikaw adunay limitado o adunay boundary sa imong kaugalingon ngadto sa relasyon nimo sa imong ngisig kaingon, ilabi na sa imong partner, kay ang partner dili buot pasabot nga bana nimo na siya, it doesn't mean nga wala tay respeto sa usag-usa. Naa mo ingon ang uban nga antuson na lang daw kay mo balik ra daw na. But please, there is no amount of money can pay for your sanity. Kasabot mo, walay amount sa kwarta nga makabayad sa peace of mind. Kung ingon mo nga pait kaing kinabuhi ug unsa man na, sometimes kinahanglan lilion ninyo ug nganong pait akong kinabuhi. Unsa man ang kasakit nga gihatag sa mga tao sa palibot nako, it's because sometimes wala nato nakita nga kani mga tawhana ginahimo nila na ngadto diri nato tungod kay ato silang gipasagdan nga buhato na dinhi nato. We have the chance, we have the choice not to let them do it. Para nimo mo ka na ako masulti. Ang tambag sa imong ginikanan, guide lang gid na nimo. Again, bisa pag unsa mong istorya dinhi, para ra gid na nimo. Inuod na higugma ka sa imong bana, aduna kay gipanumpaan, pero naay kahangturan ang tanan. Kung siya pilion niya ang babae nga nabuntisan niya, think of it. Murag dili po siguro na mo deserving nga mugukod na lang ka sa atensyon. Dili mo deserve nga imo na lang apason ang pagbati niyan nga to sa lain. Nga di niya mahatag sa imo. Dili na siya kaminyoon. Ay kung mayingon mo nga dili na tugubon ang kaminyoon kay gipanumpaan kung nanumpa siya, nga nung wala man nakabarug ang iyang bana. Pero kay tanan dili man absolute. ano pa nila, there is nothing in this world, in this world is absolute. Nagpasabot, dili tungod kay mo, na niya itong nasabtan mo, ni dapat mahitabo. The same sa akong mga gipangingon karon. Kung sa man akong giingon diri, it doesn't mean nga applicable dahil sa sitwasyon ni Susan. Morning, akong giingon nga, it's just a guidance, perspective, nga pwede niyang timbang-timbang sa iyang mahimong desisyon. Sa imo, Susan, it's up to you. One thing I want to say is love yourself more than you love anyone. Tinuod, gigugma na to mga partner. Pero kung wala kay gugma sa imong kaugalingon, I don't think that is right. You could never give love if you don't love yourself. People do not love themselves. Actually, sometimes they don't give the love that the person needs. They end up hurting people they love. Bisaya ang paginako. Ang mga tao nga nasakitan, walay gugma sa ukagalingon. Usahay sila ang makapanakit sa ilang hinigugma. Ilang mga tao nga nasa ilang palibo tungod kay unknowingly we are emotionally deprived. Ako man ang i-enlighten sa inyo ha, apan wala na ko'y oras. Pero kay mubiya na matas kahanginan. Daghang salamat sa itong tipaminawan. Yan na sa ito ang Facebook Live. Anaapod sa ito ang mga radyo nga nagpaminaw karon sa 88.3. Sa mga istasyon sa lain-laing dapit. Diri sa Visayas, sa XFM Gihulngan, Kanlaon. Anaapod sa Bukidnon, 101.7. XFM Bukidnon, 92.9. Gihulngan, 101.7. Kanlaon, 95.9. General Santos City, 107. Tagum XFM, 97.9. Davao, Katrina. Tropa Digital 89.5 XFM Pagadian, and of course 99.XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco. Katropa, wala ko'y igong oras, 2 minutos na lang una mo abot ang alas 2:50. Masunod na po ng programang Asintado, kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Mga Katropa, paspas ra kayo ang oras. Yes, out na ta 10 minutes before the program. Kinanan ako mo exit. Kinanan ako basahon. Sorry kaayo. Ito mga kaubanan sa istasyon. O nga ito ang technician nga sa Pikas Lawa. Katropang Doc JJ. O nga ito ang station manager John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot?
0: Unsa manoy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tsadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold bay?
5: Oh bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
8: O sige, lo. Ibutan ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

ton kan munai ku ikau indai hap yu ton magpadu ul aku kan munai simung dukan unya ikau aku dayung parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha kan puntanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw ku paan busa agu mamukun mahimu tilawan ta. Busa, maluoy ka.

0: Aló, aló.
1: Aló.
0: Ay,
1: mga pod, mga igadla, mga soke, mga katorpa.
0: Ay,
1: binasa tong mga student permit. Apo naman po di ay, di na po yung ubos ng gala, apuhan, bata-batas, kahanginan at your service. Lose. Aha, aha, I like it.
0: Ayaw!
1: Pina ka mga unas, mga tanan, mga katorps, ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa atong langit ng amahan, atong magbubuhat sa mga tanang butang ni anapunta ni ni kahapon, no? Nagahugoy-hugoy na punta ni ni kalibutan sa mga kag. Nagpasalamat kita mga katropa, kaya di ta magpasalamat, di na punta makadawat.
0: Ayaw!
1: Maumani ang pinaka importante things. Importante ang text. Para God nga siyempre makapasibaw ta sa ato ang pagpasalamat sa ato ang magbubuhat mga katropa. Kamuda, kumuksa naman mo ang atong programa atong kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Gets to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. Katumbangan na ay panuhot, katong na ay mga kanabitaw mga kanang mga kuan sa panit, mga katokataw. Tambanin na, abanyosin na o Santon Plus Herbal Oil. Kanang mga lamok, manibat man na. Dili sila kaagwanta sa kahumot. Mapalit na sa mga butika mga katropa. O siyempre, dari sa ito ang sibihan, pwede po mo makapalitan na dari ang napita. Pwede po sa onlinis. Naapo na dito mga katropa, inyong order. Order in the court. Kamong mga naas sa inyong mga nahimutangan, asa mo muna pitaron sa kiyanan, mga payag, mga balay, mga panimay, mga kondo, mga minyong, mga winting sed, mga umahan, mga trabahuan, tindahan, asa man dapita, sladging house. Oh, wala ma, lain na dahil na hona, basta lodging house na, nabigay mga gwardiya diha. Wala na to, wala to ilabot ang mga nag-arimondeng. Okay, wala, hindi man tumaminaw gwardiya. Kamulo man tong kuhan, dua-dua. Dua-duag sungka. Ang security guard po, bitaw, no? Hindi po hindi ang security guard, hindi po hindi kayo magbantay. Masig mahingag po ba? Mga tindiraong tindira. Kaniyong tanan, mga katrupa, maayong, maayong, maayong, maayong, maayong tanan. Libesta, dere sa ito ang Facebook page. Kinsa tong mga wala pa naka-follow, dahil follow na niyo ang page ni Jose. Parang hayahay ba? Nanabiya tayo 300 kapin. Matag mapunan ni maduol-duola na ni sa limo po. Hayahay na biya po. Mo naging magkuan mo mga katropa, baka nang sana maglikis, magpulo.
0: Hello, hello.
1: Wa man ko nanugo. Pagkapaloy-looy ramang ko. Ang numero nga tong gagamit 0981-152-5275. Labi na sa mga nanggihinoktok na karon. Ayaw mo kabalaka kung on sa mananggaling ng inyong ginuktokan. Basing na pildi ba mo? On sa bakaha, wabakha mo ay kaning kapital. Wala ba mo ay kuan? Kanang mga mahulman. Muna nga mag-uol na dayon mo. Bisan pa gani o gagakaning hapon pa, mag-lonely it's the night na dayon mo. Ay nako, ipasa na ng inyong attendance.

0: Re.
1: ¡Ay, ya!
0: Ole de en re. Aspreng teke.
1: ¡Ay, ya!
0: Oh, makan yang tak unya, makan set ataupun tak unya. Kung sa'y ganahadiyak makan set, so sa'y ipataas ang wala nga tiil.
1: ¡Ay, ya!
0: Ikitiw-kitiw ang kumingking. Sa maong tiil. Kaya kung ako nang makita, mag-concert ko niya. O niya ang gabi eh. Mga langit, mga langit. Alaki sa itong mga nagsaulog karon sa ilahang mga adlaw na tauhan. Pagsaog lang mo diyan mga katropa si Mintrats nga nagminaw-minaw mo sa itong pagugoy-hugoy dres kalibutan sa mga kag. Nga itong programa mga katropa siyempre para ni sa mga dunay gilokdo. Gipasan, gibitbit, gigoyod, gisipa-sipa ang mga programa, kagool, kasakit, yayay. Sa kinabuhi tungod sa mga panghitabo sa palibot atong pamilya. Og sa mga bisan asa pang dapita. Be magkuhan sa tabi mag-attendan sa ta. Ato sa ning aninaw ning atong librong mahiwagang green. Kasi sa mga nakapresenteng dere. Nakauna oros dudong Richard ro. Chair dance na lo. Presenteng nakunaan lo. So out po dayon Medreas Highway 23. Gag station lo. Resquets dayon ko og song Lovers Moon. Oh. Ayaw. Mga sonata ni Richard Gomez. Sa mga pang tanggal ni pang hos-hos na haplips.
1: Ayaw.
0: Pang dikit-dikit ni sa mga crashes niya. Napos day duris oh. Attendance lo si listening here at kay gawat sir sa kuwa papa. Naamos day duris day kahon. Uy mo pa may pagkahon ni mo day duris day.
1: Ayaw.
0: Sa manis day duris isa pa may kahon dere. Murag na lupigan na kaning uban day kay kaning kining uban diri tag upat na kabukahon ikaw isa pa.
1: Ayaw.
0: Napon si Kuano, Mala. Good PM lo, attendance ko from Maring. Wala rabiya ni siya gahapon.
1: Ayaw!
0: Dis Maring Gloria gahapon. Nagloling hayaw siguro ni. Si Maring Anel, maayo. Good PM, parikoy. Mag-present ko, parikoy, para okay kayo. Pag-present, yun, karong ma-okay kayo. Kaya kung di ka mag-present, na wala yun, okay kayo. Morgan na akong ikasugilon. Morgan ang mo-attendance yun. Para nga mahimo yun nga okay kayo. Naraman na ang mga discards niya. Ano mga discards sa kinabuhi? Loko, guwapo. Uy. Kuyaw kayo. Mainit nga kahaponon lo. Great ko sa akong dalaga nga muuli ugma diri sa aspitya. Ay, muguli na yun si kuanda ay mama si Dijilin. Ako ang tanay mo sugat na dito sa airport.
1: Ay,
0: muuli dahil ko na. Mag-amping sa pag-drive anak sa long distance na biyahe. Og sa akong bana nga naglampas karon sa among uma. Og sa akong mga kids nag-itskwela sa elementary. At maglampas pa dayrong nga wa pa day ni baed eh. Ipabaed sa nang kwadya kaning sanggot. Okay, ting baed ba aron mga ing aron ni ating Marinda pod. May na lang iawat ba iawat.
1: Ayaw.
0: May kasi pa may nag-presenteng na rin na pita. Wala na. Gamay na may atong presenteng karon.
1: Ayaw.
0: Wala na ganyan atong mga student permit man. Kaliwa na ganyan.
1: Ayaw.
0: Na basig na himo na po ni Guter Melo ning uba. Kaya kung naay kaneng makupa, naay mga pinya, naapoy balingbeng. Kaneng balingbeng, mo ni panahon sa eleksyon, mo ni nga mga protas. Dire sa itong programa, na mga makupa. Kanabitaw mo sa liat ba? Pero di man nato na sila mapungan kung kay ilaha man nakatungod. Sambot na og dito dapita. Makakuhan sila, kanang ganahan sila dito. Niya. Dili na sila ganahan ni Jose. Agyo pamugosan na Jose. Kay ilaha man ang kuhan, ilaha man ang human rights. Ilahan ang human rights. Kay kung dili na ni mo siya tagaan og human rights, human left na na. Muna nga, kadang mga kuan, kadang mga usahay, maminaw rin dapita, kasagaran di. Dili na to na sila pugsin. Kaya atong ihatag kanila ang ilahang pagka-human rights. Ana raman na dia amna di kita mamugos kay ko mamugos ta ma lay unya nang haplaps mag attendance ko gahapon sa messenger kay wala abot ang load mag attendance kag messenger na wa na basta sa messenger na gali mag attendance impas gin okay rag dere sa cellphone kay maabrihan man na cellphone og dere sa libis pero og kaning messenger murag malabo gi kayo na kay di man ta makadobleg abri aning sa lebes og sa messenger maabri baday nag messenger nga nakalebes nga di man okay mawa man ang lebes mo na gid siguro na imuha mala murag kandidato na gi siguro kas pagka absinos. pero base dai oga nakadidit ka tong imong uyab sa kuan birdo. Ay tama birdo man dai to. Karon pa ko nakahanom dom dai nga birdo man dai tong katekmets dai rimala dai. Kisa kay to nga tong imo ang katekmets sa birdo man la. Katong lalaki nga kuan man kuno to. Ulit nga tao nga kuan na. Ulit nga tao gahi. Taong gahi. Okay lo, lain ka, present ko. Masoko na dayon ni Smala. Gichicks ka naman ako na imuhang kwan dire. Imuhang pangan. Basta kayo magpresenteng dire sa libes o dire sa cellphone sa text. Biraha gina, chicks kan gina na. Pero og wala gan eh, para sa gahapon. Wa man ka nito nga. Mauna nga. Wala, absent na ka. Kaya dito mday kag birdo. na, masuko na dahil si Marla. Hilom lo, ambot. Moro ba na ganahan ni Jose? Kanabitang magpalagot-lagot. Ganahan din si Jose, Ana. Bahalag dili na kunin mo i-regard ni Sien. Okay, wa manging kusukan din mo gay, kwan. Wa manging kusukan din mo gay-regard ni Sien. Okay, nagsalig man dahil. Nagsalig man ni si Mala. Kaya na may ang uyam taga-birdo. Nakahinomdom na ko. Lamot sa una si Kog at umiaging adlaw. Taga-asag itong tech-meds ni Mala. Karon pa ko nakahinomdom si kwan mo na ito, taga-birdo. Ang pangana lang mo, wa ako nakalimot ko. Kasi pangana ito ni kwan, katong taga-birdo. Naminaw ko ay sa radyo. Minaw yun. Bahalag magkadit-date, minaw yung radyo. kay kanil si Mala, kwan man is Mala, kadang dali na po na ni maglagot. Ayaw ka malaka malakay, naana kay kwan. Naana kay award. Naana kay award po hon sa atong garwisyon. Most absinos. Nya manam na ngano mede si Malaga sigara mede og absences. Kay nagdate-date di ay kuno sa taga Berdo. Pero naminaw kuno gihapon. Wala lang nakaatindan. Kay dito na kuno sa messenger. Kisa may buambri anang messenger nga nakalibis na. Nala, pag-ambri kuno di ang messenger nga nakalibis, di ba mawa man ang libis? Manang wag yun. Inton sets yun ang biradas. Oh, asa naman to si Kwan, Maring Anil. Kinis Maring Anil, raba kay Kwan ba po ni? Absinos po ni Usahay. Basta walay interket. Ang akong mama sa inside, wag na yun. Murag buwa na wag yung katunga. Oh, di samot na gyud nga nabiyaan na gyud ko ani regard-regard ato ni that's 10 grades wa na kalimtan na gyud ko ato. Basta walay pulo up wa na gyud. Basig na na to uyab lain. Wa na mawa na gyud ko ani spasig na poy akong isa kaugangan. Kuano na po ko kadang blainon na po ko kay wapo day na di po day nga gusto nga maparis ko sa iyahang anak nga si Day Jilin. Kaya mo yung naman siya nga dito lang ka itong tumboy lo. Iya man kung ipanghatag-hatag mura mag basketball pasa na yun. Nakasabot ko nga kanis si Kuanday Mama Julina. Wag din din naka gusto ni Jose. Patik ate karang niya nga kuya labyon lo. Gibing lalima kagahapon nga iyahan akong isantil mohon niya kagahapon. Okay, mag-request na siya og kwan kani don't forget to remember. Kay may nalang kuno di kuno ko niya kalimtan. Isantil mohon ako niya. Tabla pa gikarga tong malita. Na ako ay inyong tisyon kay Palong. Tarawa. Samot yung ka-absent kay Palong mo na yung tisyon. Tama yung kapare ko, mag-absent ko pag wala yung interket. Kanis si Kwanpon Mala, bisag na yung interket, absent kay Paong Kunong Radyo. Suko na rin siya na. Mwana rin siya nga. O sa itong gingon niya. Hilom lo. Abot. So, masuko mo na. Ako, absent sa imong haluhalo. Ay na tama la. Para ba kunin mo regard ni Sen. May pag mag-kwan sa ta, magpahinomdom sa tabi, gikan sa Picas kwarto. Balik na taon-taon.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
3: Wag naman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best sa kada higop niyo masasabi.

0: gabon, napagipagluha-luha, tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Visionix Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionix Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Visionix Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsigit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa

Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Keng, keng, keng.
2: Ayah.
1: Ito nga sonata mga katropa, atun ka to ka ninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nakavitamin D3 pa ka. Asa ba makana mo na ipares pag merienda ka ron? Samtang ka rilak-rilak mo, bayad-bayad mo sa inyohang sanggot, sa inyohang kostilyo.
2: Ayah.
1: Para manuli. Ayaw yung tao ko rin yung tuli. Aha.
2: Ayah.
1: Di pa baya ko rin. Ay nako. No, basta present ko at chicken ko nimo. Wala baya ko nimo paling-paling. Ah, mao. XFMs baya ko perme. Ako minaw sa XFMs. Ah, sa XFMs na ko sa perme maminaw. Ah, grabe si mama ay. Ah, tinood ka na mama Julina. Good afternoon, pareng Jose. Present ko. Uy, nag-text mas maring adik. Siguro na yung nakalibis. Pero dama po yung commander sa libis po. Diyan po si Adri. Oh, good afternoon, pareng Jose. God bless you. O sa akong mga classmate, have a blessed Thursday. Dubli-dubli mas maring adik. O mungkin siguro yung timailhanan mga hapit na gin ang puto nga pagod ming abot. Ako na lang Osbon. Ay. Ako na lang ko dili na lang ko atong photo bingka na lang siguro nga pagod.
2: Ayaw.
1: Pero dindot yung photo.
2: Ayoy. Ayaw.
1: Photo god. Request ko Candle of the Wind. Ipahinungod sa MVP. Ha, Kuya Nismala. Ay, basag sa iyahag yung uyab ka itong taga-berdo.
2: Ayaw!
1: Tika-atik pag yung MVP. Ay, no, sige pa, atipas-tipas, good ya, amala.
2: Ayaw!
1: Straight to the point na good.
2: Ayaw!
1: Nakalimot lang yung kuspangan atong tawahan na ba?
2: Ayaw!
1: Katong taga-berdo.
2: Ayaw!
1: Mayang hapon dulo kung guwapo o sa tanang taga-dasagam Francisco City, Philippine Peneske.
2: Ayaw!
1: Basta-basta ganyan si Kuan ba? Kaneng, sana, Bensyon. Bensyon, nabay ka ng imong ikapares ni Boda sa Kua, sa Das Agad. Okay. Ato dayo ng haranahan niya, lusobong tanadahan ng Das Agad o sa forma ng Das Agad. Di makata mabalintong anaog madasmaganta.
2: Ayaw!
1: Okay. Anhaon ako na bahala gabi eh. Basta kay naibuan.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sa kono to, na batay na sa pataka de ose kay de ka kambao. Hello, good PM, nag-regards ang Yobmot from Esames Oriental. Wah, nag-regards? Ipanin ako rin na yun kayo. Ipasod na ko aning balita. Radan on niya sa Esames. Wala no kay mga piso pa maning nabilin. Nagihurot man po dahil siguro na mo dahil siyaro wagi nabilin yun. Sibilin po sa bulay sa sige na kayo wagi nabilin daw. Sa muna ng mga tao na sa Datsagan City din. Mga kwa na din natin na, Senyor Tikitike. Goy, wagi na ko no, maton pa ni Vincent. Wagi tayo madaw-daw na sa Datsagan. Huh, manha arbaon tan ako gawa manday na biling gihorot manday na ibensyon dyan. May pag magpahinom dom gikan sa pikas kwarto.

0: Halo Special.
1: X FM.
2: Orak,
3: Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una og garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban.
3: Wala na, nangabayot na. Exciting.
4: Exciting.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
7: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
7: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
0: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Ordinary soul. Hello, mayong hapon. Oh, kinsa man ding nagtek-tek dere may pangan. Butang ipong pangan para ma-recognize nato. Kato nga sunat ang mga katropa, ordinary song, gatol kato kaninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ni natong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix na ay glutathione o collagen mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, direpon sa atong simbahan mga katropa. Mapalit na dere. Suri-suri lang yun mo dere. Kay para nga makatiyam-tiyam mo sa Santon Gold Coffee Mix. Gama sa Gets to Health Incorporated. Ha? Diba, Nelson? Ha? Kay bitch friend mong ka.

0: XFM.
1: Exciting!
2: That's what I am. Wala kayong mga team dance diyan, mga student permit. Asan naman itong atong mga kwan diyan, mga sulid diyan. Itong walay paling-paling. Maton pa di kwan, Mama Julina. Wako na'y paling-paling ko na'y. Diresik. Asan naman ito si Mala? Mala, asan naman ka Mala? Murag mo, ato na po siguro kag Berdo, no? Naulit na rabas Mala, gani ha? Okay, mupalit ko nun siya, Glon. Listen po, dog na'y magpalit o Glon. Saan naman etek sa uyam dito si Berdo? Katikmets. Di ba? Asa na ba res Binson? Nga, ingon na ba res Binson? Nga, wala na ko na yung nabilin. Puros na ko ng piso. Kuan de, gidagit na yung mga kuan, dumaga o himungaan kay piso na ba na yung nabilin. Matang, no? Ano kita yung madaw-daw niya? Di, sa ato pa, di na ka, di na takan na yung dasagan. Okay, wala, mga rana rabang tanah ko na sa dasagan. Katong kanta nga na koyog mene donong venso. Kay mo anto sa barangay that's agan city.
3: Ayaw!
2: Barangay una city. Unsay?
3: Ayaw!
2: So, basta-basta na yung barangay niya city na ming anak si Benson pagbantay-bantay lo kay daghay ero din he. Saon man naro pag-ana na to niya ngawa man di ay piso ang makorona na usan na lang ibaw-baw tanas dinungag ng mga piso. Okay, wala naman ay mga dumaga o mga nindot ingon ba silang nindot kuno ang kaning dumaga. Unya, ingon po ng uban na ang pinakanindot katugyong mungaan. Mogi ko na ito'y pinakalami. Mau ba? Kamu diya mga katropa, o si magay lami, o si magay pinakanindot. Katong dumaga o katong mungaan. Pero ingon nila. Kailangan magunang explanation ko. Kanyang mga uban ka mga tsulukoy na. Ingon sila nga, ganahan din kayo sila sa dumaga. Kaya ka na ba ang kwan? Baka nag, sana, virgin forest gano'n. Wala pa yung mga kahoy nga nangatumba. Wala pa yung na harbits ng mga lati. Parte pag ka, kwan kayo, kanang ugba pag kayo ba? Muna ang dumaga ko, no? Pero ang imungaan, medyo eksperensyado na po ng mungaan. Mo ko no nga, di ako no ang nindot kay ang eksperensyado na ko no. Ating ane, ato kita ane, morag wag kita ane kakuan, asa kay nindot ane. Ikaw niya, Dudong Binson, dog. Asa na nais Dudong Binson, nag-its ko ila na siguro niya. Asa kayo ka na ang pinakanindot, ano? Nga, ingon naman sa Dudong Binson nga, wala naman rin, ano, piso naman rin na bilin din rin. Sa ito pa, nawa na ang imungaan o dumaga. Gipang sonas, basket o sako. Naging tayo mahim sa anin taon. Asan naman lang takapadong kay ane, wala naman dahil niya. Wala naman dahil madaw-daw. O sa pa may imong daw-daw o niya, o sa yung wala naman. Parehara na sa mag-ante. Mag-ante nga mga... na, wa na. Si Mala, hinay-hinay na po ni back out. Hinay-hinay na po ni Og Aginod. Mo na magina. Mo na yung bantayan na. Di ba, Mala? Pero sige lang. Mo lagi na itong ikaingon din sa unahan. Lagi nga, di maginta makapamugos. Kay ato maginang ihatag sa ila human rights. Human rights bagi laptop. Magpainom-dom sa tama katropa gikan sa Pika Squarto.

0: Halo Special.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Oh, siya manurak.
2: Tinood ba na matog ang lista?
3: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus
1: Herbal Oil. Sansol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Rose. Usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi jud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Sansol Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig rotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Sansol Gold Coffee.

0: Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Victory Plus sa isa lang katab aksyon siya kawala mas guwapo gyud ang Victory Plus dali ra gyud siya makawala sa mukha sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sustingin ninyo ni kay ang driver lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom dali ra gyud sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sustingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo ug usa pa epektibo ang Victory Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Tona!
1: Ayaw!
2: Katungan sunata mga katropatol, katungan ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Doon ay mangustin, suyabin o kamunggay. Nindot kayo rong ipares karong mga panahon na karuntak na ada sa inyong pagmarginta. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP. Og Generica Pharmacy Nationwide. Dere po sa itong sibiyan mga katropa, mapalit po na ninyo. Makakita pa yun mong tindir. Santon Plus Coffee Mix. Gama ka na sa Yets to Health Incorporated. Baby. Wala na. Wala na yun mo attendance diha. Katong mga student permit, labi na tong mga naasa nag-watcher, katong nag-watcher si Kwan Baya na ito, si Kisagay nga na to, si Kwan ba, si Daidoret. Ay, makalimot na dahil kahos eh. Ayaw makalimot ni Daidoret. Okay, siya ba itong nag-ingong nag-watch ko, no? Watch, watch, watch!
1: Ayaw!
2: Ano naman na niya? Ano naman ang kinabuhi is the life sentence. The kinabuhi is the life sentence.
1: Ayaw!
2: And the sentence is the life. Life is the life.
1: Ayaw!
2: Na parang buhay. Di ba, Mara?
1: Ayaw!
2: Isi na kayo si Mala ba? Si Satsata tong yag taga-berdo. Ay, Mala.
1: Ayaw!
2: Maring Ading! Na naputos na ako ang Maring Ading kaneng katumputo nga pagot.
1: Ayaw!
2: Hapit na biya. Okay, di siyotso na biyaron. Di siyotso na. Makatiyam-tiyam na kita atin na ni Puhon.
1: Ayaw!
2: Makatiyam-tiyam na kita o kaneng si tawa kaneng puto nga pagot. Katong mga drive-bell na. Drive-bell. Drive-bell.
1: Ayaw!
2: Kanang mga tiglok doon pasahero ba? Mga drive-bell ba yan? Sa tire sikol, kaneng mga salakyang o ba niya, mga bus, mga van, kaban.
1: Ayaw!
2: Niya gilahe o pinulungan mo ng malita.
0: Ayaw!
2: Sublanan mo na kuno nas basura.
1: Ayaw!
2: Ingo to sa kanhinga sundao nga ang kwarta gihinganla nilag basura. Kay kung himuon nila na silang unahon na ang kwarta.
1: Ayaw!
2: Basin o masipiat sila kay imbis kay deliver dito sa balay sa ilang deliveran, ilahan ang isibat kay sayang aning kwarta ha, kay kwarta na magin. Pero kay giotro manila ang pangan sa kwarta, gihimo o magbasura mo na nga, basura na rin atong gina.
1: Ayaw!
2: I-deliver na ninyo dito ha. Yes, bossing! Na abot ito si bossing na gini naghuwat yun. Ang ubang gani sakay-sakay pagkuhan idro. Muna karong tabunanan gun. Ayaw naman ang nisingaw naman na nisingaw naman ang basura nga nagi nakadawat sa basura. Ay, pamahin yung taon mo. Bahin na yung taon niyo, Jose. Aron matuli na niya.
1: Ayaw!
2: Dong bensyon dog, asa naman ka dog? Binli tagpiso niya dog.
1: Ayaw!
2: Okay, kanda nila nga tong, kanda nila tong naginotog harana.
0: Ayaw!
2: Bahalag piso.
1: Ayaw!
2: Okay, wa naman yung ka.
1: Ayaw!
2: Wa naman yung kahay, mga dumagag, mga adem. Agwantahon talang ng piso.
1: Ayaw!
2: Ato rago ng kwan, ato rago ng bau-bau sa linungan. Parang okay kayo ba?
1: Ayaw!
2: Di ba, Maring Anel? Sana to si Maring Anel. Nawag lang siguro interket na to. Kaya wak naman eh, kwan.
1: Ayaw!
2: Hawa na. Basta kwan. Kibay, kasi may absence Moses karon ba? Si Amor, si Maninay, asa ka ni sila ron? Si Kuan, si Daykalye. Ubay-ubay ni nga itong mga absent ba? Katong uban nga mga nag-date-date. Naman to, kay, ito naman to sa Kuan, ano naman to sa Agusan del Norte. Katong mga taga Kuan, sa to? Buenas gracias. Oh, ana to na to gadit-dit na to murag si Mala. Murag si Mala Gloria. Dit-dit atong taga Verde. Oy! Tingog na yun mga katropa ang timailanan nga diin nahog na po ang tabi lining adlawa sa itong paguguyhogon ng kalibutan sa mga kak daliri lagi hukba na po tapuhon para nga tibawaso na ito at ang atang lamo sa mga asoy o gaharana ni Jose sa pains mga katropa kaya dito na ito burang-rang dito ang dapit na. Kaya mga kuwan na lang tayo, mga kunting-kunting lang tayo, kunting-kunting. Para kay maka, may na lang, basin na yung simba ko o kuwan. Kasapit tayo, pitsmok-pitsmok na yung. Sa nga na lang, sige na timbuk ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Picas Kwarto, si katropang Melanie Duran. Ay tasa-tasa kay murag no kumusta uy kasi man ang ako masiguro ning Mama Sansay ni basig si Mama Sansay ni salamat kay naka-iwit pa nakatimaho pa si Mama Sansay ni wa may like mo singgit dere si Mama Raman ma regal ko na that's 10 grades ma so nga na lang, sige natin buka ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Penis. Sige na lang yung ubos ng gala, apuhan, batabatas, kahaginan at your service, lo, semoy ngon. Yung padaog, sa dautan, dagan dautan, pinaagi sa maayo. It's

0: FM。
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ka wayan. Saday akong amahan.
2: Ma, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
4: Oh bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
12: XFM.
0: XFM.
13: XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kap, pangulaan lagi ka karon, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
3: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
2: Exciting.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambuto rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambuto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw nya, murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

Uriay, si Pasita Sartaguda, Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: to pain.
1: Ako di Ice Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sista Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
4: Bili pa ka magkape.
3: Sa plus, copy mix with that. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbaw?
3: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa plaza yun. Ako ganang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon copy mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Cup?
2: Ay.
1: Para sa mong birthday, Cup?
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka, Cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Hello, go! Bungot sa ito'y...
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka? Iskun pa?
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, igdala sa kadugong tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sis the Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Nahirajid kayo ang Sis the Pain.
9: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Sali.
12: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
11: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan yung kukai. Ako ganun nga mo yung kukai. Inam ko sa buntag, mabot, inam po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahiri ako gibati.
12: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
11: Ay, normal kayo, every morning yun.
12: Sa una, ito ka pa kanainom Santo Plus Coffee Mix.
11: Ano magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulo.
12: Kita kong tabang Santo Plus
11: Coffee Mix. Okay kayo.
12: Imong pano, kumusta pag inom Santo?
11: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo limong isalistari mo ng kapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko,
2: wala gilain, makapawala
3: sa sore throat na ko.
2: Sis the Pain Regued.
3: Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
2: No!
1: Sis the Pain.
2: No!
1: Symptoms persist. Consult a doctor.
4: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati naman sa una?
6: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat pag inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Ano sa may ginabati
6: na, mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose
6: mo. Oo, naulian.
7: So, kinig, palit gani mo.
6: Gipalit na
7: ko. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
6: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
5: Nangape na ka. Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kap, pangulaan na lagi ka karun, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun. Oh!

0: niya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, master. At tingala lang ko kay. Wa manggod may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa San Remio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala? Diin tagli mabayad sa tusyon mo?
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa na katabang?
5: Uwa, nagatong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, naman siya prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nangapin na ka, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, ano yung nagod, par? Pakurati na ko na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold bay.
5: Ha? Sa Crap Gold bay? Pag-sure da bay. Nga no good.
4: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold bay?
4: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold bay?
4: Oh bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Push, abo, magpakiloko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
10: Mga katropa, exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, Mitra.
1: Ano apotot nang ka?
2: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
1: Onya, unsa connection?
2: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Gan nationwide.
1: Sister Pay. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Zentum Plus Go.
7: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager.
8: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
7: Bumikan kini sa istri sa unahuna.
8: O sa lawas.
7: Bisan pa manini.
8: Kaayod gapon.
7: Usa-usab ako kaangkor.
8: Sa una,
7: dali lang ako hangakon
8: bugat kayo ang lawas
7: sa among balay
8: si Mrs.
7: nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold
8: kaloy sa Ginoo
7: ang iyang guiter
8: ni Hios
7: mao nang iyang gi-maintain ang Santo Plus Gold
8: ako usab
7: migamit usab niini
8: kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa
7: ang hangak nawala ang kabugat sa lawas
8: wala na usab nako
7: na sinati
8: tungod niini
7: kada adlaw
8: kini na akong ginagamit
7: kining Santo Plus Gold
8: mao na
7: nga kamudiha
8: gamita kani ninyo
7: nga proteksyon Santo Plus Gold
8: labi pa sa atong mga kaigsoonan
7: mga kababayen-an
8: adunay bukol-bukol sa suso
7: guiter
8: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol
7: pinakamaayo
8: Santon Plus Gold
7: labi pa ug aduna kay balatian
8: Santon Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Archie, kuring.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na ooy.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita, salat.
1: Oh, kuyay.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dungan. Siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
17: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
16: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
19: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
20: Sa una nga wala pa ko kasulay.
19: Akong pamanit itom og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: sa mga tirada na to ni Apar pakuratir ko lang imong kapitan ni Apar nga mudagan sa kapagkakapitan.
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Mauday na ang Crap Gold, bay?
4: O, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kumusta imong klase nimo?
3: Ay, gani ha ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
2: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasukita na imong panty.
3: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthol Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthol Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudo kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkiki. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral laxity perme nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Bili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Ton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, tita.
3: Mm? Oh, ay, Kap.
2: Wata na ko niyo ba? Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Kasi yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po inyong mga lingkod din sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala na inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
6: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algy, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun ka masailan yung mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa

0: Tina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. Oh, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano, na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano, na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan. Ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano, at magbibigay sa atin ng health assessment. At matuldukan na yung mga karamdaman, ha, na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
5: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, mula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, ay posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
3: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan

0: or madalas, eh, hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nag-crystallize na siya dun sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya no ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa atin pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot ano ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala ano sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link ano between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso ano or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa ano. At bibihira lang nagbibigay ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
1: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman diyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain ano. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba diyan sa kamay, tapos pinaka most common talaga yung sa paa. Kaysa yung lalaki sa paa, yung gout ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy. Ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talagang matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon. Ano? O yung pamamaga. Tapos pag ginahawakan mo, mainit. Tapos sobrang sakit. Ano? Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill. Ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate. Parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
0: Putol-putol pa minsan.
1: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. O, parang hugas-bigas. Tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo, may pain, tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
0: Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algy, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan, mga kaibigan, eh dapat magpakonsulta na kaagad, mga kaibigan. Ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan eh, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, eh, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yung tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
1: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yung kidney problem. Mm-hmm. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL,
0: mm-hmm,
1: yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya.
0: Mm-hmm.
1: O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
0: Yan.
1: O kasi yun yung ultimate way. Kasi wala din, depende ka sa painkiller throughout your life.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
1: Naku, pang mga paborito pa naman yan, mm-hmm, karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan nanggagaling sa purine.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
0: sources.
1: So, yung mga hyperine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat,
0: mm-hmm,
1: katulad ng baka, mamoy,
0: mm-hmm,
1: bawal yan. O yung mga laman loob,
0: mm-hmm,
1: o wag na kayo mag-iisaw, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos mga seafoods katulad
0: ayan
1: ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas,
0: mm-hmm,
1: no, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o
0: mm-hmm,
1: high fructose corn syrup.
0: Yun.
1: O di ba, mga artificial sweeteners, eh, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
0: Mm-hmm.
1: Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea.
0: Mm.
1: Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant,
0: mm-hmm,
1: na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag mo na kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
0: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
1: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na, mm-hmm, talagang agad-agad nakakamatay.
0: Yes.
1: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
0: Mm-hmm. Nako.
1: Number one na nakakapilay.
0: Talagang papagapangin ka niyan.
1: Tama.
0: Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang, ano?
1: Kaya nga, stabbing pain.
0: Mm-hmm.
1: Ang description niyan, stabbing pain.
0: Mm-hmm.
1: Or para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
0: Mm-hmm.
1: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
0: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also.
1: Oh.
0: Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin na mahaba-habang panahon para tunawin yung
1: kaya
0: mga...
1: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Oh, especially yung ating premium D3.
0: Yan.
1: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya noong unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
0: Yun yung hinahaplas nila.
1: Hinahaplas nila. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyaluronic acid sa gout. Mm-hmm.
0: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
1: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, halimbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. O sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid, anti-gout. So yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga, tapos din yung sambong. Maganda rin yan, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga, ano, mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ngayon, partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract. O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin. Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
0: Ayun na. Kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
1: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan. Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
0: Huwag yun na itapon, ano? Pag yung pinagbalatan ng pinya, tapos yung pinaka-ano yan,
1: tangkay,
0: ano? Huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
1: Yes.
0: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
1: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
0: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng atin pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santone Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
1: Pwede yung Santone Plus Gold saka yung Premium D3. Mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa naman, naglulose naman yung muscle, Kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan eh. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun eh, walang permanent cure kung ikaw ay laging constipated. Irritated lagi yung pet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon, mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun, hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po atin ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo eh, ano?
1: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
0: Ayun, laging napupwersa.
1: Pwersa.
0: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nagpa-primera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
1: Minsan lahat ng santo tinawag.
0: So, yun po, sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santon Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamagay yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
0: Yun,
1: kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
0: Any, na-observe ko din ito eh, any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally. Ay, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan. Yung premium D3 po natin, para pumabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santon Vitamin C para kumpleto yung kumbaga complete package. Ayan. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold, dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po'y nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at syempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: Ora, kapitan. Unsay kalahian? Sa una o karon?
5: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
4: Oh! Karon di ay.
5: Karon kapitan, huwaton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Excited? Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold bay.
7: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold bay?
6: Oh bay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
8: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: kani ang pingi. Ay, sorry. Naigo na po. Nabulos ay na po. Yun na syempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health ang ato agang maintenance no kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin CB strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha dako pud nagnatabang sa kuha. Samantang makapalit ana, pwede na gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. Ug kun na hasulan ka nga magadto sa mga pharmacies, pwede na gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala ori, wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsang ang mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang ka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi eh. Masi mga katikaran sa kuano ni ako gatan og mga kuan man mga balita man kikapuyan naman ko uy kay na murag. Nagpait na magud ang kalibutan niya mo gyapon ang istorya. Sasaw kaayo magchismis na lang ta para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Ay uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to, syempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal mangyod ang gasolina, mahal mangyod ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita bidi. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kaya ang posibilidad ana, barato to di mong gasolina, pero mahal gid mong maintenance, kay hugaw mangyod kay imong sakyanan. Hindi pagid ka maabot sa imong destinasyon, kay imuhang gasolina murag hangin. O kung gusto ko agdi kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita, pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download ni mo si imong cellphone, kaya na imo mga points, magamit na ni mo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell. And of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner, dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una, kato nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta, o notes ha, notes. Mga away kwenta ni mo nga mga notes na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yung nanagoy, kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni syempre sa ato ang magudiri sa Pilipinas naanad manggud ta nga ang mga lalaki gid ang nagapakita og effort kita mga babae papansin lang manggid ta aminin nyo ing anak manggid ta basta kay basta kay kani ang mga kani mga lalaki nga ni gid ni siya on nag-e-effort talaga yan sila na i-check ka oy how are you okay ka ra or if you need someone if need mo og ka istorya pwede ra ko nimong ma-reach out ana i-chat lang ko ha baby. Syempre kay ganahan kay kay caring ka ayo magrabi kay himansinon ka ayo inya palangga ka ayo kasugisugot ni mo bi. Sugod pag sugod ni mo, wala na kay tig-react sa imong post. Ana, agwit ka sakit. Pero, dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, B, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7 XFM Bukidnon. Ipaliog na lang po ko, pa-follow, pa-like, and pa-share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu guy. Ug madungog kita sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Hello, Kang James John.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imo si Mommy Jacqueline Labis. Dili sa Hong Kong, mi may gabi imi.
1: Thank you.
0: Oh, wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha? Ami, may gabi din ha sa imo, sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gi ka-interesan. Subukan talaga. Gabi-ing-gabi-ing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala na inyong gibuhat sa kuwagay na alas 4 skadlaon. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob, malay-balay. Kuyane. Alas 4 kayo na sa kadlao, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5 o panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, wala gaya po nisiga. Nalawag na po ko. O, lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga line man, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, muramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo o asa na dapit. Tagaanin mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala mong perfect noon. Dawat-dawat na lang gitaan. Walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitagan ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis-buhay gihapon. Umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing nang gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yulamig pa sa ilo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod ka, imo natulog pa minya, masimog pa nawag, aha din ni ma'am. No. Bantay lang gud mo ha. May gabi kay Ma'am Ann Aba po.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Mermal. Naglinog po kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ano siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Dini ka relate si Mommy Jackie. So may una anak kay ug niya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ano lang mo po sud-sud ang mga relasyon oy kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga. Naging kami na lang, kita na lang man ganin, di na kanoon mo likes sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, black, black, and black. No? Wala, ako yung reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of action. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon na ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman dyan ang ito ang generations karon, nag-change na po lang ito ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po natagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone. Tagai og time ang imuhang partner. Ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion. Dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton. Imuhang pislit-pisliton. Pislita po ang imuhang partner. Ooh! I-check po na imong partner din ha. Kaya ba sigulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Oh! Tapos kung kulang sa kusog, binatay solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer, pwede na niya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. ₱75 lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. O, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay na siya kay kahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mao na ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ko'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod lang ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko rin sa likod, hubag na ko sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na to.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter, uy. Hello, Bita B. Uy, may gabi din haa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner basta kay busog yapon. Uy, ay, palabig ka. Oh, nalabi, nagpadulong, nakamatulog. Kaya nako, nako, nako. Basigun niya, uri, urumon ka. No? Pareha ka sa kuha nga kusog kay mukhaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Sa unta ba nga kaning inyo ang Disney Princess, gapangandoy, manggid ko nga manambok, bitaw bi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. No? Almost 40 na, nying ani gihapon na nga to ang lawas, mura kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, happy ta akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
12: Kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: exciting. Exciting.
1: Oh, yeah. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit, or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanang murag, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo kung unsa inyo ang mga gusto ipang pagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Dili ko DJ, ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay DJ ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. DJ ko magpatawag og DJ. Pag mutawag ikag DJ sa ko, dili ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyong Disney Princess. Bisaya ragid pud kaayo ni like Yano. Para vibes vibes ta ba kay nang miga gud ta migo ta. Di pud mo maka-feel nga murag ay di ko mo kig amiga an ang kay taas ra kay na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naa may problema, naa may mga gipangkalibgan din ha. O pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang akong account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko kapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka nakaremember na ako. Wala na, baby. Pailailan na lang. Pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Aligria. Murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya. Ako YouTube ug TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang ana na siya bibinga nung magbuot sila gawas guro kung parehas mo active sa social media sa mga teenager na bibi common ipangutana. Depende sa sabot-sabot na langin mo. Imo na lang pasabton siguro, George nga. Kaya lang, unsaon taman na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok. So, maghimo na lang kag YouTube. Ako ka na, ibig sa tinuod lang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong balay, magkahoy-kahoy ko na, kahit mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kaya kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo ilain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng espinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamunay bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon nga mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na to ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention kay wala po kumaanag nga ingon anak gyud. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
0: mo, apriso ka. Aga!
2: 6-1. Horror.
5: Hello?
6: Sino yan kasama mo?
2: Ong truga. Nga dili pwede sa mga kabataan.

NBA Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida, 38 anyos, kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana, na ako'y duha ka anak. Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko, gapost-post. Makita po na ako nga online ng ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella nagsugod nga, gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siya ang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit gyapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ang ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-aaway mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, mo nang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa usa ka fitness gym. Og dito ko na ay nakaila nga usa ka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sa baan, Cinderella. Dili po siya pa-impress. Pero nindot kayo siya kauban kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me. Nag-yoga. Kung talang mga activities sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nag-istoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawa na eh. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Eh, siyempre, girls, bonding man. Unto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naa gyud something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tan-aw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pud na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
murag sa karon Cinderella gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pud ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At least babae pud ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha. Tan-aw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod sama nako. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pud ko, nga na ako'y feeling sa kapwa nako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Ako be, dili na siya pwede ha. Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mauna na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka na nga lisbo ka. Tapos na yung na gusto mong uyam sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, B, solusyon ni ha. Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabuan na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo, pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balik ka na ito ang istorya ni Zinaida kung asa iyahang giingon, gisaysay, nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di pod ta kaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tomboy, kinsa man inyong higugmaon. Basta kay malipayon lang mo ug wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na kita. Wala na ko'y tanaw-tanaw. Sorry. It's okay, baby. Salamat sa pag-inform ha. Way kahumanan nga plan siya ati adlaw-adlaw giyon. Grabe po na ti Wilma o eh. Ano sa man iyong plan siya? Unong biskip, pero ti mang daghana. Si Monski, ano niyon? Queer po may gabi po. Si Ma'am Bobby Parami. Maayang maulan na gabi. Nag-ulan sa inyo ha, Ma'am Babs. May gabi din ha, Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Si Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po. Para sa ko, Ascender Bibi, dili niya paminaon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Timer ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Halimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo onay kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang uglain because they need validation po. They need appreciation. No? Dili na ako ni sisitanan sa mga bana ha tungkol kinapoy mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check niyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi kapoy man kami sa trabaho pero pag-abot sa balay gaselpuna. Ayaw, tagain niyo og time ang usag-usa kay delikado na og kanang inyong relasyon no mabungkag tungod lang anak kay wala mo panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao. Mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo ha, diha na magsugod ang kagubot sa pamilya. Pero si Ate Wilma wala siya matambag labado yung ulo. Sa mukha si Ate Wilma ulit na.

0: Pamalansya nang diha ti ako ni bahala diri. Mainga BBB, hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan Basak Pardo Cebu. Mainga BBB ipod. Tambag na ako, unsa ni, wait lang ha. Tambag na ako kang Sinaida, ayaw ana kay maot na siya, labi kong mahibalo ang imong baan na maura BBB. Oh, kung mahimo pag adto pag pagkuyog mo sa imong bana. Oh! Ana lang. Basta kay kulang gid ko attention sa imong partner, mao gyud nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero B, dili gyud na siya mao ang solusyon ha, as much as possible kung mahimo istoryahon gyud imong partner, imong i-voice out sa iya nga. Han, babes, palalabs, langga, BB Labs, di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan o pagtaga, di ba? Ay, mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Okay, pwede mo manawag ha, 0975-474-9153. Ito lang yun na hinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal-intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, mo appreciate sa iya ha. Pero again, dili gid na siya tama. Pero dili gapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka munang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gid ganay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi ipo.
1: Ayo.
0: Ay, ma'am, ang gabiin din ha. Aka ni gigwapo, gagkini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuwang letter sender.
1: Kung para sa ako, Cindy, ang imuon na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kang busy. Tagay kong panahon. Kaya ako, mauna akong ginabuhat. Ang ginagakos na ako akong bana. Para matagaan kong panahon.
0: Bitaw. Dobi. Pero nga nung na may ingunana, good ma'am, no, nga kanigong nga, kitang mga babae manggo, na yung mga babae, sasama na ako. Kanang murag taas kitag pride ba nga, kanang adi ko niya lambingon, adi po na ko siya lambingon. Ngayon na anak ba?
1: Kasagaran, sa una, ingon anak ko. Tapos, dili po pwede nga man yung anak ka, kaya kung ma-pride po ito yung mong bana, aduan na mo dito na mag-kuan, nagmagka-problema.
0: Correct.
1: Ako na manguna sa iya mang lambing, kaya dili man ko maulaw, kaya asawa man ako.
0: So, ikaw, so kuan na lang kay nang up, na ay isag yun nga magpaubos sa iyang pride, na mauna lang yun mo initiate o lambing.
1: Tama ka, Cindy. Kay ako mo abot akong bana, magkuha ko glabakara kay trapuhan ako.
0: Nauwi.
1: Tapos ignan ako siya nga han. Magkaon ka kuan kay nay pagkaon dia o uli ba mo inum kag sayang kuan ininit. Pero magulat ka kung wala mo paubos sa inyo ha. Wala na.
0: Lagi.
1: Ako mismo mangingon og unya na pag cellphone bi. Kaon sa
0: pero dili po dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
1: ingnan lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doa na may manglingkod.
0: Magsalo na dayon mo, ana.
1: Oo, oh, magsabot-sabot kami.
0: Ing anak lang gidi ay.
1: No. Pag anak buhato ni Ma'am Sinaida, makuha na siya, maglambing-lambing po niyang bana.
0: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
1: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon cellphone iyang lambingon.
0: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
1: Cellphone ang gunitan, hindi sa ito ang gunitan cellphone.
0: Kasakit. Alam mo.
1: Anak, buhat.
0: ana lang yun.
1: Magbuntag yun ko. Han, mga una ta.
0: No.
1: Ako siyang buyuro ni.
0: Birahon
1: dala lang din daladagan.
0: Di ba? Dili man in taon rason nga miingon na, ay, idara naman mi, ulaw naman dili.
1: Dapat sa moto mag-idaran, sa moto labing.
0: Correct.
1: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
0: O baka.
1: Dagagang salamat, Ma'am Cindy. Salamat. Si Naida ito ng XFCM Cotabato.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
1: Dagagang salamat. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. O diba, lami, ganahan kay ko ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay kuan ka nang, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay. Kaya na kung ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, di ba? Ah, wala man kita mapala kung both mo ma-pride. Learn from Mom Zenaida. Katuto ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si Bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay, kaloy paminawon. Hopefully nga, dili ko ganahan magbasa ang imuhang message, oy. Uira ka, ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pod uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Kanagong tang adik ko anak kay kuan man na siya ingon ana. Wala dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
2: Jersam.
0: Po?
2: Si Jersam.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Nadiri sa Cebu.
0: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
2: Anang dili ba ka na siya tumboy, no?
0: Di po takaingon.
2: Okay, nga nung katong pag-gym niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nga nung siya susuko?
0: Wako ka ba, lo?
2: Dapat mo react siya, no, kay Kwan man, uy, anong kung gihagkan nga? Hindi mo takain na niya.
0: Unsay reaction sa Kwan, kaya nagihagkan, bi?
2: Ha?
0: Sige, padayon.
2: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no? Okay. Basig pagduda ko marag na pagkatumbo na siya.
0: Wata ka balo, basin nga nikalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing nga naapod dahi siya kay nang ing anak nga kasing-kasing bang ing anak nga feelings.
2: Oh, basin.
0: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa attention. Kasi matambag di mo sa iya, ha?
2: Siya may na problema, no, nga yang bana dili kayo mukuan saya, dili kayo magad. Kuan lang yun yang istoryahon nga nung inanamang ka nga nung kuwang magkagwan ako ka ng
0: panahon.
2: Usa may kuan nimo, sa may imong gikabisihan diha nga nung ulamang kay time na ako. Ooh. Yan lang yung potan on ba?
0: Bitaw. Ooh. Istorya ragi ko lang mo. Ang
2: istoryahan yun niya ba? Iyabang ka ng hinahinay po na. Kanahan. Nakabantay ko ni Buwa. Nga nung naman kay time na ako. Nga nung di naman kayo ka.
0: Mm-mm.
2: Ay lang. Nginoon.
0: Ano eh? Putol man siya. Uy, sayang no. Sayang ang iyahang tambag si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimuhinay ka ayo. Base nagkagusto kung itong babae ate kay Sender, pero ako kay Sender, di kayo nalang yun kay bisan na miskin busy imuhang bana, importante wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako na inimu imuhang bana aron magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun. Kaning imuhang story karon, Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw, Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayahan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay walay iring nga nadungog. Gimingaw ko noon sa iyong iring. Oh. Naayaw sa hay mo react mo ingon pagka OA ni mo ingon si Andrew. Di mo gusto ko sa iyong mga comment ay. Naayaw sa hay mo react mo ingon pagka OA ni mo. Huwag ko kagets. Sa ilo ako ha, muragal. Ayaw rapod kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat. Sa ato ang programa karong gabi una. Kaya nga, sometimes po na nga ito ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, didi kay murag gasimang puntag mga pangutok, no? Kaya ba si ma-issue po taana? Ha? Pero bitaw, Ma'am Zinaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zinaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na sa Facebook, si Ate Wilma ana siya nga. Kinahanglang lang dyan naman naa kay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundo ni mo inigabot imong bana. Naol. Naol na bana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unha ng imuhang bana. Pangutanon ni mo siya, what's wrong? Nganong wala kay panahon sa kuwa? Nganong ingun-anin? Nganong ingun-ana? Open communication. Kaya basing naapod din siya mga gagmayang kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing sa imuha po mga kaaligot-gut sa iyaha. Maka-open up ka sa iyaha nga walay problema. Anak lang, communication lang gitang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maragway na hitabo. Kalamit niyo kumutod. Hindi ganun ha. Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istoryahan ay ang mga mag-asawa. Kay para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Loy, kahawag mo tambag. Uy, muragyog. Bito, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan ha, sa inyong pagsubaybay sa tuang programa. Ay, magkabula ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo ha, magluto-luto tag-tangkong. Uy, kamulo mo ganahan kay kuan ang kuan. Labi nag-adobo o sagulan or anything. Basta kayo makasunan lang, wala yung problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na pud. Dirigi hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puerto sa XFM Network Philippines, sa mga kaubanan ako ng technicians, nga naakaroon sa ako ang Pikas Lawak. Sa Pikas Lawak po, dali sa may XFM Cebu City o sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha? Na nag-unong sa kuahang to alas 11 si Imedja. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
3: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes sa Gabi-i.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tam

0: nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kyo! Pakurati na ko di mong amo, Kyo! Ingna nga ka ng mujuti kagabi, eh! Matulog ra ka di as

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Gitawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix.

0: Netflix, mura ra ka nakakaon og mangustin, malunggay og soya, ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po da akong pamanit ani. Layo ra kani ato na akong kutis. Kinaadyan ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig ang mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ali.
15: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Estuel.
14: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung ko kaay, kailangan yung kaay. Ako kinumingawon yung ko, bayanam ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
15: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
14: Ay, normal kayo, every morning yun.
15: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santong Plus Coffee Mix?
14: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulo.
15: Sito kong taba ang Santong Plus Coffee
14: Mix? Okay kayo.
15: Eh. Imong bana, kumusta pag-inom sa
14: Santong Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanana ko mga silingan, pag inom aning Santong Coffee Mix, inindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya to? Sayang saat? Uy, wagay na to man!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagalil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan may kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: It's safe.

0: Gipatote na ni bang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdok adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na.

0: pamilya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawang kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: Bi! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Santon.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil. Kila ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipigpino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister pain. Symptoms present. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Ma normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Ganong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagkundi sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pagkundi siya niyong lawan.
3: Nalapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, lagan kayo ko, nag-asaro ko wabot ko. Giga Smart City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukad nga na minaw ko sa X, di na kulagan.
8: Ayo, ayo. Patuloy na niwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
7: Di balik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
9: Exciting.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Pation o kapoy o nihamis po da akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something ko lang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
5: Sinta kong tabang sa Sancton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag inom
4: Sancton? Okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag inom anong Sancton Coffee Mix. Sinindot ka.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.

0: Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsigira yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.

0: Nakatupa. Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: At ako, iskunta.
11: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
10: Opo, papa. Putang ng mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
10: Saton, patinase, halo, himot ko.
11: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, manako hinom.
11: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gaminhod ako ti ail la ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kaya katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa glasan yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kaya lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kaya may imong tulog. Ito pag-condition imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
7: XFM!

0: sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gud ang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanak ko sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo. Gahi kagyogo. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Yeah! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress.

0: Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
2: sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Tantum Plus Coffee Mix. Tantum Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yes to Hell.
6: Oh, Yes to Hell. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: naitatak ng Yes to Hell. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit din. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santerini. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya nakikatabang sa

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na gulay mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM! XFM!

0: pa dito kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa

0: pugong aron dili taptan og mga virus sa palihok. Taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay gi relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, sa ka radio personality.
3: Na ako'y chronic back pain.
2: 2 years na.
3: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibigay sa mga bukyan.
5: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Go. Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Bar, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: sa XFM.
1: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: Ka sur XFM.
1: Par, pakuratirag ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bực cơ bà.
0: Ôi, ngã nông nâng lì bực măng cả.
1: Quân cho cô bị lì ơn, cả năng, cả phá, cô phá ngẹt.
0: Ây ná, ả rà nà sẽ mù hà đồ đồng mệt ra. Cùng đi tô cà sà gua phá, ngã phá sakitan ra cả. O, đi tô cà sà pangit, ngã mag sakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragida na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets, sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Namikutis, ha, miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong akong giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito makuha.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur, kumusta and welcome! Yan na po kita mga katropa sa itong panagkumanubans programa Exciting Pilipinas ni Adlaw nga Biyernes. Pizza 19 na yun mga katropa, nigbuwan sa Honyo Dosmel 20 size. Naliragid kayo ng ligid ang mga adlaw. Naliragid kayong mi labay sa katunga. Maayong morning sa tanan ng mga suki na itong mga tigpaminaw diya, mga solid katropa. Labi na sa mga nakamata na, nakapasalamat na ba mo mga katropa? Tungod sa lain na usap ng adlaw, lain na usap ng mga hagit o mga katikaran ng atong sagubangon. Ining adlaw mga katropa. Og siyempre nga itong mga pagpangaliw po nga mahatagan kita sa proteksyon labi na sa Kahimso, Kapiskay, Mayong Panglawas. Aron nga sa ingon makahimo kita sa pakigbisog sa kinabuhi, mga challenges uban sa iyang tabang sa ato ang supreme provider Lord Jesus Christ. Og ato nga ma himo ang ngayon ato nga pagbuhaton uban sa iyang mga giya mga katropa. Sa wala pa nagmata diya, alam, mata na, bangun na, tangan na, kaya buntag na, ho! Labi na sa mga naa sa ilahang mga nimutangan karon, kung asa man mo, napita sa inyong panimulay, sakyanan, labi na sa mga nagbiyahi na, at sa laing nga lugar, kaya duty na sa trabahoan o sa uban pa ng mga gimbuhaton alang-alang sa pakigbisog sa kinabuhi.

0: Atong programa mga katropa, ito kinikin nyo sa may kabutan sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produktong Cease the Pain. Ang Cease the Pain mga katropa. Ano yung sa makapahunong sa inyo ang mga gipamati ng mga sakit-sakit sa kalawasan. Tugod sa hago kayong trabaho mga katropa. Nang mga bugat ng mga trabahoon. Mapamaulan may ika mga katropa. Batiyong kagkapoy. Tumarina og Cease the Pain. Para muhunong sa pangalan palangdaan mga katropa, Cease the Pain. Pahunong. Palit na sa mga butika, pwede po sa online. Pinagi na sa Shopee og Lazada o siyempre gama sa Yes to Health Incorporated. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw natawhan, happy morning day ninyo mga katropa. Unta ang malipayon o mabulukon ang inyohang selebrasyon. Niining panahon mga katropa. Og siyempre sulbad na pod ang mga asay. Moram na gyud ta kada binagdaan na ikwan. Biniguasay na dayra. Basta naay kasaulugan mga katropa. Lipay na kayo ng mga asay, ana. Mamanay gibunyag sa una sa amuang mga silingan. Asay. Mamanay mga asay. Anita sa mga kasikas, hugiyo na ito mga katropa, labi na sa Kiling National. Kaya gibutyag ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte nga aduna na matudpay gipagawas nga arrest warrant ang International Criminal Court kon ICC batok matudpag kang Senador Bunggo og duha ka kanhi opisyal sa kapulisan. Matod pa di Duterte mga katropa, gikan sa Osaka High Reliable Source ang maong impormasyon. Apan, ang konini nga wala pa'y opisyal nga kompirmasyon gikan sa mismong ICC. Tungod niini, gisaway sa magbabalaod ang kasamtang administrasyon. O gipangutana kon gamiton ba ang ICC isip usa ka political weapon o hinagiban sa politika batok sa mga kaatbang niini. O siyempre mo na magin eh. Kaya na suwaya na magin mga katropa. Mo na gini ang kuan. Mo na gini ang kagamitan. Kaya kainumduman nga una nang gipahayag ni kanhing Senador Antonio Terlanes IV nga posibleng maapel sigo sa investigasyon sa ICC isip co-perpetrator ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte labot sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Labi na nga nagsilbi kining Special Assistant to the President niyatong doon na pa sa pwesto. Manay karon ang kuan mga katropa lagi. Og dali usab nga gimakak sa Department of Interior and Local Government og sa Philippine National Police ang maog pamahayag ni Pulong. Og sumala pa sa DILG Secretary John Vic Remolia nga human sa iyang pagigistorya sa Secretary of Justice. Silang duha walay nadawat nga bisan onsang opisyal o formal nga pahibalo. Wow ha. Nag-kuanday sila. Ah, na, uy, naunhan man ta ani. Mani karon mga katropa kay sayo ta og tataw na kaayo sa atong mga bubalansi, mga nakita, mga move, kung unsay mga kanibang kuan mga katropa. Mga nakita na to. Labi na sa kaguliyang sa Senado hinoon. Doon na may kuan mga katropa, kining gitawag nga moraba og na kuan na ang unos. Kaya nakuha naman yun ang beat mga katropa. Nakuha ra. Pero maulagi na. Kung ang katauhan mo'y pangutanon, kung uyon ka ba? Daghan kayo ang mga makita ni mo sa social media mga katropa. Pwersa giyon niya kuana. Gipod kay gihimo na po ni pangwarta lagi o ba ning Facebook. Maayo naman kayo mo tirada. Bahala og kuan. Daghay galagot basta kay taas ang kuan. Engagement. Labi na sa liderato sa Senado. Ang hawak na gyud ang beat mga katropa. Di na gyud malalis. Apan maulang gida kay siguruhon mangod ang unsayngan aning paglukapa sa kalaban. Onya kung dirita mo tabok-tabok mga katropa sa impeachment. Na may rules na pod sa impeachment nga ang maka-convict sa gireklamo nga 2/3 matod pa mga katropa. Sa ato pa naginhanglan kini og 16 sa tanang miyembro sa hurado sa mga senador mga katropa. Yeah, kay maingon naman po ang pikas nga kuan na lang lagi 22 na lang yun. So doon ay 14. Mangita yun og laing formula mga katropa ba. Okay, malagi na si Senador Bato ga tago-tago malagi na in town kay di man siya gustong ma-addo sa kuan. Gawas sa nasod kay dito itaral kung doon na manggaling kalapasan o kasalanan diri ra sa kuan Philippine Court. Nang sibak yun, tago yun, wag asa na pita makatago. Onya ang isa mga katropa, si Senador Jinggoy. Sa man yung pagkaunsaang na kuan naman, na detain na sa detention center. So, dako na kayo o kuan po mga katropa. Pero, sa gihapon, miyembro paghihapon sila sa Senado kay elected man sila nga senador. So miyembro gihapon sila sa 24. Nya sayo ta mga katropa nga duha na kabuk ang mi pabor diri sa pikas. Kaya malagi na mga katropa na biyay kung nakakuan mo sa katong open litter nga gipadala sa usa ka individual dito kang Senador Villanueva kapareho nila o kuan pagtuo nga ana siya nga taon-taon na siya nga nahimong mimro niini. Og dako kayo ang ilahang pagsalig niini nga maong individual, pero wa sila nagdahom nga wa man di ay kuno matod pa nakabarog. Okay, nadaman sa ato pa. Apoy mga tao, mga katropa nga nag-ingon nga basin og tinuod gid siguro ni. Nga naay gi hawak pod nga bit. Adlo pod nga makasuhan mga katropa. Monik, basta naay hawak ang bit. Delikado gyud. O bitaw ning duha na sila mga katropa ni Senador Chas ang ni Balina kay mulagi na basin og naay hawak pod ang bit. Balik ta mga katropa sa dugang pang mga katikaran uban sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM. XFM.
3: Ora, kapitan.
4: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
3: Kiligon. Ah.
4: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
3: Edi manyakis. Exciting. Exciting.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
11: Turbo
15: food supplement for men.
16: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasiog. Stress reliever po niya nga kape.
1: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
0: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dilipariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Pili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel. Na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sugat, nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing ko din naman kayo mo. Appetite. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tanton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energyan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Kamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Kakiting pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ane. Sa
6: okay
5: Tanton Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Exciting Pilipinas.
1: Mali ko pa rin kita mga katropa sa itong panagkuparuban sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 39 minutos ang bilabay sa alas 4. Kining oras sa mga katropa, katulkini ka ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa o sa kinika-alkaline nga vitamin C nga makatabang sa ato ang pagpaboost sa immune system. Aron matubangan kini mga katropa o mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa itong kalamasan nga maoy hinungdan sa mga balatian. Kapalit na sa mga butika, sa inyong lugar, pwede sa online, o pwede po dinhi sa ato ang sibyahan mga katropa. Maayong morning kay katropang Didin. Good morning, Sir Al, o sa tarang taga Purok 2A, Barangay 5, San Franz. Naminaw sa iyong programa, Exciting Pilipinas. Amping ang tanan, God bless. Si katropang Wilma Joaquin, good morning everyone. O sa tanan nga mga nakapaminaw karon sa ato ang programa mga katropa sa duha ka mga frequency, ang XFM 91.3 o ang XFM Bayugan.

0: Oy, Arte! Unsa man?
1: Nakukutan na ba?
0: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro, unya, tignala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
4: Bi! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini?
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: mo sakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Uy, Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

gulong-gulo ang isip, pinilit kong basa, hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang buko tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mamanatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat.

0: Pagkaalis ako ang law office.
1: Attorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungot sa ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na lang tayo 4 minutos mga katrupa ang milabay sa alas 5! Balik ko pa rin kita sa itong panagumanuban sa programa Exciting Pilipinas ning adlaw nga Biyernes, which sa 19 ng buwan sa Hunyo to Smell by the Size. Atay mga viewer, mga katropa, sa ito ang panagumanuban. Morning kay Niboy Pataho. Good morning, sir. Watching live from Habonga. Ano yan na po si katropang Miloy. Good morning sa inyo, katropa. Watching from Lapinigan, San Franz, Agusan del Sur. Siyempre, niya po si katropang Rigor. Good morning, katropa. Og happy Friday. Lupad ang may luparunon. Watching Exciting Pilipinas always. Mga pisa tag Sandon Plus Coffee Mix. Shout out sa kang Philo Idradan. Diya sa may Dakutan Esperanza. Thanks. God bless. Mayong morning. Kay katropang Rigor, naka-shot na mga katropa. Og Sandon Plus Coffee Mix. Sandon Plus Coffee Mix mga katropa. Muni ang pahinungod karong orasa. Gama ni sa Yes to Health mga katropa. Doon ay kamunggay, suya bean o mangustin. Nga mapalit kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dito sa itong sibiyahan. Bago man yung nakakumpra si Kuan, si katropang Rigor. Muna yung nakahigop-higop na po ni Sharon. Mayong morning na, labinas mga silingan ni muna. Si katropang Gloria, nana po, mayong morning. Good morning katropa, always listening Exciting Pilipinas. Have a blessed Friday from Bayugan, Nasere. Si katropang Ma'am Ading. Good morning, Sir Al, og sa tanang na minaw. Have a blessed Friday. May morning po, katropang Ma'am Ading. Si Beverly Pataho, marajaw na morning. Shout out sa tanan. Sa mga naka-view niya. Sa mga kosa pa, mayong morning. Og sa mga nakapaminaw sa ilang mga radyo. Update ta sa panahon, katropa. Nagpagawas na kaganiyang alas 4 ang pag-asa sa ilang bulletin. Og maton pa, Easterlies ang makaapikto pagyapon sa Central Luzon, Southern Luzon og sa Visayas. Maning diri sa tong area mga katropa sa Mindanao. Makabaton po kita diri og mga patak-patak na mga pag-ulan, mga madag-umon nga kalangitan. Og sa mga pagkilat-kilat tungod kini mga katropa sa localized nga thunderstorm. Ang hangin inay lang at una sa kasarangan nga magagikan kini sa habagatang Sidlakan nga at una sa habagatang Kasadpan. Samtang ang bahod sa karagatan na doon ay punto size nga at una sa 1.2 metros ang kahabugon. Ang adlaw mga katropa mo subang kini karon taon sa may alas 5:28. Samtang mo saop sa kini unya sa may alas 6:27 sa kahaponon. Mao ni ang update sa panahon karong adlaw katropa. Amping-amping ang mga biyahedor labi na sa mga single motor. Adi gyud magpakawa sa kuan. Raincoat. Kay aron makapadayon sa pagbiyahe bisan pa kung pananglitan maabtan sa mga pag-ulan-ulan. Ayan. So sa mga kuan pod mga driver diha. sa mga di pa sa hiuruan ng mga sakyanan, mga bus, van, tricycle, baobao, ang naka-monitor karon ambing mo sa inyong pagbiyahe, o sa mga pasahiro, sinsilyo ragyod sa buntag. Ayoy! Pwede ra ang tibuok basta di na kuha ang sukli. Itong mga empleyado sa mga naglain-lain ng buhatan, privado man o panggobyerno, natun pa ni Katropa ang rigor lagi. It's a fly day! Dere sa tapon, sa ito ang mga katikaran sa regional ng mga balita, mga Katropa. Ikan sa itong mga kaubanan ng mga istasyonan dinhi sa Mindanao. Atong tabog-tabukan ang Bukidnon, mga Katropa, kay matun pa. Dolan 500 ka mga estudyante sa Malaybalay City ang nakadawat og school supplies gikan sa Office of the Vice President. Ato sa Aeronis Report, pinagi na ni Katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katropang Jonathan sa maong report.
5: XFM Report.
6: Nakadawat og school supplies ang muabot sa 428 ka mga estudyante na naglalaig gatulungaan sa Malaybalay City adlaw nga Huwebes sa Hunyo 18, 2026. Kini nga kalihukan inisiyatiba sa Office of the Vice President diin tumong niini nga mataga magtutungha, matagaan og tukmang gamit og isip pagdasig nga magpadayon silang pagtungha sa Tagalyanaw Elementary School. Anaa sa 69 ka mga estudyante ang nakadawat sa benepisyo sa maoga programa sa Office of the Vice President. 151 ka mga estudyante sa Tintinaan na Elementary School, 115 sa Incalbuk Elementary School o 163 sa Kandiisan Elementary School. Unang hugna pa lamang kini sa pagpangapod-apod sa mga school supplies. Ikatakdang makadawat usap ang piling mga eskwelahan sa mga lungsod sa Kabanglasan, kalilangan o pangantukan sa sunod nga mga adlaw. Mga katropa, sa pausap-usap nga dagan sa panahon, kinalato ligon kanunay ang atong immune system. Nanato i-boost ang immune system, pinaagis pagtumar o santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: Samtang tabog-tabog ta sa may Davao nga area, katropa, DCPO TEU. Publiko giawhag nga irespeto ang local traffic enforcers. Pagka maalamon sa trabaho, gipasidaan. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni Katropang Marvin Ibano sa XFM Davao. Katropang Marvin sa report.
5: XFM Report.
7: Nag-awhag karon ang Davao City Police Office kung DCPO ngadto sa publiko. Ilabi na sa mga motorista nga respetuhon ang local traffic enforcers sama sa respeto nga ginahatag ngadto sa kapulisan. Sumalat ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, ang local traffic enforcers gihatagan ugahom sa lokal nga paggamhanan aron makatabang sa kapulisan sa pagplastar sa kadalanan, ilabi na ang pagpangdakop ni adtong mga traffic violators.
8: Ang siguro nato na i-remind nato ang atong katawan nga irespeto ang city mo. Considering nga gamay lang po ang numbers sa atong kapulisan sa tibuok Davao City. Kunya dili lang ka na ang trabaho. Daghan kay sa trabaho. Irespeto ang enforcement na ginahimo sa city mo. Bisan wala
7: sa pikasbahin, gipasidan ang sab ni DCPO Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Christian Duterte Garcia ang local traffic enforcers nga mahimong maalamon kanunay sa ilang trabaho aron dili musangko sa kagubot ug mamintinar ang pagrespeto sa publiko ngadto kanila.
9: Usahay dili mo patuo kini mga violators, most particularly diri dapit sa mga gahi-gahi, labi na diri sa mga tricycle drivers, dili sila tuhoan. So mo na amo na lang padatan dito police sa PEO kay pasabawot ang PEO. Tutuwa man din sila. Nagani one time ang city team o may nakulatahan na noon. Ang city team mo, they are just doing their job. May amin lang isuportahan sila. Pero mo na kinakailangan, once nung issue ka ng safe issue, you know what is the rules. Nang itakop ni mo sa kata, what rules, what violation. Ang mabalikor man manakop, hindi man kayo
7: aminado usab si Garcia nga limitado lamang ang mga personahe sa TEU ug nakita ang kamahinungdanon sa CTTMO Davao sa paghapsay sa mga kalsada. Sa karon, padayon ang tinabangay sa CTTMO, TEU ug Land Transportation Office sa pagpatuman sa traffic rules sa Davao City alang sa hapsay ug luwas nga biyahe sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Samtang tabok-tabok usab kita mga katropa sa may Jinsan nga area. National Housing Authority nanghatag matod pa og 30 mil sa mga totally damaged ang panimalay sa Jinsan. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa imong report.
5: XFM Report.
10: Nang apod-apodog cash assistance sa National Housing Authority kon NHA, kagahapong adlaw alang sa mga pamilya, nga doon ay totally damaged nga mga panimalay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao ni adtong Hunyo 8. Gipahigayon ang distribution sa Oval Plaza Jensan, kauban ang mga opisyales sa syudad. Subay sa datos, mukabat sa 3,321 ka mga panimalay ang naguba tungod sa linog, samtang adunay 1,340 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tig 30 mil ka pesos ubos sa Emergency Housing Assistance Program, isip tabang sa pagtukod o kung pag-ayo sa ilang mga panimalay nga grabing nadaot sa linog. Sumala sa NHA, kini pa lamang ang unang batch sa paghatag sa cash assistance. Aduna pa'y musunod nga mga hugna sa distribusyon o galing mahuman ang validation sa ubang mga benepisyaryo. Sa kinatibuk-an, gilauman nga mukabat sa 2,500 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa maong programa isip suporta sa pagbangon o pagpatukod pag-usab sa ilang mga panimalay human sa makusog nga linog. Sa mga padre de pamilya, imong responsibilidad nga mubarog para sa kaluwasan sa imong pamilya. Ang ayan lamang, nga lig-on ang imong kaluwasan. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Samtang dugang pa mga katropa, LGU Jinsan. Nagpagawas og executive order aron nga hingpit nang makabalik ang klase. Ato ning Siron sa report mga katropa, itong balik-balikan si katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa dugang report.
5: XFM Report.
10: Hingpit nang gibalik ang klase sa General Santos City usa ka semana ang milabay. Human gisuspende tungod sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Pinaagi sa rekomendasyon sa CDRRMO og DepEd Jansan, nagpagawas ang lokal nga pangamanan og Executive Order Number 38 nga nagbando sa pagbalik sa mga klase sa mga pampubliko og pribadong tungaan sa tanang level. Ang mga klase ipaubos sa alternative delivery mode nga naghatag og pagtugot sa mga tulungaan nga magbuot kung imuon kining blended learning, online learning o kung face-to-face, depende sa sitwasyon o kung resources sa eskwelahan, ingon man desisyon sa ginikanan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jansan, nga mamahimo nang magamit ang mga classrooms nga low-rise building apan tungod sa kahadlok nga padayong ginabati sa mga estudyante, labing mahinungdanon karon ang ilang mental health. Hinungdan gilimitahan una ang face-to-face apan kung mamugos gayod, adunay mga precautionary measures ang kinahanglang sundon.
11: So kahit sa ang modality ang gagawin natin, no, may kanya-kanyang pros and cons ang bawat learning modality, pinapaintindi namin at humihingi kami ng paunawa sa mga parents natin na kailangan pa rin natin ituloy ang learning kasi nahuhuli na tayo.
10: Nakalatid usab sa EO 38 nga ang unang tulo kaadlaw sa pagbalik sa klase, nakapokus sa psychological first aid sa mga bata aron itagaan sila og intervention kung diin dali nga gipangandaman sa mga school nurse unit dayon sundan sa academic lecture. Sa pagkakaroon, sa tibok Dakbayan adunay 890 ka mga classrooms ang partially damaged, kapin 400 ang major damage og 114 ang totally damaged, samtang padayon ng DepEd nga nakigtinabangay sa mga hingtungdang ahensya aron ma-assess ang mga classroom aron dunay luwas nga gamito ng mga estudyante o galing ibalik na ang face-to-face classes. Mga ginikanan, aron makampante kamo sa inyong mga anak sa eskwelahan, proteksyon ni ang ilang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa itong regional nga mga balita, katropa, empleyado sa LGU Tagum, aktibong may partisipar sa nasudnong kalihukan sa earthquake drill. Sa Iron Tanis sa report, pinagina ni katropang Darwin Dolate sa may XFM Tagum. Katropang Darwin sa imuhang report.
5: XFM Report.
12: aktibong mipartisipar ang tanang empleyado sa lokal nga pangahmanan sa siyudad sa Tagum sa nasudnong aktibidad nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED Hunyo 18, 2026. Gihimo sa mga partisipante sa senaryo ang duck cover and hold procedure atol sa simulated ground shaking og hanay nga namakwit gikan sa sulod sa City Hall. Pagawas paingon sa evacuation area, gipangunahan ang maong aktibidad sa mga personay sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Tagum, Philippine National Police Tagum, og PNP SAP, inubanan sa mga safety officers sa matag opisina. Gilayon usab nagpahigayon o pagsuta sa mga building human sa drill aron masuta ang kahimtang sa City Hall og masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado. Sumala pa nga ang kabahin sa maong kalihukan sa tinguha sa lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa kaandam og ugali nga adunay kalamidad og pagpalambo sa kaandam sa mga empleyado og mga kliyente sulod sa nasampit nga imprestruktura kalabot sa hustong pagtubag sa emerhensiya. Kahinumduman nga nabati usab sa siyudad sa Tagum ang kakusog sa pagtayog human na igo ang magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani Province yatong Hunyo 8, 2026. Aron muligon ang tuod makasugakod bisag magluhod magturbo Melilancer matag dulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Duarte, XFM News.
4: Dangay salamat katropa ang Darwin. Mao kato ang naglangkob mga katropa sa atong regional nga mga balita para karong adlaw. Adlaw nga Biyernes. Si katropa ang Lina listening. Maayong morning sa bakasapa sa tanan mga katropa. Mosunod na taon-taon ang Secretary of Health. Siyempre pagkasundan ni sa Bullseye. Express Balita sa Muntag o Bullseye. Ingon man sentro o guban pa ang mga programa sa kabuntagon nga tunas kahaponon. Ang ngayon atong paminawan din nilang sa Exafam Agusan. Matay oras para sa unahan. Salamat kayo mga katropa sa inyong pakiguban ka na ako. Sukat pa kaganihan ito ni Matakna. Sa ngalan na lang sa Kinitubo Kampuwarsa sa Exafam Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol sa katropa ang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipinas. Kini na lang si katropa ang Alva Sende Sigapon Magaingon. Amping tama katropa ni Ningad Lawa. Keep safe and have a good time. Happy weekend. Bye-bye. Og pag. Ayo-ayo.
13: Exciting Pilipinas.
14: X-F-M. X-F-M.
15: Titan! Lode!
16: Oy, Mitra!
15: Libog ko ba?
16: Anong naglibog man ka?
15: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
16: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
17: Exciting!
18: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
19: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Salt Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, oh. Mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
20: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
19: Yan, sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan, ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mo-monitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
20: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
19: Yun.
20: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na kagad.
19: Mm-hmm.
20: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
19: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
20: Oo naman.
19: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
20: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
19: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
20: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
19: Yun na nga.
20: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
19: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangatawan po natin. Kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yestrohal Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa ating pong pangangatawan, eh kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
20: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
19: Yan.
20: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
19: We don't claim it as medicine.
20: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain, eh. Di ba? Pag sabla yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
19: Yan.
20: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule mayroon siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ng cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget, because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
19: So yun ha, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about the, sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin, na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
21: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
23: Ako si Carla, hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
22: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: The Secret of Health.
19: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po kayong mga tanungan ha, huwag po mayhang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santon Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
20: Pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santon mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae no.
19: Mm-hmm.
20: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan niyo na yan. kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So, para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold. Dahil meron ito mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So, ang pag-take po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no? Mm-hmm. Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
19: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
20: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
19: Yun.
20: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days. Mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
19: Na-harvest na.
20: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormones, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na mayroon tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
19: Yun ha. At in terms sa hormonal

0: Soy Bean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
0: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligrams. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day. Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng...
0: Vitamin C, kailangan mo din. Kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh. Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally nasa mga prutas. Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Kaya every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
0: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active at, dapat.
0: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang multitasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang mag-

0: Galaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. O kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain. O sibuyas, bawang, luya, lahat yan. Circulatory enhancer yan. Luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa Premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang mm-hmm. minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong Premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong Premium D3. Kung wala po kayo ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ngayon, Dok, mga beauty products, mapapansin niyo yung nila content, yung ingredients nila, merong VCO.
0: Mm-hmm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yeah, sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa ating pong mga Yestral Clinic, kinundan sa ating pong Lazada and Shopee. Manadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pa sa mga nagkapaalam, yung pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka-high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: VisionX Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food
12: Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabalit sa mga butika.
0: Exciting!
21: Exciting!
22: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa, ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
23: Agusan Lending Corporation.
22: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
24: La la la la la la la la la la la la la la.
25: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
26: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
25: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
26: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
25: Unsa din ang Krap Gold Buy?
26: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
25: Mauday na ang Krap Gold, bay?
26: O, bay.
25: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold, mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krap Gold na ta.
27: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
28: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
27: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
29: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
28: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
30: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug Bulawan ang ani.
1: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: X FM. Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kapadong oras, 6 minutos, nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Ngayon ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitas lokal, pipila ka ambulant vendors sa Bayugan City. Dismayado human gitikitan sa CTMO.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional. O sa laing detalye mga katropas, balita sa lokal. Pagtukod sa MDRRMO San Franz. Gipasabot hugot nga mga training og drill gilunsad alang nga nas kaluwasan sa publiko.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, CM ka personnel sa LTO Butuan na sikop sa akto human nang warta og motorista.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, ICC arrest warrants. Bato kang Senador Bongo og duha ka retired police. Gipagawas na sigo ni Representative Paolo Duterte. DILG og PNP na mahayag nga wala pa'y nadawat nga dokumento.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, militar sa Israel naglunsad og mga pag-atake sa Lebanon. Bisan pa sa panawagan ni US President Trump.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Ginebra kampiyon na usab sa PBA Commissioner's Cup human sa tulo ka tuig.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Melay Cantiveros posto ang pag-ingon nga life-changing ang guesting ni Ellen Adarna sa Kuan on One.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Adlaw nga Biyernes, mga katropa, hapit sa 19 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Mayong pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, no, mayong buntag, mga katropa. Laing adlaw na usab mga katropas, pagtunol kaninyo sa mga detalye sa balita gikan sa lokal, hangtod na mga katropas gawas sa nasod. Live time mga katropa nga inyong malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 95.7 Bayugan City, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Ingan man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3 nga Facebook pages. Good morning usab sa itong mga hookup stations nga may konektar na karong mga orasa mga katropa. Metro FM Bayugan City, may buntag. Metro FM Trento. Metro FM Rosario. Ngayon man, mga katropa, ang Metro FM San Francisco. At ang programang Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. No, again, Soft Gel Capsule, mga katropa, ang ato ang panambal sa atong mga mata. No, kung nakasinati ka mga katropa paglubog sa pananaw mga katropa sa bayan pagidnas panakit sa ulo mga katropa, ayaw kumpiyansa nga mawad-an ka mga katropa kung hinay-hinay magkahalap ang imong pananaw mga katropa. Pag-inom og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ni mga katropa ang produkto sa Yes to Health nga gigama gyud mga katropa para sa atong mga mata. Og mapalit sa inyong mga sukik parmasyag butika nga duol sa inyong mga lugar. Tropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Naliagan Festival 2026, malapuson o malinawong natapos sigon ka na sa Ads PPO. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Nagmalampuson o hapsay ang tibuok simana nga pagsaulog sa Naliagan Festival 2026 sa tibuok lalawigan sa Agusan del Sur, sumala sa opisyal nga kompirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna, ang Chief Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Matod pa ni Lieutenant Colonel Luna, walay natala nga bisan unsang dagkong insidente o kagubot nga nakabalda sa nagkadaiyang aktibidad sa festival. Kinigumikan sa gipahigayon nga hugot nga koordinasyon o pagtinabangay sa kapulisan, mga local government unit o uban pang mga security forces sa probinsya. Ang walay hunong nga pagpatrolya o presensya sa mga police personnel sa mga dapit diin nagpundok ang katawhan uban sa saktong pagpatuman sa security measures mao'y nahimong yawe aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa tibuok selebrasyon. Ang Naliagan Festival na ilhan isip usa sa labing dako o malungtarong kasaulugan sa Agusan del Sur nga nagpasundayag sa adunahang kultura, tradisyon o kabilin sa mga agsurnon, pinaagi sa lain-laing cultural presentation, trade fair, sports event o kalingawan. Dako usab ang pasalamat ni Luna ngadtos kooperasyon sa publiko o sa tanang stakeholders nga misunod sa mga patakaran o nakatampo aron makabot ang zero crime incident sa Naliagan na festival.
3: The whole one week was considered to be generally peaceful. Wala tayong mga tanang major nga mga incidents nga na record, no, sa ato adin sa kapulisan. Ug malipayon po kay kami kay nakita na to ang itong mga participants, no, kanang mga spectators nga ato rito, very cooperative man pud noon sa PNP. Gi-observe nila ang rules and regulations nga giset sa secretariat.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga sakit sa kalawasan sama sa sakit sa ulo, sakit sa lawas o sakit sa ngipon? Gamiti ka na og Sisdapin. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, X FM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nagpahayag o kadismaya ang pipila ka mga ambulant vendors sa Bayugan City human sila gipang tikitan sa mga personnel sa City Traffic Management Office. Atol ka na sa gihimong implementasyon sa mga ordinansa sa syudad. Matod pa sa usa ka apektadong vendors, ang ilang nasabtan mao ang gitugutan sila sa local government unit nga makabalik sa pagpaninda sa kilid sa highway aron makapanginabuhi pagkahuman sa palarong pambansa. Apan nakurat na lang sila sa diyang kalit nga miabot ang mga traffic enforcers o mipahigayon o pag-issue sa mga citation ticket bato kanila. Gipahayag sa mga vendors nga nanghinaot sila nga matubag ug mapatinaw sa mga otoridad ang maong sitwasyon aron malikayan ang kalibog ug masabtan pag-ayo kun unsa ang mga saktong lagda nga gipatuman sa syudad. Sa pagkakaron wala pay gilawatan nga opisyal nga pamahayag ang City Traffic Management Office. Mahitungod na sa mga operasyon ug sa unsa nga ordinansa ang nahimong basihan sa pagpangtiket sa mga ambulant vendors.
0: Balitang Dukan,
1: Renovation Health o renovation sa health center o sa gym sa Barangay Pisaan gisugdan o sugdan karong tuiga. Detalyes report ni Katropang Junji Labrias.
0: XFM Report.
4: Target karon sa mga opisyal sa Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur na sugdan na karong tuiga ang dako nga proyekto alang sa renovation sa ilang barangay health center o barangay gym. Kini ang gipahayag ni Kagawad Jose Bisnar, ang committee chairman sa infrastructure o peace and order sa maong barangay. Atul sa usaka eksklusibong pakighinabi kaniya sa sibyahan sa XFM Agusan, matud pa ni Kagawad Bisnar, gikan sa kinatibuk ang 1.5 million nga pundo sa barangay diin 20% ni ini gikan sa lokal nga panggamhanan sa LGU, kuhaan kini og 300,000 alang sa pag-ayo sa health center, samtang ang 350,000 ang gigahin alang usab sa renovation sa ilang gym aron mas mapanindot og mapahimuslan na kini sa mga residente. Giisip kini nga usa ka dako nga kalabuan alang sa barangay Pisaan ubos sa pagdumala ni Kapitan Romel Inguito, kinsa naglaro pa og daghang mga proyekto alang sa kaayuhan na sa komunidad. Tungod niini nang hinaot ang mga opisyal sa barangay nga padayon silang suportahan sa katawhan aron magmalamposon ang tanan nilang mga plano.
5: Roy gihimo sab nga CR nasugdan na namo adtong laging bulan sa Abril, pero naundangan namo tungod sa among gihimo na araw na pikihan ng maong kuan mo na karon nga ipayon mo na after ani og dia sa flooring nga na pumigi gahin na nga 100,000 para sa flooring. Mga 350 ang among gilaan dia sa aga on sa gym, 300,000 na sa health center, and then dia sa gym is 350,000.
4: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Bisnar, ang chairman sa infrastructure og sa peace and order sa maong barangay. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Gipahayag sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang kaandam sa paghatag og hugot nga seguridad og suporta alang sa maabot nga pagsaulog sa Bayug Festival sa Bayugan City. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna, ang Chief Operation Officer sa ADS PPO, na kalatid og nakalinya na ang mga striktong lakang sa kapulisan aron masiguro ang malinaw. Hapsay og luwas nga pagdumala sa tibuok semana nga kasaulogan. Matod pa ni Luna, magpadayon ang ilang pakig-alayon sa lokal nga panggamhanan sa Bayugan City, mga force multiplier o guban pang ahensya sa gobyerno aron mas mapaligon ang development sa mga security forces. Gidasig usab niya ang publiko nga magbinantayon, magtinabangay ug musunod sa mga patakaran sa kalawasan aron malikayan ang bisan unsang dili maayong insidente. Ang Bayug Festival na ilan isip usa ka labing gipaabot og mabulokong kalihukan sa Bayugan City nga nagpasindayag sa kultura, turismo og mga kalampusan sa syudad. Pinagi sa sayo og hugot nga preparasyon. Malaumon na mga otoridad nga makabot ang usa ka malampuson og zero crime nga selebrasyon.
6: Ang mga locality si Rinagusan del Sur, kinahanglan gyud nato matagan gyud sa og proper augmentation. So what we need to do,
3: is amo lang ginahulat nga dunay ihatag nga proper communication. For example, sa Bayugan, no, nahatagan nami og communication regarding that. And of course, no, dili lang ang Agusan del Sur PPO ang magasuporta ani mayon aning events. But of course, ang among regional office. So pag naay kakulangan sa tao, na ang regional office nga muhatag pod og andam pod nga mo-augment og resources para sa pagsiguro na to malinawon ang mga events dinhi nga may tabo sa atong probinsya.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, kaso sa illegal logging, mining o illegal nga paglabay sa basura sa Agusan del Sur, ni Kunhod tungod sa hugot nga kampanya sa DENR. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Gipahayag sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, kung DENR Penro Agusan del Sur, ang dako nga pagkunhod sa mga kaso sa illegal logging, illegal mining o illegal nga paglabay sa mga basura sa tibuok lalawigan. Kini nga kalampusan resulta sa mas gipahugtan nga implementasyon sa ilang Forest Protection Program, ilabi na sa mga nailhang hotspot area o critical nga mga dapit sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya. Matud pa sa ensya, walay hunong ang gihimong pagpatrolya o pagkatag sa ilang mga forest ranger aron masiguro nga mapanalipdan ang kalasangan o mga natural resources batok sa mga mapahimuslanon. Gipahayag ni Forester Jerome Albia nga dako og tabang og importante kayo ang kooperasyon sa matag komunidad aron mapadayon kining maong kalampusan. Dugang pa niya ang pakigtimbayayong sa mga residente mao ang yawi aron daling mapugnan ang mga illegal nga kalihukan nga nagdala og dakong kadaot sa kinaiyahan. Tungod niini, nagpabiling ligon nga misyon sa DENR Penro Agusan del Sur nga mapreserbar og mapatuman ang istrikto og malungtarong nga pagdumala sa mga lasang aron aduna pay mapahimuslan ang umaabot nga mga henerasyon.
7: Sa ato ang opisina sa DENR is ang ato is ang primary agency, no, for the conservation, protection, management, development of our natural resources and our environment. So una-una, implementar kita or nag-enforce kita sa mga balaod regarding sa pagprotekta, labi na kaning gitawag na ito mga environmental crimes. Isa ni ini sa kining mga illegal logging, mining, o uban pa ng mga environmental crimes kay naka-appeal po taana regarding po sa mga basura. So that's why natay i-imbid rin na na-assign kay para matabangan na ito, labi na diri sa ito ang probinsya sa Agusan del Sur.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Forester Jerome Albia. Mga katropa, protektahe ang imong kalawasan pinaagis mga balatian, pinaagis sa pag-inom o Santon Plus Gold. Alang sa Dekusyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Nahimong emosyonal o makahulugano ng opisyal nga pag-abli sa RIFSA Basketball Tournament 2026 sa Rosario, Agusan del Sur. Human kinigihimong dapit sa paghinumdom o pagpasidungog sa mitaliwan nga basketbolista nga si Rene Bobet Baterbonia. Atol sa opening program, usa ka solemn nga pag-ampo ang gihalad alang sa kalag ni Baterbonia. Nagkahiusa ang mga officials lungsod, mga atleta, coaches, mga miyembro sa nagkadayang fraternity o mga lokal nga residente sa paghatag sa ilang katapusang respeto o paghatag bili sa iyang dakong kontribusyon sa komunidad. Usa kalabing nakapukaw sa pagbati sa mga mitambong mo ang gipakitang suporta sa nagkalain-lain fraternity groups nga misalmot sa torneo. Daghan sa mga miyembro niini ang dungan nga nagsulob og mga jersey nga adunay imprentang For Rene. Isip timaan sa ilang tiunay nga gugma og pag-ila kaniya, isip usa ka ehemplo og inspirasyon. Human sa pag-ampo og mga mensahe sa pagdasig gikan sa mga opisyal sa lungsod, opisyal nang gisugdan ang mga dula alang sa RIFSA Basketball Tournament 2026. Bisan pa man magsugod na ang madasigong kompetisyon, nagpabilin gihapon sa kasing-kasing og unahuna ang mga magdudula sa liga o ligasiya ni Baterbonia.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Lapikas bahin mga katropa gipasabot ni Engineer Leonilo Pitandog ang mahinungdanong rason sa pagtukod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa San Francisco, Agusan del Sur. Ug matod pa sa mga opisyal, ang nagunang tumong sa maong buhatan mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan batok sa bisan unsang disgrasya o kalamidad na posibleng muigo sa nagkadaiyang dapit sa probinsya. Kiniusab ang hinungdan kung nganong halos tanang lungsod sa Agusan del Sur adunay presensya sa Search and Rescue Agusan Sur kun saras. Aron makabot kini, gibutyang ni Engineer Tandog nga walay puas ang ilang gihimong mga training o simultaneous drill sa mga buhatan sa gobyerno, mga barangay o mga eskwelahan. Tumong niini nga masabwag ang husto nga kaalam kun unsay angay buhaton panahon sa kalamidad. Aron ang matag-usa mahibalo kun unsaon pagluwas ang kaugalingon. Sa pagkakaroon, nakatutok ang MDRRMO sa mga nagkalainlaing rescue trainings. Tungod niini, nanawagan ang opisyal sa publiko nga musalmot o mupartisipar sa ilang mga kalihukan aron makabaton o saktong masandigan o kasinatian sa matag-usa kun aduna may mahitabong emerhensiya.
8: Ang atong sa Search and Rescue Agusan del Sur, no? Mawag yun ay pinaka-umbrella sa tarang ng mga responders sa Agusan del Sur. Although kada lungsod natin mga SARAS ng mga members, pero i-manage na, na may municipality sa MDRMO. So ang pinaka-basic purpose is to save lives. Ato yung isip ang mga kinabuhi sa atong katawan. So pag-respond during emergency, during calamity or disaster, inana ang ato ang guhan or medical nga concerns, muna yung mga trabaho sa ato ang SARAS.
1: Muto mga katropa ang tipik sa pamahayag ni Engineer Leonilo P. Tandong.
0: Express Balita.
1: Katropa, detalye sa mga balita sa regional.
0: Balita sa regional.
1: Wanted sa kasang frustrated murder human sa 15 katuig nga pagtago, sikop sa San Miguel, Surigao del Sur. Italia's report, ikatropa ang Ali Vicente.
0: XFM report.
9: Human sa halos na pulo o lima katuig nga pagtago gikan sa balaod, malamposong dadakpan sa San Miguel Municipal Police Station ang usa ka dugay ng gipangita nga wanted person atol sa manhunt operation nga gihimo sa Puroc City Barangay Mahayag, San Miguel, Surigao del Sur. Sumala ni Police Major Jomel L. Makiling ang dadakpan giila sa alias nga Udug, 35 anyos ulitaw o usa ka mag-uma nga residente sa maong dapit. Gidakop si Udog pinaagi sa usa ka warrant of arrest alang sa kasong frustrated murder ubos sa criminal case number 5782. Ang maong warrant gi-issue pa ni atong Hunyo 6/2011 sa korte. Nagtakda usab ang korte og piyansa nga nagkantidad og 24,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong operasyon natapos sa may alas 6:30 sa mayaging gabi din wala na makasukul pa ang suspitsado nga dugay nang gi-monitor sa mga otoridad. Sa pagkakaroon ang dinakpan ana sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o legal nga proseso sa dili pa kini i-turn over ngadto na sa korte nga nag-issue sa ihang warrant of arrest. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Siyam ka personnel sa LTO Butuan sikop sa akto human ng nguwarta og motorista. Ang report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
4: Ana karon sa bilangguan ang siyam ka mga personay sa Land Transportation Office kon LTO Butuan humadadakpan sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa National Highway sa may Alubehed, Buena Vista, Agusan del Norte. Ang maong malamposong operasyon gilusad sa mga operatiba gikan sa LTO Central Office og ang mga sakop sa Regional Intelligence Division. Kauban usab niini ang Buena Vista Municipal Police Station. Base sa mga impormasyon na kadawat og sunod-sunod og reklamo, ang LTO Central Office sa Manila kabahin sa giingong pagpangayo og kwarta og pagpangutong sa pipila ka mga personnel sa maong ahensya samtang nagpahigayon og operasyon sa dalan tungod niini. Dali usab nga gipadala sa LTO Central Office ang ilang espesyal na team aron imbestigahan og kumpirmahon ang maong taho. Atul sa gihimong entrapment operasyon, nasakpan sa akto ang siyam ka mga suspek nga nalambigit sa illegal nga pagpangayo o kwarta gikan sa mga motorista nga miagi sa maong dapit. Sa pagkakaron, ang mga dadakpan ana-ana nakakustodiya sa kapulisan samtang gipadayon ang laom nga investigasyon aron matino ang ilang administratibo o kriminal nga responsibilidad. Wala pay opisyal nga pamahayag nga giluwatan ang LTO Butuan kabahin sa maong insidente. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Okay, nasakpan man tong siya mga katropa. Kinsa naman lay manako pa karon? Nabakay nanako pero mga oras sa mga katropa diya sa may Buena Vista. Okay, nasikop ning CM kapersonahe mga katropa sa LTO. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tuang mga balita. Batang Surigaonon Youth University naglusad og fire brigade training alang sa mga kabatanunan. Sa detalyes report ni katropa ang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Opisyal nga giablihan sa miaging adlaw ang Disaster Preparedness Training Program alang sa mga lokal nga leader sa kabatanunan dito sa Surigao City Fire Station. Ang maong programa nga giuluhan og Batang Surigaonon Youth University Class 009 Kabataang Bantay Sunog Youth Fire Brigade Training gipahigayon sa City Government of Surigao pinagi sa Local Youth Development Office ug sa pakigtambayayong sa Bureau of Fire Protection kon BFP Surigao City Fire Station. Tumong niini nga matudluan ang mga kabatanunang Surigaonon sa mga mahinungdanong abilidad sa pagtubag sa mga emerensiya ug pagpalambo sa kaalam sa fire safety sa ilang mga dapit. Miabot sa 85 ka mga batang Surigaonon ang mitambong sa unang adlaw sa training. Sila nagrepresentar sa naglain-laing civic groups sama sa Alpha Phi Omega, Batang Surigaonon Youth, Batang Surigaonon Scholars Club, GGC Surigao Ironwood, Family Planning Organization of the Philippines og Rotary Club of Central Surigao. Sa unang adlaw, nakatutok ang kalihukan sa first aid og basic life support. Ang mga resource speakers gikan sa BFP nga sila si Fire Officer 2 Al Vincent C. Cortez og Fire Officer 3 Everly J. Aparente mao ini tudlo kon unsaon pagila o pagatiman sa mga medical nga emerhensiya sa hapon nga bahin. Mipakita dayon sa ilang nakatunan ang mga partisipante pinaagi sa actual return exercises gamit ang mga life saving technique. Lakip sa ilang siren ang mga advanced nga leksyon, practical nga mga drill o hands-on exercises alang sa fire prevention o kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 45 anyos nga lalaki nasikop sa search warrant operation sa Panabo City. 11 gramos nga shabu na kumpiska. Italian report ni katropang Bong Algabre.
0: XFM Report.
11: Nasiko pag-usa ka 45 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Arnel atul kini sa pagpatuman sa search warrant operasyon sa Barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte, alas 7:22 sa gabi. Sumala sa Panabo City Police Station sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang operasyon gipaluyuhan sa mga operatiba gikan sa SICAN, Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1 o sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Atol sa operasyon, narecover gikan sa sospitsado ang 5 kapakiti na doon ay sunod sa gituang shabu nga mutimba ngadto sa 11 gramos. Dugang pa, nakumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ang upat kabuhing bala nga mao hinungdan sa dugang nga kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Ang sospitsado karon gipreso sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nagatubang sa kaso ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Gipasabot usab sa kapulisan nga ang maong operasyon kabahin kini sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga ug kriminalidad sa syudad. Gawag usab nila kanunay ang publiko nga magpabiling alerto ug magreport dayon sa mga kadudahan nga mga tawo ug kalihukan aron magapadayon ang kalihukan og kahapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskong kanunay imong lawas. Pagtumar firme og Santon Vitamin C. Alang sa Likos ng Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Civilian nga napatay sa sakop sa 88IB ipahawid sa tribal sa justice system aron mahatagan og hustisya. Anukad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report sa katropang Rustom Villafranca.
0: XFM Report.
12: Hustisya ang gusto nga makapot sa pamilya sa biktimang si Ninita Buscada kinsa nakapsan sa kinabuhi human aksidente na pusilan sa kasundaluhan human alaan niya miyembro sa rebuilding grupo. Niyatong Lunes, Hunyo 15, 2026. Mokin ang ipahayag ni Dato Janjan Lailay, kabanay sa biktima atol sa pakiginabi sa XFM News Team. Adlang Huwebes, Hunyo 18, maton ni Dato Lailay na hawiran sa tribal justice system ang kalabot sa nahitabong insidente para mahatagan o hustisya ang kamatayon ni Ninita o pagkaangol sa bana ni ini.
13: Ang amo ang inisyal nga mga plano nga kini mahimong hawiran namo sa kawan sa tribal justice system para mahatagan mi og hustisya labi na nahitabong isa solusyon si Saraldo Minamo. Na namay pakighinabi sa mga lideris namo sa tribo labi na kang Dato Hari para matabangan mi ani sa pagkabot sa hustisya sa tribo nga pamaagi aron mahimong marilip ang baulian ang among kasing-kasing sa panahon unya nga malingkuran ni pero sa pagkakaroon wala pa kayo namo siya gi consider gyud nga mao'y topic kay tagamtam pa namo ang kasubanan
12: gipaabot na lawang nilang nga malubong ang biktima aron makaasikasong na sila sa angayan nga paghimoon alang sa pagkabot sa hustisya. Gibutyag ni Dato Lailay nga ang namatay nga biktima usa ka aktibong partisipante hilabi na sa counter insurgency sa komunidad gani polos kafgo ang mga anak ni ini nga lalaki nga nahimo ng katimbayayong nila sa pagpatunhay sa kalinaw sa komunidad. Miyembro usab sa People's Organization si Buscada nga gina-assess sa kasundaluhan og dili pasabot nga tungod sa disgrasya, dili na lang sila mupahamtang og tukmang aksyon.
13: Partner po namo na sa komunidad sa pag organize sa mga women's organization. Member po na sila sa people's organization na gina-assist sa mga kasundaluhan na ito. Kasubo lang kay na-disgrasya man yun pero dili na mo makapugong para mupadayon sa ito ang kahusay o kalinaw.
12: Inoon, nakikoordina kanila ang kasundaluhan. Gika sa pagkuha sa patayang lawas o pag-rescue sa mga kaubanan hangtod pagdala sa ospital sa Samaron. Samtang naghatag usab o assistance ang IEP, ingon man gisagop nila ang mga Byronon sa hospital. Mga katropa, halap na ba imong pananaw? Umara sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aron mo balik tinaw. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa Rustom Villafranca, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, pick up nga gateway vehicle nga or sa mga tulisan. Nakaplagan ni mga katropa, giabandona sa Alae Manolo Fortich. Sa detalyes report, ikatropa ang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
14: Kasamtang ang karong gipahigayon sa kapulisan, ang lawom nga investigasyon ingon man hot pursuit o dragnet operation sa tibok probinsya. Human na recover ang usa ka itom nga Ford Ranger wild truck nga gibiyaan sa mga suspect sa pagpanulis na itong Hunyo 17, 2026 dito sa sityong Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich. Dako ang kalambuan sa kaso. Human na kaplagan ang maong pick-up truck niya itong Merkules sa 5 sa hapon dito sa Barangay Alae Manolo Fortich, dool sa Alae Taguluan Bypass Road. Diretsong giproseso sa mga sakop sa suko ang sakinan aron sa pagkuha og mga fingerprints og ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa mga tulisan. Pinaagi sa Upland Shield og Intelligence Operations ang kapulisan nakakuha og impormasyon nga ni resulta sa pag-ila sa daghang persons of interest. Gihangyo usabang publiko nga kung kinsa kadto nga dunay impormasyon kalabot sa mga suspect, makikoordina lamang sa labing dool nga istasyon sa pulis aron mahatagan og dinaliang aksyon ang maong krimen. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Mga katropa, pulis nga sikop sa bypass operation, naka-on duty pa, ayha na dakpan. Kastilan. Manukat sa XFM Jensen, dunay detalyes report sa katropang Philip Oligario.
0: XFM report.
15: Ikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga usa ka aktibong pulisuman nga na-assign silang operating section sa ilang estasyon ang dinakpang drug suspect sa gilusad nga bypass operation ni nakalabayng adlaw alas 4:49 sa hapon sa purok pagkakaisa Latsi Barangay San Isidro, Coronadal City. Kahinumduman nga sa maong operasyon, giila ang dinakpan nga silang alias Harry, 27 anyos, nga gikonsiderang high value target, ug ang kauban ni ining police corporal nga si alias Jane, 35 anyos, nga pulos ng puyo sa maong dapit. Patud pa ang target kayon sa operasyon mao si alias Harry, apan gidakop usab ang babae nga police tungod sa dadawat nga intel information gikan sa usa ka confidential agent sa kapulisan. Hinungdan nakitinabangay sila sa PDEA, apan sa pagpaklaro nga dugay nang ginamonitor na sampit nga police. Pagabot sa operatiba sa lugar sa main target, naaktuhan ang police nga naa sa sulod kundi inakuha ang mga plastic sachet sa gituwang shabu ug mark money. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Cornell ay hapagilusad ang operasyon on duty ang maong police ug nananghidlang sa ilang team leader nga mupalit ug tambal. Depensa pa niini nga naningil lang siya sa target nga suspect sa bypass.
16: Yun po ang defense po niya, is nandun lamang po siya upang maningil. Well, patunayan na panahamang po niya yan sa korte.
15: Sa pagkakaroon na pasaka na sa KCPS ang kasong pagsupak sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kasong administratibo sa dinakpang pulis. Bahala na matod pa ang City Prosecutor sa mamahimong dagan sa imbestigasyon. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ng ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gibuti ang Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte nga aduna na matud pa yagi pagawas nga arrest warrant ang International Criminal Court kun ICC batok ang Senador Christopher Bongo o duha ka kani opisyal sa kapulisan.

0: Era isip usa ka social media influencer o content creator. Tungod sa mga sama ni ining eksplosibong revelasyon, padayong ni ani o positibong feedback o nagkaanam kasikat ang digital show ni Melay nga Kuan on One. Tungod sa iyang abilidad nga pagkuha sa tinuod nga gibati sa iyang mga dinapit nga bisita. Katropa para sa ligon nga kaminyoon, kalipay sa kagabhion. Labing-labing nga maabtan sa kaadlawon. Tumari ka na sa Turbo Supplement for Men. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran. XFM News.
1: Express Balita.
2: Alright, so at least may katropa, life changing. So, inana na. Abi na ko mga katropa, ako ready mo balik sa ex. Pareha mi ni Ellen Adarna mga katropa nga once mag-ex na og ex na kadi nagyu ka dapat balikan. Sir. No, bitaw unsa may purpose nganong magbalik man. Bitaw mga katropa, naabot lang kog kuan 30 ka tuig kapin ano mga katropa. No, never good na may tabo nga sa kuang kinabuhi nga mobalik og ex. Char. Alright, so mga katropa, so inaana po ang iyahang sistema. No? Naiuban niya mga katropa, bisag gibiyaan, nagiloko, nagkapila, mubalik, yapon. Makala ta ba, how dare you? Char. Alright, so mga katropa, mo ito mga nahipos nga mga balita. Bitaw nga, no, bitaw nga, mubalik pa man. Nag-ingon, wanay laing kapangitaan. Alright, so mga katropa, sa mo tatong mga nahipos nga mga balita, gikan sa lokal, gikan sa regional, gikan sa national, gikan sa international, ito ang balita sa sports, so gingon man mga katropa, balita sa showbiz. Congratulations, Barangay Ginebra. Sana all, daogan. Siyempre mga katropa, magkita-kita ta mga katropa karong umaabot nga Domingo, no, sa Bayugan City. Okay, na ay international singer mga katropa nga mo perform sa Bayugan City mga katropa. Alang usab na mga katropa sa pag-saulog sa Bayug Festival o sa umaabot nga Charter Day sa atong syudad sa Bayugan mga katropa. Alright, good morning sa to mga katropa karon nga antabay sa to ang Facebook Live. Na Ate Grace Apolinaria Vivero, maayong buntag katropa ang Jeneline Arceo Amaro, good morning. Og syempre Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Og syempre happy Friday sa to ang mga katropa. Og syempre mga katropa, medyo sa manigabo na nga ito ang palibot karon. Murag wala pa'y pagbidlisiw ni Haring Adlaw karong mga orasa. Kumusta itong mga estudyante? No, nakabangon na ba mga katropa? Good morning ni katropang Beverly Pataho. Katropang Jaime Balili, good morning. Tata Libradilla, good morning. From San Roque Prosperidad, Agusan del Sur. Good morning usab sa ito mga katropa. Diha sa may Alegreya mga katropa. Kanunay ni sila diha mga katropa, gatutok o gapaminaw sa ilahang mga radyo. Good morning usab kang Christina Pipito Monton. Ato ang ambungan ng silingan mga katropa. Good morning Ate Christina Pipito Monton. Randy Artiaga Santisas, good morning. Jeneline Arceo Amaro, good morning. Rina Kiamco, happy Friday katropa. CJ watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gloria Malala Apelo, good morning. Katropang Dai Chavez, good morning Ma'am CJ. Happy blessed day sa inyong tanan diha sa studio and God bless. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Katropang Lina C. Pataho, good morning. Bulad Manlangit sa Barangay Bourbon, good morning. O syempre kang Tatay Ramil Rizaba, no, diha sa may Alegria, good morning. O kang Sir Rosalio Dumape, no, dagang ngayong salamat sa way puwas nga pagpaminaw o suporta sa tuang mga programa sa XFM. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpangunan sa mong station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa mong news desk, katropang Limuel Ukay. Ito mga anchors o reporters, daghang kaayong salamat sa ito ang mga hookup station sa Metro FM Trento. Daghang salamat madiri sa Gutierrez, sa Metro FM Rosario. Papa Franz o Mami Rosel, daghang kaayong salamat. Metro FM Bayugan City, pinagina ni JJ Ella. Metro FM San Francisco, pinagina ni Jan Lee Kiamhot. Sa akong sparring partner sa technical department, ay salamat katropang Harvey Hirames. Alam sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa. CJ Salvan Luy, kiniang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM. XFM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaipitibo.
8: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
14: The Secret of Health.
5: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maude na ang Krupp Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa atong Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural.
4: Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas kada adlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo.
5: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: fresca trupă a la City Jazz.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Biritas, Virtus, Discretion Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong protection.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong nabuntag kanatong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuag tulumanon. Ang programang Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: Good morning. Alright, kamusta mga katrupa? Happy weekend. Alright, once again, welcome sa usatong turmanahon na programa nga Bullseye mga katrupa. Kaming inyong katrupa, katrupang Ray Celeste Suro Vasquez.
2: O katrupang Junje Lebrias.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katrupa, adlaw na usap ka Biyernes. Weekend, mga katrupa, matun pa nila Fly Day.
2: Fly Day!
1: Fly Day. Right, pizza 19 na. Ning bulan sa Hunyo, the smell 26 mga katrupa. Mag-ubantahang to the last 9 ng buntag. Alang sa pag-isgot sa mga highlight sa mga issues sa itong palibot, mga katrupa. Pwede nga itong tulumanon. Nag-ipaluhan kita sa mayong kakabuton sa Yes to Health Incorporated. Mga katrupa, maukin din nagdalas mga produktong tiyunay, garantisadong lahutay mga katrupa. Usas mga produkto nining angtod karong panahuna na agyapon. Ginapangita sa itong mga katawahan, kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, usa ka food supplement, usa ka kapsula. Nga diin, ang ato mga kagisunan hangtod karong mga panahuna, ginapangita, gumikan sa nahimong kaayuhan, ngadto sa itong panglawas. Nahimong healthy body kita, mga katrupa. Maangkon kini nato mga katrupa, naakinis mga butika. Of course, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, og Genericam Nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nausap sa mga butika, nga diha doon sa inyong mga rapit. Kanya, dali sa itong sibiyaan mga katrupa, aba siyempre, pwede mo dali magka-drop by. Naapod ang mga produkto sa second floor, Sugano Building, Purukwan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lano kong kusog, inyong madungog, of course, mga katrupa, ang atong tulumanan. By the way, usas mga nagpaluyo na ato mga katrupa, ang Crop Gold Fertilizer, mausap kini ang nagatabang sa atong mga mag-uuma, mga farmers, mga katrupa, aron mas mahimsog usab ang mga pananom. No? Of course, pag himsog ang mga pananom, ba siyempre, next to that, maunggit po mga katrupa, ang kadaghan sa ani, no? Maorganis tao mga katrupa, ang tao nga himsog, progressive. Tinguhaan nga magamit kita Crop Gold Fertilizer na akini sa mga agro-store.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang opisina mga katrupa nga nag-offer sa pautang. Kinsa may tao nga umanginahanglag kwarta, kita ang tanan ng inilag kwarta, pero dunay mga panginahanglan nun nga kinahanglan na gayod nga naatay kwarta ang dali niya ng utang ta. So, doon lamang ninyo ang Agusan Lending Corporation mga katrupa kay bukas ang ilang opisina, no? Alang sa pagservisyo kaninyo aron makautang ka mo. Doon na sila'y offer sa mga upang pautang mga katrupa kining salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan, real estate loan. Kaya na ito mga nasigutan mga katrupa, kung naglibog mo, mas mga yugod ka mo mismo mo bisita, no? Kaya basig na yung mga butang niyo, diha nga pwede kasiang balay or unsa man ang nabay mga allotment baka ninyo or unsa man, hey, pwede diha nga malon, no? So, muduaw na mo sa mga buhatan mga katrupa, yung nalang nakadungog mo sa XFM, no? Sama diri sa San Francisco mga katrupa na sila nahimutang dinha at bang lamang niya ng San Francisco Gymnasium na makita po na pangalan niya sa Gusan Lending Corporation San Francisco Gymnasium, no? At bang niya sa may bayugan mga katrupa na diya sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Doon lang kinis terminal, di ba katrupang dunji?
2: Oo, doon lang kinis bus terminal sa Bayugan City. Diha sa may duha ka gasoline station, good mga katrupa. Almasiga.
1: So, mauna, subay-subayan ninyo kung nanginahala mo kwarta, karong adlawa. Basta ing na lamang, dire mag-good make, kaya nakadungog may sa XFM, kaya nagpautang mo kuno mo. Ala, oh, ana na.
2: Oh, sa kayo eh.
1: Oh, sa kana bitong na usahay makakuan kong kita ko sa Facebook ato pang yung Jim Ingon nga. Oy, kisa may dihay magpautang.
2: Oh.
1: Wa man di sa Facebook?
2: Wala eh. Wala na sa Facebook.
1: Oh, na, ato nang isibya.
2: Klaro yun nga legit.
1: Oh.
2: Ayaw mo anang sa Facebook mga katropa kay lisod kayo na.
1: Iskam pa mo diha.
2: Oh, ma-iskam mo diha. Daghang kay modos diha sa Facebook.
1: Sige. Of course, mga katropa, lano nga kusog, gabanungog ang kanya itong tuluman nun. Of course, ato mga radio, 91.3 XFM, San Franz, 35.7 XFM, Bayugan. Og kumusta ang atong mga partner stations? No, lalo ko kusog din sa may Bayugan City, mga Katrupa, Metro FM, Bayugan.
2: Peragi di Katrupa, ang GJ Ela Gomez. Good morning!
1: Good morning, og din sa may Metro FM, Prosperidad.
2: Peragi di Katrupa, ang Karen Lozano, og si Dong Rodel Tixon. Good morning!
1: Metro FM, San Francisco.
2: Pedagi di Katrupa ang John Lee Kemhot.
1: Diyo sabi sa Metro FM Rosario.
2: Pedagi di Chel Montañez o si Papa Franz. Good morning.
1: Good morning sa may Trento.
2: Pedagi di Attorney Risa Gutierrez.
3: Good morning.
1: Kanayong tanan mga Katrupa. Good morning. Kung asa mo nagkapamina o karoon pa panahona. Ala, sige, pahiluna din ha mga Katrupa. By the way, shout out sa nato ni mga kagsuunan na itong bin, nagpaabot sa mensahe. Ang akong messenger kay di, lagi ko makasin. Ano ni, makasin sa daghan.
2: Sa,
1: ako tanang isin?
2: Mura ba siguro binag-o na po nilkaroon ang...
1: kasin ka katupang yun, Jay?
2: Alam sa... Mura nagbinag-o na po nilkaroon ang...
1: Ang dama na lang itong mga picture katupang Harvey sa LTO. Kaya na nag-yog sumin ka, di man makasin ang mga picture, eh. So
2: testingan ako send ha ato mga pictures
1: mga
2: sa ato ang mga kaigsuunan nga mga anak ni Lulong.
1: Kato nagpractice bitaw og kanang
2: ay kato na imurag sa Emilinios.
1: Nagtraini og daob-daob.
0: Bullseye.
2: Ay ni ah. Ni aday sa kuha.
1: Na imo diha.
2: Akong ipang send din diri akining nagdaob-daob.
1: Kato nagtraining daob-daob.
2: Akong kanon ha.
1: Bitaw mga katropa, ato nang iskutan karong taon-taon ha. But before...
2: Ah, ito na, okay na.
1: Nasin?
2: Oh, nasin to na to.
1: Ako siguro...
2: Niagin yung nagdaob-daob yun na yun.
1: Na, nagpractice
2: yung daob-daob.
1: Ato nang istoryahan mga katropa, kini mga enforcers sa LTO, nga gi-entrap dito nga bahin sa Agusan del Norte. Oh, daan na lagi mo dihagi.
2: Mo lagi.
1: Pasidanaan, katuwit na kanumno mo itong na yung mga... katong kanhi bitaw katropang Junjie nga nireklamo nga atong na interview katong truck driver. Katong Trento.
2: Reklamo tinuod man gyud ito.
1: Daghay nagpaabot.
2: Daghan gyud kay banya.
1: Kaso lang pilit magmalinis.
2: Ang problema magud ali katropa kung mo reklamo magud sila diri sa Caraga lang. Dili gyud maaksyonan mo tong ang uban didto nag-national li
1: kang lakanilaw.
2: Oo, nitawag. Nabi, access ba ang ato ang mga kabalo na biya ito mga driver ron ahamo report.
1: Labi na itong driver nga katong dere sa una nato nagreklamo.
2: Oo, kato.
1: Baya kining baya online mga katropa itong interview.
2: Grabe to.
1: Musukol gito siya. Kaya ingon siya, naan siya sa iyang katungod. Ngano,
2: mao, tinood.
1: Ingan na iyon man may.
2: Limang kang nangadlaon man da itong siyam.
1: Nangadlaon?
2: Ay, grabe. Daghan kayo gilukot-lukot nga tag 100, 200. Uy, nangadlaon da sila.
1: Pero, abin ninyo, before mo operate ng mga operatiba, mura palagi na drugs mga itisbay sa mga.
2: Oo, tinood yun na. Nag-itisbay, ana.
1: Karang sampulan mo. Next day, ana.
2: Kasi yan ako, agibay ka, nandi ko mag-helmet.
1: Okay, sir. Manguan sa ito na rin nabay mga nag-shout out atong itimbaya. By the way, happy birthday sa mga nagsaulog sa birthday karong
2: una. I-message ninyo inyong mga kuwan ha, huwag na yung mga nag-birthday karon ha.
1: Okay.
2: I-message ninyo mga katropa.
1: Anong matagaan na ito, the birthday song?
2: Atong mga kuwan, atong mga pakantahan.
1: Good morning, katropang Gloria Malala Apilo. Thank you very much.
2: Good morning, Malala. Diyas may Bayugan City.
1: Naka-share na daw siya. Okay.
2: Thank you kayo.
1: Gloria, kasi hindi nag-share. Good niya siya.
2: Way po as niyo niya si Langlang Aces Kulintas. Good morning, Dadapitas may Talakugun.
1: Pero ni lapas pamantang katropa ka 722 na
2: manay si, katropa na unya na ta, unya na, no? Unya na ta.
1: Mabalik kita mga katropa human sa atong pahinomdom sa Subiaan. Please stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
5: Kapitan Lodi!
6: Archie! Usa naman?
5: Nakutan na ba?
6: Sige, magkagpangutan na or sa mana.
5: Unsa tawag sa pare nga abogado?
6: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
5: Mga katrupa, exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag ino mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.

0: Bullseye!
1: Alas 7:28 mga katrupa. Aog kiningabahin usab mga pisat ang mga katrupa. Atod kini kanato sa Sandon Gold Coffee Mix. Sandon Gold Coffee Mix mga katrupa. Usang kalamiang kape. At the same time, creamy. Pero di ito mabalakas creamy ani kay stevia ni ang ginapatamis mga katrupa. At the same time, naadri ang pampagwapog pampagwapa. Dunay presensya mga katrupa sa kininga glutathione o collagen. Mabasa man muna. Sandon Gold Coffee Mix niya with glutathione and collagen, no? Mabasa ni muna sa box, no? So, ang usang kaprodukto nga na ay presensya sa collagen o glutathione, ang posibleng epekto niya na mga katrupa din sa atong pamanit, hayag. Unya, ang atong panit mga katrupa, gumikan sa atong edad, medyo mapilo na. Mo looking young na siya kaya naman siya glutathione gadropang Junji, no?
2: Inaton man itong mga kunot-kunot.
1: Ibalik na siya pagka kuan kining
2: batanon.
1: So muna ha, Sandon Gold Coffee Mix, lamian nga kapi, lami kayo tunlo ang pan. Ala sige, pangitaan des mga butika o kaha diri sa itong stasyonal mga gadropa. Okay, para makasulay pud mo ni ini. Pero ang pinaka-importante magudaan ni mga gadropa, ang epekto sa health sa lawas. No? Kaya kadang lami katrupang Junji, ang sunod niya na mao ang epekto. No? Kaya magtilang lami. Pero ang problema sa kapangutana din ha, healthy ba? Mas mayo ng lami, unya healthy sa itong lawas. Okay, daghay mga, preyana, mga 3-in-1.
2: Oh, mga lami man na.
1: Lami na ha.
2: Problema, ang kuan man sa lawas.
1: Correct. Mauro ba na ang kapi mga gadroba, 3-in-1, mao na gingo nila nga asukar nga gikapihan. Lahi man ang kapi nga gasukaran.
2: Gasukaran, dili kay ang
1: asukar nga gikapihan. Bot mo sa bot, kung asukar nga gikapihan, daan na daghang asukar.
2: Mas daghan ang asukar kaysa sa kape.
1: Og maingon tag kining kape nga giasukaran, di kontrolado ni mo sa sukar. Bantay mo anak, daghan ka na sa sugar mga gadropa, mahanap ka niya.
2: Siyempre, diabetic, good.
1: Diabetic ka niya. By the way, good morning, gadropang Elfred Balcursa Lucias.
2: Balcursa, okay.
1: Founder Ingong, good morning. Ingon siya nga, maayong buntag bros. Lamat bro, good morning ni bro.
2: Good morning. Kanya Doydoy Ignacio Tikson.
1: Good morning, kadropang Doydoy.
2: It's good premium D3 coffee mix. Oy. Good morning. Uy, nakatilaw.
1: Lahi po niya, no?
2: Nakatilaw po jag premium D3.
1: Premium D3 po niya yang ibirahan dai ha.
2: Mauni sila ni kuan ni Ma'am Ading Granaderos Dapar, premium D3.
1: Sila parihag yun. Lamian po lamian ng premium yun. D3 okay. Coffee mix.
2: Mauni nga mga produkto hang muhatag po na itong instant energy.
1: Yes, tama, no? Premium D3. Tinguhaan yung mga katropa.
2: Mga katropa.
1: Di si katropang Cristina Pipito Monton.
2: Oy.
1: Morning, katropang Cristina Pipito Monton. Kung saan yung katropang Harvey?
2: Mga Monton, ha? Good morning, dihan ninyo.
1: Si Harvey Monton Hiramis.
2: Hiramis, naman po yung Monton nito sa Osminia. Iya po itong sa...
1: Kining din nga Monton?
2: Morag iyan yung mga parinti.
1: Parinti niya mo ni Harvey, na sa boss? Parinti niya mo na sa boss, Monton? Monton.
2: Monton.
1: Si katropang Harvey, Monton.
2: Monton man eh,
1: parinti ni sila. Good morning, katropang Junji Librian, si katropang Ray. Good morning, katropang Gloria Pelo.
2: Good morning.
1: Hoy, Dong Rodel Dixon. Good morning, niya, katropang...
2: Good morning, Dong. Good morning, Paul Kang Wilma Joaquin. Good morning, ni niya, ha?
1: Diapos, katropang Pension Pataha. Good morning, Benz. Shout out ni Muriha sa my barangay Das Agan. Good morning mga taga
2: Das Agan. Good morning Das Agan. Kumusta?
1: Si katropang Elfred Balcruz Aluquias. Good morning ni Muriha. Katropa. Diapos katropang Ray Chavez. Good morning.
2: Good morning.
1: Alegria. Ang atong attorney na HR manager. Good morning ni Muriha. Katropang Doris Meltisen. Buenas dias mga katropa. Especially sa mga avid listeners ng Manamina. Thank you so much katropang Doris Meltisen. Good morning, sa mga kubanan diha.
2: Good morning.
1: Sa panang upan dira. Diapos katrupa nga Mauro Ricaldi, good morning ni mga katrupa.
2: Good morning, good morning.
1: Katrupang Wilma Joaquin, good morning. Katrupang Jusen Canicon, good morning. Dave Pataha, good morning. FLC, good morning. Nya Lina Pataha, good morning. Sige, mauto sila.
2: Mabay-ubay na gito sila ang mga nag-abang-abang.
1: Be, mabay na kuhan din eh. Ang nalimutan, wala siguro. Doon na kita, ala 7:33 mga katrupa. So, maulig ito, kagahapon, katrupang Junji, nakurat ang publiko.
2: Uy, kalit ka.
1: Gumoykan kay dunay tigdakop, ang gidakop.
2: Gidakop, oo. Murag mag, kato magung oras sa katrupa, murag mag tingkapi pa man to.
1: Tingkapi pa?
2: Oo, ang mga pihay, gikapihan pod.
1: Pupusa!
2: Eh, sayo pa kayo, lali magagalasing kukapin.
1: 2, 4, 6, 8, 9, 9. Oh,
2: parehas yun yung uniform tanan.
1: Ah, parehas yun.
2: Parehas yun uniform.
1: Oh. Mabuto nang kanang LTO, mga nila na naglulong to.
2: Dinaagay, gi-edit mo na.
1: Ha?
2: Gi-edit na katropa.
1: Gi-edit na?
2: Oo, oh, ang ilang mga lawas kay Buaya na.
1: Abi ninyo mga katropa, ang LTO, kana agita na ang gilauman na to diha sa pagpanais kadalanan kay
2: kadalanan tao no eh?
1: Daghan sa mga disgrasya mga katrupa, wala na gyud ma tagae og maayo nga training og bagtagan gumikan kay kutungon raman.
2: Mao na naka problema. Mao na naka problema diha
1: sa mga miyembro sa LTO mga katrupa, sakit pamalandungon do naghimo mos matarong ang problema ang mga kaubanan. Puryabuyag mga katrupa, di man gyud ni malimot
2: na
1: di man punta mga buang-buangon nga kanabang muingon tag tinuodog dili. Abi ninyo, kung complain na lang ang isgutan, grabe.
2: Na, perteng naghahanag yun. Oh,
1: pero,
2: complain, tinuod na.
1: Usa ka problema niya na mga katrupa, katrupang Junji, kanyang giingon nga will of the leader.
2: Kana.
1: No? Kay, manggara man po na yung mga hinampak, pagdili gani masagdas mga leaders, mga katrupa.
2: Labi nag-leader nga huyang-huyang lang kayo.
1: Most likely, katrupang Junji, kanang leader sa national.
2: Oo, kana. Isapod.
1: Sila kanilaw. Sila kanilaw, mga katrupa, prosigido.
2: No? Kanang kuan yun na siya, stricto yun sa implementasyon sa balaod sa trapiko.
1: Abi ni mo, katrupang Junji, kining nakup-dakup sa pagkakaroon. Kabalo ba mo kung asa na siya na-trigger? Asa na na-trigger? Naamay mga dakop-dakop nga mga unsa pa na din ha, mga complain, di ba?
2: Example. Nga na. Oo.
1: Di ba? Kanang ay mabidyuhan. Mabidyuhan nga naay mga nagkutong-kutong. Naamay na rin sa una sa
2: imbasasyon. Naagaghan. Natoy.
1: Maabot sa hipi. Maabot sa hipi. Mahilo mo rin magkalit.
2: Ay, dili. Walay aksyon. Wala.
1: Mahilo.
2: Oo, oh, walay aksyon. Walay aksyon nga mahimo.
1: Manangiingon ako, kung will of the leader, ang hinungdan man ni mga katrupa, niabot na nis daungga nila kanilaw. Kisa sila kanilaw, mauni ang hipid sa national.
2: Oo, sa national nga bahin.
1: Diyo sa may natambuha, katrupang Junji. Kung balik-balikan na itong istorya, ha? Balik-balikan na itong istorya, kung nakadumdum mga katrupa na doon ay taga Manila, nga truck driver.
2: Oo, isa naman to. Mga itong...
1: Kanto, bagong lingkod sila kanilaw at itong time, sakto good, bagong lingkod sila kanilaw. Karon, katrupang Junji, naapo ning LTO Trento.
2: Oo, nibuto ang issue. Oo,
1: nibuto ang issue. Sos kay... Kuan man rin, abot na mas Manila kay nag-spread ba ng social media?
2: Video. Kaya pwede mong klaruhag yun.
1: Sa Trento, itong istorya ha? Mauni ang trigger mga, triggered mga katrupa nga tinubdan asa besugod. Kay ingon sila kanilaw, kining Caraga region mga katrupa, gateway to Mindanao.
2: Mindanao, oo.
1: Kanya, sa dihang niingkod ni siya mga katrupa, nahibaluan matod pa niya, nga doon ay lihok diri sa mga buaya mga katrupa.
2: Nga anak na siguro ni Lulong ni.
1: Lulong?
2: Oo, anak na ni Lulong.
1: May gani, kaya sila kaparihan ni Lulong na nimuyo ng way balik-balik.
2: Oo, gani.
1: Uy, katrupang Junji. Kato mo ito, kadumdum ka, that was 2020 man siguro to, nga grabing, pila to ka mga LTO ang giambos ito sa Rigao?
2: Oh, naanak yan. Tinuod to ka itong salipata nga ambos.
1: Usa to sila, nag-operation, katrupang Junji, giambos sa taga-taas.
2: Naipataya to.
3: Pat siya na eh.
2: Patay. Yan po, naipatay kaya eh. Bas, daghan naging sigurog ng reklamo ba? Niya, ang uban
3: siguro. Daghan ng reklamo.
2: Nahita po siguro ato katrupa, nagreklamo sila sa gobyerno, dili, away, aksyon. Mo nang dito, pikas ng reklamo.
3: Eh, pikas.
2: Kaya na, may aksyon sa pikas.
3: Oh. Puriya-puyak, itaan mga katrupa, nangawala sa kalibutan.
2: Ay,
3: oh. Sama ni Lulong. Lulong, nawala naman si Lulong.
2: Nawala, oh.
3: Kailan mong Lulong?
2: Oh. Tagabunawan ba ito si Lulong?
3: Tagabunawan.
2: Tagabunawan. Anas, sa museum karon.
3: Mas maayon na lamang ito si Lulong. Eh, dapat ito'y dungog.
2: Na, ay dungog naman. Klaro man ito nga na ay dungog.
3: Dili, pariha, aning muragi pang bungog. Dili, akusar-akusar ha. Kay daan na natimbre ni National.
2: Tinood yun, tinood.
3: Natimbre sa National. Uni akarap giaksyonan.
2: Giaksyonan na.
3: Mauning giingon nga mananakop, nga ginakop.
2: Kapit, naghanaw. Naglinya. Naglinya.
3: Oo, lagi.
2: Oo.
3: Oo. Amin ninyo, medyo nihupa ang sitwasyon dali sa Agusan. Katulad itong triggering.
2: Katulad sa Trento.
3: Sa Trento.
2: Dito nagsugod triggering. Na murag di na kayo sila diri magpakita nga mag-checkpoint, mag-mangdakop.
3: Oo.
2: Oo, palamig-lamig sila dito dahil sila nang focus dito sa Lubihid.
3: Alubihid?
2: Oo, sa Alubihid.
3: Dito sa...
2: Agusan del Norte. Buena Vista.
3: Halos dool sa boundary sa kining
2: murag Cagayan na nga side siguro.
3: Areas Misamis.
2: Ah, Misamis, tama.
3: Misamis sa Agusan, no?
2: Dito dahil sila.
3: Na, dito sila nag...
2: Eh, dito man. Dito man yung siyam na nga sakote.
3: O ba?
2: Oh, dito ni.
3: Oh. Ni, ingon si Katrupang. Ay, good morning, Katrupang Randes and Siga. Siga Santisas. Tristan at Gulay Boy. Good morning, Nibudia Boy. Ingon si Katrupang Doris Meltisen. When the table turns, karma really hits you and give you a learning. Nakabalo sa regyon ang mga yanong katawhan.
2: Murag ana gyud.
3: Biktima sa extortion.
2: Murag ana gyud ang nahitabo.
3: So sad nga imbi sila ang taga-implements balaod, sila naman noon ang number one violators. Mabuto na. Magkalagot katrupang kining Dures. Pero this time, makaingon na po ni mga biktima nga. Ay, gigaanin na gyud ninyo.
2: Kuya, gyud ang tao da imoy makagaba katropa og sigig pangayuan. Kay lifetime na man gyud na nila nga di na gyud sila kabalik sa trabaho.
3: Magagaba.
2: Oh, magagaba.
3: Kini bitang magsigi taog. Magsigi taog. Kalipay sa gahom sa kwarta.
2: Oh, kana. Na, kuya ang gaba dai.
3: Ang gaba ana mga katropa. Bantayan na.
2: Bito-bito, labi na bitang makatunong kag mga motorista katropa nga muna na bitaw kay kwarta. Kana ba?
3: Wa gyud kwarta, hindi kay makatang-atang ni mo.
2: Siyempre mo atang nya na igadaling oras mapugos og labay ni imbis kay ang budget pang gasolina ra, mahatag adtong
3: bumintaha ra ni
2: sila. Ba kana manging ana?
3: Ano bang Junji? Kining nahitabo nila nga gahapon, bumintaha ra ni sila kay pwede pa sila makapiansa og pensa bol pa manggaling, bilabol pa manggaling ni.
2: Pero
3: katong nahitabo dito sa Surigao, aw.
2: Kanto.
3: Katong gipang-ambos.
2: Gambos, oo, dito.
3: Goodbye.
2: Goodbye, pero, Philippines. Yun sila.
3: Iba lang, katong pang-adyon dito, pag-ambos sa Surigao, abot mo itong panubayan, no?
2: Oo.
3: Ang katong mga nag-ambos ato dito sa Surigao sa itong mga LTO, giatang... Nakakuha na din sila, nakaabot.
2: Nakaposting na sila daan.
3: Oo, oh, nakaabot na din sila. Gipanuhan, yun. Dili ingon nga, kanabang ambos.
2: Oo.
3: Kaya nga naman, ditong napita katrupang Junji sa gipostingan sa mga taga-taas, mga NPA, naan na sila yung mga nagkaon pa sila dito. Napa yung mga dilata.
2: Atangan na yun.
3: Nagposting.
2: Postingan na yun nila.
3: Okay, pila man to ka mga adlaw nito sa sige balik-balik ang LTO.
2: Oo, lagi. Ay, mga
3: ito. Sa Karaga man to, LTO Karaga. Mauna, daghan na ganyan nga wala sa kalibutan, mga katropa.
2: Tungod ana nga mga trabaho.
3: Tungod ana nga mga trabaho. Kini ila, bumintahan eh. Kay... Pero ang ingon nila kanila, ano yung mga katropa, ang ilang hipis sa nasyonal, nga sa

0: exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matumag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni Glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas.

0: Gutom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Seize the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
4: Zenton Plus Coffee Mix. Zenton Plus Gold na basiyo.
3: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nakapalitan eh?
4: Dito sa baba.
3: I-check yun mo, naitatak ng Yestel.
4: Oh, Yestel. Na ba yun?
3: Sure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Zenton Plus Coffee Mix o Zenton Plus Gold.
4: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
3: Sukat nakainom ka o Zenton Plus Coffee Mix.
4: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin ka ron.
3: Zenton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
4: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
3: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Tokas Gold.
4: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Zenton Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Zenton Plus Gold o Zenton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Live.
1: Okay, mga katrupa, at orasan, doon na kita ay alas 7.49 na diha. Ala, kumusta man sa may gipangbuhat niyo diha? Namahaw na mo diha? Unya, giparisan ba nito ang kape, mga katrupa? Kung wala mo kakape karon, ala, pwede ra mo unya, mas mayo ng healthy coffee niyong gamiton. Niya kape nga magatabang alang sa pagpahupas mabalatian kining Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, proven and tested kini sa itong mga kaigsunan. Sama ni Kwan, ako ba ning gina particular katrupa nga John Jim kining itong mga amiga na sila yung mga brand nga muangay sila,
2: mga favorite, no, mga favorite sa produkto.
1: Kabaloka, sa Kwan, kisay muangay yan eh. Kabaloka, kisay muangay yan eh.
2: Oy.
1: Si
2: Kuan, si Dakuran.
1: Memorize na gano'y ni mo?
2: Diri man, diri yun naman po. Nagpalit naman po lima ka karton.
1: Diri na po? Mau gini iya.
2: Lima ka karton na po, ay.
1: Kaya kung ako po katrupang nga, Junji, ma-prove na ako nga, mupili po ko ani. Mupili ko ani. So, Santon Plus Coffee Mix, mga gadrupa. Kapi-kapi ka lang. Apa, naka-healthy na sa imong kalawasan. No? Ala, pangitaas mong butika o kadiri sa itong sibyaan, mga gadrupa, pwede kayo. Aramaangko ni mo ning Santon Plus Coffee Mix.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Bantita. Alright, balik ta sa itong sikutanan. By the way, English katrupang Doris Mialtison administrative case.
2: Mogyod, pag gani mo yung matubang nga kaso.
1: Administrative case.
2: Wala. Isa magyod na kay gobernuman, di ba?
1: So, tinood na katrupang Doris. Matod pa silang hipis sa national si Marcos Arcanila o mga katrupa. Nga, ang iltiyo, doon na sila administrative case. So, kanang nitabo bali sa mga nadakpan karon magatubang sa lag
2: administrative case.
1: But, dili lang taman matod pang hitabo des butuan o kinisagusan, mga katrupa. Gaan naman ang administrative case. Iyang yung kunong ipatanggal sa serbisyo.
2: Kay pastila.
1: Ipatanggal.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So, matanggal, criminal case. Administrative case, I mean, no? Administrative case niya, matanggal pag yun.
1: Makatubang sa kasong administrative. But, ang hipi sa national, ipatanggal magad.
2: Okay, man.
1: Atubang og administrative case, but...
2: Tanggal yun.
1: Tanggal yun.
2: Grabe yun ay makagaba ang mga motorista nga makuan, ay.
1: Ayaw!
2: Grabe yun.
1: Bitaw, no? Magadrupa, labi pa sa itong mga kagisunan din ha, ang naasa LTO. Actually, dili man ni ingon nga karon na niya hitabo, mga katrupa, nga doon ay mga isyo aning kutong-kutong.
2: Tinood.
1: Mabuto nang ingan lang nang musugot mo sa dili. Pag mong ingon itong LTO na viral na, wala yun ka makakita din ha, mga katrupa, nga maingon nga LTO, ang ato ganyang dipinsahan, LTO, kay sila mga buutan ka tao.
2: Buutan kayo.
1: Kasagaran yun.
2: Na.
1: Buaya, good na ay, ano.
2: Bisa sa pulo kabuk mag-operasyon o ang siyam kabuk may mangutong niya isa dili. Wala, good na. Damay
1: yung kapakamada.
2: Damay yung katanan dito.
1: Ang pangutan natin na, nga nung naingana mo na? Naingana na mga katrupa kay dili lang usado ha, tulo upat lima.
2: Daghan na.
1: Ang nahimong mga biktima.
2: Daghan na po higayon nga sige yung ka-issue ni sila sa mga ing-aning mga transaksyon. Bisan saan ang mga lisensya? Daghan kinang issue eh.
1: Correct.
2: Mga lisensya nga, pangayuan og dagko para wala igsamay. May nga na bitaw ng mga modos. Wala, noted na. Kaya numdom ka itong hippie diri sa patinay, nag-intrap. Hippie sa LTO.
1: Ako
2: kami pag yung naka-witness ato.
1: Umawa?
2: Entrapment. Dali hippie.
1: Sa tuntoy
2: ito. Kining dihagyod. Kining dirigyod sa...
1: Sa pisina
2: gyan? Oo. Wala pang eksepe mo ito. Hoporidyo pa ko.
1: Nagsunod-sunod ning mga... kuan, mga gadrupa ba? Kanang mga trabahantes gobyerno yung pag-entrap.
2: Oo.
1: Katong niagi, sa itong entrap? Sa butuan?
2: Kuan. Murag, hippie po ito. Murag kuan ito.
1: Sa unsa ganito siyang kuan?
2: Murag, di ba to sa HPG? LTO gihapon to.
1: LTO.
2: Katong sa butuan. Nga dihagyod sa ilang main office.
1: Dili man to LTO. Katong niagi sa butuan, hippie gihapon to, mga gadrupa. Hippie to, hippie. Niya karon na Nuybi na.
2: Mm-hmm.
1: Oh, sa tong gidakop sa katong ni Agis Butuan. Oh. Kalimot naman ko ito eh.
2: Basta kay murag hipi gihapon to siya ang gidakop.
1: Hipi to siya?
2: Oh, hipi to siya.
1: Pero dili
2: ambot
1: to sa...
2: Ambot ang LTO ba to?
1: Dili to sa LTO?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Oh, okay. Kajutra. Ako itong i-recall. So, samaan eh, ang pinaka... Kini, muhupa man yung mga katrupa. No?
2: Mm.
1: Happy na ning mga biyahidor mga katrupang ikag Manila kay kanimang kasagari sila.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kani sila ang kasagari mga disgrasya or mga problema katrupang Jose. Kay bisan pas mga papilis nga naa sila pangitaan magyapon og sayop.
2: Oh, mao lagi, mao man ay nakakait nga. Pakwaon, pakwaog requirements. O niya pag nanay requirements, kumpleto na. Oh, maaaragi hapon.
1: Kuwang na lang maingon. Oh, example, may magdadalag sa aking. Kuwang na lang maingon. Tagay ko iska sepe.
2: Limang kag biyahe. Nakailisinsya, sir. Na, nairehistro. Na, nai-helmet. Diri na mabukas tinilas. Pag-ingog side mirror, tangawan pag yun na nila. Ang kanang kuan, kanang signal light kung mo kuan ba yun, doon niya ang sirbato. Muna ipananawon sila basa kay kutikutihan kayo.
1: Well, anyway, in fairness.
2: Pag-ibagabot, pag tinilas na pag-ingon.
1: In fairness, tama man po na yung anang inspeksyon nun. No? Pero, ibalo ka, lahi naman good po ng nagiging intention ka, tropang yun, Jay. Maski, mara magkulang na lang. Kulang na lang maingon ba nga?
2: Kanang...
1: Panaghanon pa man na rin mo question, butangin na ni Dere. Ayaw!
2: Daghan pa man yung kay Kwan. Dere, ikaw nina.
1: Lisensya ni Obe, lisensya. Lisensya ni Obe, lisensya. Taga-disa ka. Oy, hala be, on imong Kwan be, signal light be yun.
2: Oo, pag on ayay.
1: Na ikaw ba yung driver na kay... Malangan ba yaka
2: kay? Daghan man kuti-kuti lagi. Kay kuti-kuti, lisensya na. Alam mo na, pag anayay, imuhang kuan. Imuhang serbato, dili ni serbato sa motor, sa truck na ni.
1: In fairness sa mga intawon nga naghimo sa ilang pagpanarbaho nga...
2: Nagtinarong.
1: Tinarong mga katropa. No? Kining ato nga pag-isigot ni karon. Mauni ang mga tao mga katropa nga... Membro ni sila sa kaliwatan ni Lulong.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ambot gipangita lagi na ko itong gi-edit nila nga picture nga buaya na ang ay nakahigdao niya na naitatak yung tiyo.
1: Kapaita.
2: Wanga lagi kayo.
1: So, actually, kung ako lang ha, gumikan kay nanutid na sila ni kining LTO chief Laganila o mga katrupa. Para nako, pasalamat ko itong naitabo o 30.
2: Oo, okay. Mo man tayo dito managsugod nga.
1: Wala, manalaw katrupang Junje ang driver. Wala, ay, manalaw.
2: Isog kayo ang driver. Oy.
1: Isog.
2: Isog kayo. Dito ito nagsugod nga na, ano da yung gimanmanan.
1: Ano mo ito?
2: Itabo.
1: Mo ito.
2: Nagpadala na da yun og mga, kaya na ang kinida yung LTO katrupa, na po nagitawag na yun nila nga kanang special team.
1: Task force.
2: Oo. Na, mo na da yun ito yung nagsugod na dito gmanman. Gimanmanan na da yun, magipadala.
1: Sila nga
2: oo.
1: Ang agusan dili sur kadto lang. Unya karon kay nanutid ba ang karaga kay asa giingon pa ni LTO chief Marcos sila kanila o mga tropa nga noon nga kining agraga region.
2: Grabe lagi.
1: Is a gateway to Mindanao or gateway to Bisayas ba ka?
2: Oo. Oh, asa
1: kay, gano'n man. Gano'n may matag-gateway.
2: Agianan man.
1: Diha mag-uda mo, gikan from Bisayas, mga katrupa.
2: Diha moagi.
1: Diha moagi sa may lipata.
2: Oo, kanang nasipit.
1: Nasipit?
2: Oo, moagi diha. Gikan nagbarko ba ka? Ang kintay, nagsakyan ang gikan butwa o Dabaw. O gikan Dabaw, gikan Cebu. Magsakyanan, moagi man.
1: Moagi, so...
2: Nyatanan parahon ba ya?
1: So, particular kayo ang LTO chief ani mga katrupa, nga bantayan guning... kining Mindanao mga katrupa kay daghay transaksyon din nga musunod. No? Mag-land trip mga katrupa nga diin nagatang-atang ni mga
2: kurkong ho diha.
1: Buaya mga katrupa. Mao na ni ron.
2: Dahit-abog yan.
1: Kining mga operatiba di man naingon nga Kausara na mga tropa mo tirada?
2: Oy, dili. Kuan eh, subaybayan eh, juga pag ayo.
1: Pag entrapment. Mm. Subaybayan juga niya.
2: Kini lagi daw kuno nahitabo ani, 1 week na naana diri naglubog na daw ang gikag
1: dikan sa
2: national unya. Gisorbilas na daw sila state upat ka adlaw.
1: So ibutang nato LTO national.
2: Oh ni
1: nag karon ilang gisorbilans. Oh,
2: positive man yun.
1: Pag positive, coordinate na yun
2: coordinate,
1: sa
2: oh, sa mga municipal police station.
1: Oh.
2: Niya katong sa kuan Regional Intelligence Division
1: coordinate
2: ni
1: kanjot na magkatrupa kay ang oras ng tuyok naman po
2: dahil sige
1: kisa itong mga nag-text din sa itong cellphone hand at taon lang na ito basa ako na good morning dahil ni katrupang Yuan Vegetarian
2: good morning yukan. Katrupang Yuan kumusta ito ang signal katrupa
1: sige sabay yung ganyan itong nag-text cellphone at ito basa ang taon dahil magkamahay din na balik na ito mga katrupa humans pa rin down please stand by
3: Bullseye!
0: XFM.
4: Oy, Archie! Ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
5: Kwan, Kapitan.
4: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
5: Kapitan, fasado ang pasabot, anak.